0: Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto, vuelto, convictado. The Impeachment Coverage.
1: Balik tayo sa ating panubang sa programang Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, alas 8.05 na sa bundag. Kadayon tama katrupa dinis atong panubang sa programang Bullseye. Kaya padayon yapon mga katrupa ang ato ang share tuwin na load ha. Labi na sa ato mga kaigsiunan nga wapa makafollow sa 101.7 XFM Bukidnon. I-follow mga katrupa ang 101.7 XFM Bukidnon. Anya, pag-follow nimo sa 101.7 XFM Bukidnon. Bisan pa mga katrupa, karun pa ka naka-follow. Unsa may tawag ni? Na-meet nimo ang criteria mga katrupa sa atong share to win alone. Naka-public imo account, doon na kay share badge. Kung naka-public ang imong pag-share sa programa Bullseye, pwede kay mabutang imong pangalan diha sa atuang digital katrupa leta. Lima butay mo pangalan Jazz Digital Katrupaleta, dunay puruhan makatrupa kung ma-timingan ang imong pangalan na adya o niya matudlos araw, ikaw ang makadaog o 50 pesos nga loan.
2: Tama!
1: Sa muna'y kriteriya sa atong share to win a loan mga katrupa ha? Patod pa ni Mamo si Pina, tinambunan niya, ayaw po mo kalimot o gineng pag-comment mga katrupa para mapasya natin yung comment din sa atong paragbanuban. Matod pa ni Mamo si Pina, tinambunan, kawawa naman si Kuya, gulo na ang isip kaya nagawa yung basta kalaban mo, disipresyon. Wala na, talo na, kaya nagawa niya ang pakamatay na lang siya. Agatong kaganina, sa ito naisgutan si Kuya. Mao lagi, pero di man sa ingon nga matalo na kagdunay depresyon, depende rin gapo na mga katropas imong fagfight. Sakto lagi na, tinuon yung kama mo si Pina, tinambunan. Namo lang to iyahang giingon ta nga iyahang sulban, no? Sulban na niya mga katrupa sa iyahang para nga mahuman na iyang kinabuhi. Pero di kito mao asal kong sulban mga katrupa. Pero mao lagi, basa atong ginaingon balik-balik ka ninyo. Na doon na mo'y nabantayan ngayon anak di sa iyong pamilya. Ayaw yun niyo pasagdi mga katrupa, ha?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Samtang ato sa nisaro ni kaduang bulyadas balita, kining senior citizen si Kup. Sa pagpanunggap patay sa kauban sa trabaho, biktima, giakusahan, nga gapanguot. Hoy, ang kompletong detalye, ikan ni Ivan Pulunan, XFM, Jinsan.
4: XFM Report.
5: Ingpit ng gipasaka sa Pulomulok Municipal Police Station ang kasong murder batok sa senior citizen nga si Willie Doctolero, 63 anyos, nga taga-Purok Pag-asa, Barangay Magsaysay, sa Pulomulok South Cotabato. Uman nga gidunggab 16 kay gayon hangtod namatay ang biktima nga si Charlie Magno Jr., 45 anyos, nga residente sa Barangay Crossing Palkan sa nasampit nga lugar ning nakalabayng alas 9 sa gabi. Sumala ni Police Captain Reden Cuevas, OIC sa Pulomulok MPS, nga nauli sa panaglalis ang inom sa suspect og biktima. Kauban ang lain pang barkada sa diyang na humanang ilang sesyon. Nauna og tulog ang suspect, apan kalit lang matod pa misulod ang biktima sa kwarto sa suspect, kundiin nahitabo ang pagpanunggab.
6: Matagal na yung kwan siguro, may kinikim-kim siya na galit, yun, nangyari ang incident. Imbestigahan pa naman kung paano siya nakasulod dito sa kwarto, kahit considering yung kwarto niya kalak yun.
5: Apan pasangil pa sa suspect, nga gituok siya sa biktima, sa diyang gisulod sa kwarto, aron matod pa kuuton usab ang pribadong parte sa iyang lawas og kadtong tungura. Kutsilyo ang iyang nagunitan, hinungdan sa krimen. Wala matod pa kini nagmahay tungod makapila na kahigayon kini nga ginabuhat sa biktima kaniya.
7: Bayaan ko siya. Pagkaga, balan ko na siya. Ay, buhatan na. Tarong ba? Bayot-bayot siya may silahis. Eh, nagdumugay ka nga ginaluok niya ko. May kutsilyo man sa lamisa.
5: Gipangi makakusab kini sa amahan sa biktima o gbibarog nga lalaki ang iyang anak. Ug andam usab sa giapon sila nga makighusay apan sa saktong panahon.
7: Oy, kilala ko ba taw turo na hindi na dako na tao nga taas nga wala na siya sing record na may pagkabading.
5: Sa pagkakaron, gihaya sa ilang panibalay ang patayng lawas sa biktima samtang ang suspect ang nagpabiling balhog sa prisuhan. Mga katropa, ipabiling kondisyon og himsog ang imong panglawas layo sa mga balatian, tumar og Sunthone Plus Gold. alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
4: XFM Report.
1: Dagang salamat katropang Ivan Pulonan. Nanukad, gikan sa XFM at Jinsan. Buto na itabok mga katropa ha. Gikan nito sila si Inom. Anya, patod pa suspitsado. Kapila na nito niya gihimo daw. Ginpasag, danragid niya hao. Pero pag abot na gis panahon nga wa na gis sa kaantos. Timingan mga katropa kay batod pa sa aligasyon. Musulod na nito sa kwarto ini maong suspitsado. Katong maong biktima? Oh, diin mga katropa pagsulod. Dito sa kwarto mga katropa, sudlon tong biktima dito unya. Matod pa, giluok-luokon siya din, kuuton.
2: Ayay.
1: Oh, banguutay dito niya. Okay na unta, kuuton niya mga katropa nga. Bangu- babae, ang problema kay lalaki man siya. Mao yang aligasyon, kapila niya gihimo, pero posible, imposible po kayo, no? Nga, unsa lugar tuyo ato niya sa kwarto. Ngano dito man nahitabo mga katropa ang krimen o niya ang kwarto, dili po kwarto atong maong biktima. Kwarto po siya suspitsado. So, posible di ay nga doon na ingon anak nga panghitabo. Pero gano'y, gihimakak si ayang amahan nga, ah, di gito ya. Ah, barako gitong akong anak niya. Oh, wama na nagbasya, nagunsa ka dako, unsa ka gamay ng pagkaingon anak. Eh, doon na mag-iuban mga katropa, mugawa siya pagkadarna, basta kayo mahubog na. Ano na maingon anak? Doon na may dagan ingon ana mga katropa nga bugawa siya pagkadarna basta mahubog na. Pero di pa mahubog kapirting lakiha yung sabay wago sa brad. Saman, no, ana iba. Kapirting, nakuha pagtingog mga katropa pero pagka mahubog na, ay, naunsan man niya. Ilahi na mga katropa, pero ilang man sad na. Pero di sad makaturangan nun mga katropa nga iyan nung gabon. Siguro, wa na siya mga katropa nakapugong. Wa na siya nakapugong ba? Kaya basi pirmi na ingon anay himoon. Kapiyang, humog sila makatrupa. Musulod dito sa kwarto niya. Luukon sa makatrupa ng gunitan ang private part. Murag, di na po na maayo. Okay. Against the... Kuha na po na? Against the... Gingon ta? Against the law. The law of man. Niya. Dugay naman na yung gimo. Siya rugwa siya ka... Gingon. Ay, pagiging ana ba yun? Diba? Dali naman ito ito. Hinunahuna po niya, magigsumbagay siya. Dako glawas, dako nga tao, barako nga tao, unya. Di man sa ingon nga, bisan pag binabae na sila, ang ilahang kusok ala, laki mga Japon. Manang gamay mga katrupa nga luklukon, amrag wala nagit siya, daog manang paggunit niya mga katrupa, nga nakagunit in taon siya o kinagiban. Boto hinungdan nga iyan na hinung gidunggab mga katrupa ang biktima. Manay gingon lagi nga, di lagi unta magpaingon ana. Di man ta ka akusar, nawam tayong suwar, pero maunay version mga katropa sa yining suspitsado. Gapirme, musulod dito siyang kwarto. Kauban lang trabaho mga katropa mo na nga, likay-likayan siguro na ingon ana. Di ba na ito mapugan mga katropa ng uban na ito mga kaigsunan nga naagi pagka-birdig yun? Labi na mga katropa nga ilaha mo siya na at tuwa siya na respetoon. Pero sa ngalan nga nilapas na pun ka sa iyang katungod asa tao mga katropa, di na pun mayo. Di na pun na mayo kay sudlon ko kakalit mga katropa. Ikaw daw, sig ako iluklook kon mga katropa. Sig kapila, ka, karon ba ka kaluok sig kuha ba sig na? Mahinaikan yun. Oh, mahinaikan yun mga katropa. Dilihingon mahinaikan mga katropa dito sa kuha. Wala yung delikado. Oh, damay ko na ko rin ako kay Glawas. Hindi niyo mailan sa trabaho mga katrupa. Na gani tay mga matod pa sa mga gani mga amigo na to ba. Inom-inom. Ah, grabe ka brako. Kahit kaya wablam. Ako ko ni. Oh, niya minyo na gun. O na makainom mga katrupa. Maka, uy. Nahimo naman kuhan. Nahimo naman darna. Oh. Doon na yung mga yun na. Pero ilaha mo siya na. Pero para sa ining nahitabo mga katrupa ng lucky boy, paglapas sa pod sa iyang katungod. Alisod na yung unana, alisod kayo na yung unana mga katrupa na karon. Pagkabos panahon nga nadunggaban, ang iyahang pamilya ining maong biktima, Ang iyang papa, maingon nga, di yun na yaki-yaki, wala gina siya eh. Rikon nga, nahimo na siyang badeng. O, namang iuban yun po mga katrupa nga ilang yung gitago ang ilang identity. Dual identity ba, si, na'y pagkasilahis. Mutirag bay, mutirag laki, pero ilaha masyab na. Wa man tay problema, anak mga katrupa, kay ato man ang respetoon. Pero sa ngalan na lagi mga katrupa nga mulapas na sa katungod sa tao, sama ni nahitabo mga katrupa nga nisulod nito sa iyang kwarto. Pagsulod sa kwarto mga katrupa, gituok. Pagtuok mga katrupa, gunitan ang private parts, bisan pag ikaw, oy. Ikaw ingon na naon mga katrupa, masuko gid pud siguro ka, oy. Pwera na pariha mo mga katrupa, kay magkasinabot yun mo niya. Di man mo parihas. Munang, ingon na mga katrupa, likay-likayan yun. Gusto mga katrupa nga bahiagom sa ingon anak. So, bisaon-saon ni mo, maingon ka nga, self-defense mo ito, suko lang ko, pero sa ngalan nga mupatay ka sa ingon anak, wala po siguro siya, mahimo mga katrupa, sayo naman to, kabalo kag martial arts, so, kinumpo ba? At ang sunog luog niya mga katrupa, kay nakog lawas, pirahin ng itlog. Okay, sarong pa na maka, makakuan pa na, makalihok pa na mga katrupa, di ka na mag, ping-it sa kasakit. Nandang ka na yun ka. Para nga, dili lang yun ma, hiago mo sa pagpatay. Baka ni, wala nga siro sa kapugong, kay kadaghan naman doon na gimo, yasam na. Nga karon, magatubang sa skaso mga katrupa sa, diya sa balaon. Balagi na igingon nga, sama sa ako ang ginabalik-balik, nga ato respetoon. Ang gingon ta nga, unsa ang tao, pero sa ngalan nga, mulapas na sa katungod, dili na po maayo. Ay, good morning, katrupang Elgin Adaya. Mga katrupa, good morning, katrupang Elgin. Ay, buntag na si mo, ha? So, nga na lang, para malikay mga katrupa sa dili maayo, mas maayo nga magrespeto sa matag-usa. Samtang, karon mga katrupa, unya, ato rin, gisigutanan na yun. Ganun, tulpo, misukol, sinado ba? Kaya tanong, misupa kung out of order. O saan ni mga katrupa nga angay na itong isikut-isikutan? Unsa ba ni punto mga katrupa ni Tulfo? Ni Erwin Tulfo mga katrupa? Katumian ni Agi. Grabe ang batikos mga katrupa ni Risa Hontiveros. Na, kamantay katong mga previous nga mga komentaryo ini ni Erwin Tulfo. Kaya ilan masunin si Erwin Tulfo mga katrupa nga? Hoy, hoy, hoy, kengoy! Mutira, magini siya. Labi na mga katrupa nga asa wa pa ni siya na nahimong senador. Daa pa ni mga katrupa diri sa kaubanan pa na tos buhat. Balagin ng lisod lagi mga katrupa as media ka, as a komentarista ka, pag abot sa panahon mga katrupa nga mahimo na kang opisyalis, mahimo na dakong hapag sa imuha ba? Ang imuhang pag grabe pag kulakadidong niya, grabe pag tira ni mo ka, grabe ay mo ang pagbirada sa inguntang imong baruganan. Pag-abot sa panahon, mga katrupa, ay, nahimo namang bisprin. Diba? Lato na yung sigutanan nun niya, kung unsa ba'y punto ini ni Tulpo, nganong misupak man siya, nganong niingon man siya, nganong dali-daliun man ang rules. Labi na unsa ba din nga rules ang buot pasabot ni Tulpo, mga katrupa, ato ng himay-himay yun. Samtang sa ato mga kaigsuunan, nga hinay ng atong immune system ba? Dali na kita matapdag mga sakit, mga balatian, umusipon. Hinahanglan na ito ang vitamina mga katrupa nga papapabos sa atong immune system, ang Xanthone Vitamin C. Ato paminaw na kasuway sa magtumarog Xanthone Vitamin C.

0: C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niinom.
0: Santon vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon vitamin C. Santon vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Rose, aresto.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ura, Kapitan! Unsay kalahian? Sa una o karon?
2: Ingon, ani ni siya, Kapitan? Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay?
2: Karon, Kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
3: Exciting!
4: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko, di ba? Mo pa kayo kung buhok.
5: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa ka ayaw ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni, oy. Sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, dire sa Miguel.
8: Kung inong nako tulo ka pa,
7: kay gapunakit man tumo ako.
8: Dire umo di ko ka ano, mo nang idad nako pag ako nakabati ka. Sa Santon Plus Gold di tagaan ko tulo ka pa. Panakit ka ni murag nag-usos di sa akong tiis, dire.
6: Santon Plus Gold. Adunay malungdi leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
10: Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan
10: sa sakit na katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahin
10: na all-in-one
9: sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Cough and Mix User. Atong paminawan.
11: Lamig na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nagkwagawa na. Ngayon kayo ba? Kaya na ganing guntag, antong magkati. Guntag na po, gulay. Halang yung patukunta. Salamat gani ko na nakadungupan ni sa doktor sa history na paano, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva ba? Sa puro, banana, magkilang.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Merienda time na!
13: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
14: Muntag yung tanan niya at karoon din sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon. Ano yan na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nung, unsa may may kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
14: Ya, unsa may may kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
14: Kaya na kan nga salamat.
12: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
14: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa harvest? Dato kong harvest, tumon sa Crop Gold.
14: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold? Gapog turog, gapog pamunga, tumon sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Hala, happy
15: taong
16: shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
17: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
16: Ano man! Usa na adik to?
17: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
16: Ha? Tinuot? Wala yun?
17: Oo! Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
16: Salamat kayo, day, ha? Wala na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hoy, Mr. Driver! Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: ilan ba?
1: That is a higher precedence, Madam President.
2: So I only see the minority leader representing the minority. The others had left.
3: Had left lagi. Walk out, tirada ba?
4: Pinawa!
3: Gamaw na mga katrupa ha, aga na itabo ka ito sa Senate. Diyan kini si Erwin Tulpo, mga katrupa, Ming Palag. Aklaro kay Palag, why? It says in a hurry. Ngano daw kuno nga, naaman siya pagbalali-dali, mga katrupa. Ang gingunta nga, pagpaspas, pag-aprobar, ining virtual participation or pagtugot, mga katrupa, sa telecommunication. Panahon, mga katrupa, sa sesyon diya, mga katrupa, sa Senado. Morning, Maunis Tulpo, mga katrupa. Kinis Erwin Tulpo Manggod, nailan niya, mga katrupa, siyang programa. Again, mo niya siyang siron, mga katrupa. Grabe kayang bat-bat, mga katrupa, against sa pipila ka mga senador, rabi na ni Lisa Hontiveros. Grabe nga, ikon pa ganin siya nga, ah, kabalo mo, balaod mo. Ya halos mga ganin, di mo kabalo kung siya balaod. O niya, karun mga katrupa, giingon mga katrupa ni Erwin Tulpo. Diba, ingon si Erwin Tulpo, why is this a hurry? Why the majority mga katrupa, ginadali-dali ka na mga katrupa nga amendment, diya mga katrupa sa Senate. O Senate rules mga katrupa, kana nga maong balaod. So, ang pagtugot mga katrupa sa remote or virtual participation, kaysa Senado mangkod sa una, kinahanglan na ag kay physically and senator in the Senate Hall. Aron makount ang present, makabutar, makaapil sa debate, ug mahimong kabahin sa quorum. Ani ang quorum mangkod mga katrupa, minimum nga ihap sa mga senador, nga kinahanglan anaa aron mahimong valid ang session of voting. Kini mangkod, kining isgutanan karon mga katrupa, it's about voting sa pagpangandam gadto sa impeachment trial versus VP Sara.
5: The Vice President impeachment coverage, absuelto o kumitado.
3: Oh, batol pa ni katrupa nga Lawson. Sa una, Pro Duterte man si Erwin Tulpo, tinood. Di ba? Oh, di ba? Matod pa si Tulpo, Pro Duterte, magini siya. Pero karon ambot lang. I don't know what happening to him. English. And I believe this is the man of a Skidahoy. Matod pa ni Lawson, mga katropa, Isos, bind the law, Tulpo, mo lang eh. Dapat, he knows the law. Kaya siya mismo nag-ingon, sige, tirada mga katrupa ni Risa Hontiveros sa una nga, ah, bambabalaod kayo. Hindi niyo alam ang law. O diya, karun, ang pangutana diha sa iya ha. And he is know about law. What is questioning about that? Di ba mga katrupa, kay ang dagan manggod, kung giingon pa niya mga katrupa, ang unsay gusto sa bakong balaod mga katrupa nga gipropose o giamend ngadto mga katrupa sa Senado, number one, online attendance. So, namang uban nga mga, prasa na tuwanin ka ron, no? Ah, prangkanay, pagka-istorya, doon na may uban nga mga senador, gipon. Ah, doon na uban nga mga senador. Gain kis, matinood ni mga katrupa ang giingon ni Erwin Tulfo. Na iyan ang giingon nga makukulong daw ko, no? Wapagani, kasiguruhan mga katrupa mukulong. Nga nung kana sila ang pangutana diya, nga nung initan man dito ang majority diya sa Senado. Nga nung katong utok mga katrupa sa flood control project. Wa malagito init eh. Pero ganig, pikas mga katrupa, dili ilaha, initan nilag maayo. Katong ulog utok mga katrupa sa flood control project. Labi na mga katrupas pagpangawkaw sa kwarta nga iyas katawhan. Wa mamangani ito mga katrupa, ni gawas ang kaso batok sa iya, kaya doon na pa'y apan?
6: Bullseye!
3: Pero ganig, dili ilaha mga katrupa, idot-dot din anang flood control issue, kickbacks issue. Nga nagtuo mo, kakanaara ka nga senador, ang naadya mga katrupa, anangaw ka o anang akwarta? How about ang uban nga mga senador, ang uban mga katrupa ang congressman? Nga, Dili nga ngaas ila nganong wala man na pangusgan mga katrupa ilang kaso be. Nganong kana dias majority mga katrupa nga klaro kayo nga nag-uban gitus panon mga katrupa Spikas initan Manila. Ina umanay na hitabo sa Senado. Nga kining gi-amend mga katrupa nga proposed bill or kining amendment mga katrupa diya sa balaod o Senate rules mga katrupa nga pwede na unla puhon maatin mga katrupa online attendance. And gawas ana video conference participation. Remote deliberation virtual voting sa pipila ka sitwasyon mga katrupa. Meaning mga katrupa, bisan pag ang mga senador naa sa laing lugar o naa sa mga hospital or naa sa bisan asal sila karon mga katrupa, pwede mga katrupa maka-appeal. Ang ilang mong ginahugot ug maayo ani nga di yun nila pa-appeal mga katrupa, Senator Bato. Which is Senator Bato de la Rusa mga katrupa, gibuto na sa mga Pilipino. He is our one of our senator mga katrupa sa atong nasus Pilipinas. And Filipino, trusting Bato de la Rusa, but tungod lagi ang issue mga katrupa sa International Criminal Court, nagingon nila mga katrupa nga dunay matod pa warrant of arrest batok sa iyaha. Muna nga ang uban diya mga katrupa, ginagukod siya maayo. Executive, di hindi po nato sila mabasol kay dunay may nagpalikod sa ilaha na. Eh ang pangutan na doon na nabay gipagawa sa local court mga katrupa nga ga giingon ta nga nagbind or nagsunod ba sa konstitusyon labi na mga katrupa sa atong Supreme Law sa atong nasus Pilipinas in connecting sa pag-arrest in person mga katrupa kung doon ay kaso o doon ay giingon na ito mga katrupa nga iyahang gidawat ga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Kusga pangusgan man nilang maayo. E na usap po na ato makita nga imbis muana siya mga katrupa. Muana na po diya Senator Bato de la Rosa. Gusto na po mo magkagubot. And doon na gito'y katungod ba katrupa si Senator Bato de la Rosa kay Senador good siya. So muana na itabo mga katrupa diya nga gusto nila ay amen. Kaya sa una man good, marigingo ni Erwin Tulpo, we are not in kaning naatas pandemic. Wala ta sa national crisis. Kaya sa panahon magkos sa COVID, mga katrupa, sa argumento ani, kaya sa una sa panahon sa COVID, na ay backup system, flexible operation, labi na mga katrupa dito sa Senado, doon ay mga hearing, pag-hearing nila mga katrupa, kinahanglan nga maka-appeal mo na nga dunay mga virtual argingon ta mga naadya sa kwan ba, naaradya sa telecommunication. Mag-isgot, mag-debate sila. Na ikaduha punto ni, we are in modernization. Gingon nga, nag-uswag na ang teknolohiya, dapat musabay usap ang Senado. So murag, bonay gusto, pasabot mga katrupa nga ito sa kuan ba? Ya mga katrupa sa majority. Nga, sa ubang nasun, hybrid session, normal na. Sa ubang nasun mga katrupa, kung wala dito, doon nag-iingon na ito mga katrupa nga virtual. Online hearing, gigamit na dito, remote participation, legal na dito sila. Bago ilang giingon nga, dili dapat magpabiling daang sistema ang Senado. Makisabay mga katrupa sa uso ba? Kanya, ang praktikal nga rason nga ako nakita ini mga katrupa, unya ang at usay magol, ang ato mga senador, doon ay mga trip mga katrupa, nga usay dili makapil sa Senate hearing, nagsakit, na-stranded tungkol sa bagyo, unsa pa da, security issue, aduna ay security issue, para si Senator Bato de la Rosa. Muna nga murag ilang i-consider, nga ang ato mga Pilipino pangutan-on nato muuyon ba taan eh para sa ako muuyon na lang ta kay we are in modernization karon panahon na wala naman ta nagpabilin mga katrupas kinaraan nga dagan sa atuang giingon nato mga katrupa nga sistema sa tundason na naman ta in modern world mga katrupa nagtuyok naman ta ang ining giingon nato nga sistema sa internet o sistema mga katrupa sa online. O nga, pangutan na diya karon nganong nahimo maning init kayo? Mani pangutan na nganong nahimong init kayo? Kay para sa ubang senador, og observes nila mga katrupa, ang timing suspicious kayo. Ano man? Akin eh. Ngano suspicious kayo? Para sa nahitabo, sama sa kong gingon. Para sa nahitabo ni Senator Bato de la Rosa. Siguro ilang una-una, nagduda sila. Nganong karon pa mani, dali-dalion. Diba? Nganong karon pa mani nga dagan, labi na mga katrupa sa gipaspas nila nga pag-usab sa rules. O amendment sa rules mga katrupa nga to Senado. O niya, inkunig po mga katrupa sa kaso ngay pagawas mga katrupa sa korte nga plunder kaso ni Estrada mga katrupa Villanueva. Nasama sa kong giingon nga giinitan silang maayo. So yung muna na ang dagat, so nagduda sila. Muna siya ay, na ay mas lang nga, kay kahadlukan nila mga katrupa, kay uban nagduda nga dili lang ni para sa convenience mga trupa. Posible daw matudpan nila, sila ay nagingon ha. Adunay specific political purpose. Ikadua, dunay tao nga gikinahanglan nini nga sit-up. Adunay upcoming controversial votes. Pero sama sa akong giingon, nabisan pang magkabali-bali ang kalibutan, kining ato makaigsuna mga senador, nga giinitan nila karon mga katrupa, sinud anay prangkahanay pagka-istorya, gibuto gyapon nas mga Pilipino.
5: The Vice President Impeachment Coverage Absuelto o Kunitano.
3: Diba? Gibuto gyapon na. Muna ni sulod na yun si Erwin Tulpo, nganong tana, nganong gidali man. Kaya ang Senado, kasagaran ang rules, dugay hisgutan, daghang debate, detalyado kayo. Muna na kasagaran, pero ang majority mga katrupa, gusto dalion, muna ang ipangutanan ni Erwin Tulpo. Because he didn't know the law mga katrupa, or kining pagbain sa balaod ba. Murang na-pressure siya. Murang kung nauna siya mga katrupa nga, di lagi ni mainyo, amo gapon eh. Magunauna sila politika, samot na sila mga katrupa pa politika. Diba? Muna yung ingon mga katrupa nga, niya, dahil si Cayetano nag-ingon, nga nung nakaingon si Cayetano, og out of order. Dere. Sa Picas version, si Tulfo, nagduda siya mga katrupa, nga nung ingon ana, nga nung karun musulon, nga daghan kay mga isyo ang Senado, doon na, sa pulo, sa trisi, makuag tulo na po, nilang una-una, ato na ni majority ron, kay unsin na ta. Pero buto na unaon, senador bin na sila. Bisan pang makabalibalay, they are always senator. Mga katrupa, nga gipili nga ito mga katrupa, si katawan, gibutos mga yanong Pilipino. O niya nga nung nakaingon man si Peter, Alan Peter Cayetano isip siya ni President sa iyang giingon nga nung out of order. Nga nung out of order, wala man siya, wala man kung makasabot mga katrupas Erwin Tulpo. Ang iyaha niya mga katrupas is against lang permi. Ay gusto man kung niya mga katrupa kung sila may mukontrol sa sesyon. O niya, ang punto usab mga katrupa nga ni Peter Alan Cayetano sa meaning of out of order, dili ang ipadayon kay mugawas ang opisyal na gihapon nga topic. Wala pagani. Wala pagani mga katrupa, gilingkuran. Wala pagani. Saktong debate mga katrupa. Nipalag na ni si Erwin Tulpo.
0: Bullseye!
3: Diba?
0: Bullseye!
3: Muna'y giingon mga katrupa ni Senator Peter Alan Cayetano nga, you are out of order. Wa man na nasaktoy mo ha. Wa pa gani. Ning palag na ka. Grabiha saan. Muna nga, dago kay ding issue mga katrupa Senado or Senate rules, mahimong makapik to mga katrupa. Number one, kung bapadayon yun mga katrupa ning kainit mga katrupa nga to sa Senado sa akong nakita ini, labi na sa impeachment trial ni VP Sara. Okay, kung aduna impeachment, importante kayo ang attendance, voting o quorum. So, usap po ni mga katrupa nga, siguro ilahang yung gipangusgan kay mao magin ilang gipangandaman ang impeachment complaint batok ang VP Sara. Oh, kay duna magduwa ini ka black makatruba kini majority o minority. Ato naman ning na-explain nga ang majority. Morning, moingon ta makatrupa nga magtutok makatrupa ngadto sa impeachment complaint o trial ni VP Sara ang majority. Morning, magtan-aw makatrupa kun ni sunod ba sa rules mga katrupa sa Senado labi na sa ato ang Supreme Law sa ato nas Pilipinas ang majority. Morning, mukontra makatrupa ngadto sa ang minority mukontra ngadto sa majority sa himuon makatrupa ng impeachment trial. Sa ato ba sila itiksuta kung nisunod ba yun sa konstitusyon, sa balaon o rules mga katrupa sa Senado. Moro ni ato ang giingon mga katrupa nga wa pagani nagsugod nagkagubot ng maayo doon na naiginitan ng mga senador. Ngay pagawasan nila mga katrupa ang warrant or kining kaso batok sa duha ka senador pero ang ulo sa pinakadakong buaya kanangaw-kaw nga pila ka bilyones, trilyones mga katrupa, wagod in town na kasuhan. Uriagaba. Ato mga kaigsunan nga, napuno na itang panuhot mga katrupa sa panahon garon. Di nato kalimtan mga katrupa aga panghaplas sa Santon na Plus Herbal Oil. Asa makamangitag haplas nga humot, makapawagtang sa panuhot. Santon Plus Herbal Oil. At tumabinaon ang nakasuway sa pagpanghaplas o Santon Plus Herbal Oil.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santon

0: Radio 5 Exciting
1: XFM
2: XFM.
3: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako di ay si John Chris, taga-barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong para iwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. Sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
8: Dili di ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaay ko tatanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog o kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawas sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Hala, happy ka kong Junti, pero saan man eh, wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Ano man, unsa na adik to?
1: Kay sa Bonus Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Pero what? Wala yun?
1: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo, day ha? Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
9: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
15: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
14: Unsa may akong gamiton, boss?
15: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Turbo Food Supplement for Men.
17: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag ka, uy, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
16: Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
0: Exciting!
21: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
22: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Kininyo programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
0: This portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas na katawan, subok na.
3: Philippine Information Agency Updates. Philippine Information Agency Updates.
2: Balik tabay sa itong panagbanuban sa programa nga Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, alas 9:02 na sumuntag. Dinita magkatrupa sa itong aga Philippine Information Agency Updates. Aga balita magkatrupa angay masayran sa itong mga kaigsunan. Lukad gikan sa PIA Bukidnon. Ag usa ka gatos ka tuig nga ginabuhi, usa ka dako nga panalangin nga angay natong sa naugo sa ulugon. Ag kompletong detalye gikan ni Griselle Frances Libertad Advento at ang gasero magkitrupa gikan sa PIA Bukidnon.
3: Philippine Information Agency Updates.
4: Ang local government unit of Pangatukan nagpasidungog sa usa sa atong pinalanggang senior citizen nga nakadawat og cash gift gikan kang Governor Rogelio Neil P. Roque isip sa pagpaila sa iyang pag-abot sa talagsaong edad nga isa kagatos anyos. Kining yano apan makahuluganon nga paghatag simbolo sa atong dakong respeto, pagpasalamat ug paghatag bili sa kaalaman ug kabilin sa atong mga centenarian nga padayon nga naghatag inspirasyon sa komunidad. Dugang usab nga mensahe ni Provincial Governor Rogelio Neil P. Roque, congratulations ug hinaot nga padayon kang panalanginan sa maayong panglawas, kalipay ug dugang pang mga tuig nga puno sa gugma ug panalangin. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Griselle Frances Libertad Advento sa Philippine Information Agency Bukidnon.
3: Philippine Information Agency Updates.
2: Dagang salamat katropaan Griselle Frances Libertad Advento. Nalugan gikan sa Philippine Information Agency up, sa Bukidnon, PIA Bukidnon. Mauto mga katropaan, hindot yun kayo na ang insentibo na palakpakan na to atong gobernador sa atong lalawigan sa Bukidnon. Then mga katropa, nakahatag yun mga katropa o centenarian. Under ka na si Republic Act 10868. Ang paghatag sa mga idaranaw, tigulang nga mas dunay laom o tumong nini sa balaod ngadto sa atong gobyerno. Under mangod nini sa balaod, ang tao nga nakaabot mga katrupag usa ka gatos ka tuig, usa ka dakong bahandi ka na sa nasod. Di mangod na ba sa basta mga katrupag? Kana mo edad ka og 100 years old? Kalagsa na lang yun na, grasya na ginas Ginoo ba? Lakpakan na ito mga katrupa, gini nakadawat og 100,000. Okay, matod pa mga katrupa sa balaod nga ang madawat mga katrupa, labi na ang giunsa pag paghimo sa balaod kaniadto, walay national law nga nagaingon mga katrupa nga dapat tagaan og cash incentive ang 100 years old. Ang ubang LGU, naghatag sila mga katrupa, pero karon doon na nagyoy gihimo nga balaod mga katrupa nga mahinungdan nun, labi na mga katrupa sa ato mga kaigsunang mga senior citizen. Dili lang mga katrupa nga ayuda, nga dunay sa balaod 100,000. No? Grabe no? 100,000 mga katrupa. O girecognize, gikan ni mga katrupa sa ato nga gobyerno, nga importante kaayo ni sa ato mga kaigsunang Pilipino. O nga, dili lang sa isagatos anyos nga mga kaigsunan na to, kay ang atong balaod doon nagyapot ito 80 pila to, pero kining kasagaran yun ang gitagaan yun o pagtagad kining 100 years old mga katrupa. Kasi may wala na talagsaon na pagiging kayo na makaabot ka gisagatos anyos may nadili biya tanan tao mga katrupa nga makaabot nga kinig doon ay isagatos mga katrupang anyos o edad. Okay, ang basihanan ani mga katrupa ni among tanan unsa ni basihan og legal nga basihan ana. Nakabase man guna mga katrupa sa Philippine Constitution nga labi na sa prinsipyo sa estado nga kinahanglan muhatag sa ato mga senior citizen, labi na sa ilang centenarian umabot silang 150 years old. Onya, dili man siya automatikong paghatag kay bisan pag anaas balaod baka binisyo, pinahanglan gihapon ang pagprocess. Kinahanglan ma-verify ang edad, dunay citizenship o identity, aga daghan magud kay nagreklamo ini mga katrupa labi na sa atong nasod kay dunay mga sayop nga record. Onya, late registration o piki nga mga claims. Kinahanglan nga dunay gyoy giingon ta nga proseso mga katrupa pinaagi sa OSCA, PSA, LGU o DSWD mga katrupa. Onya, kinahanglan sa ni mga katrupa ga presidential letter. Nasulat gikan sa President of the Philippines nga pinakataas nga edad sa nasod nag-ila contribution sa atong centenarian law mga katropa. Onya sa balaon bitaw gi-expand sa balaon nga tungod kay daghang senior citizen nga nakaingon nganong maghulat pa mag 100 years old, di ba tinuod no? Nganong maghulat pa mag 100 years old? Nabasin mga wa na tanang 100 years old. Wala nagpasa mga katrupa o Republic Act 11982. Dini musulod yapil na mga katrupa ang 80 years old, 85 years old, 90 years old o 95 years old. Naduna na sila ay madawat mga katrupa nga ginagmay nga kasgip. Kaya nasa malaon na mga katrupa nga labi na sa ato mga kaigsuunan nga mga 85, 90 o 95 years old. Diba no? Kanindot anak mga katropa niya. O siya po na mga katropa nga giingon nato nga dakong dungog labi na sa ato mag-exuna ang mga edad-edaran nga makadawat o 100,000 labi na mag-edad o 100 years old. Congrats! Congrats sa inyo mga katropa. Samtang balik-balikan tani ato ang isyong isgutanan ni Taknas Kapuntagon, may tungod lagi mga katropa ining giingon ni Tulfo mga katropa o niya dirita maglantaw. Gatong giingon usap niya bay nga duha ka mga senador ba? Duha ka mga senador mga katropa nga posible nga ingon pa siya ma-detain. Makulong na daw karong si Manaha o sunod si Mana. Ah, grabe po ni Tulfo on siya mananag na. Iyaw sa niya siya. Labi na sa kaso mga katropa nga batok kag Villanueva o kag Estrada. Unsa gyud ini nga isyu? Ang isyu man kuno sentro sa kontrobersya ani bay. Mao ang gingong anomalya sa mga flood control projects sa gobyerno. Okay, kay bantay man to ni agi, di ba? Duha man ni sila mga katropa si Estrada si Villanueva labi na sila na sakupan. Kini nga proyekto naghimo og dike or dike mga katrupa, drainage sa flood walls or river flood control o kuban pang mga proyekto nga malambigit sa flood control project. Anya, kining duha ka giingon na to, kining una na to si Jingo Estrada. Matod pa sa testimonya sa usa ka kani opisyal sa DPWH si Bryce Bryce Hernandez mga katrupa, adunay giingon niya nga flood control project sa Bulacan nga nadawit mga katrupa ang ngalan ni Jingo Estrada. Duna pa man ganito eh, nalambigit nga uban nga mga giingon ta mga katrupa nga mga liberes, pero wa pa man ganit nila gifokusan mga katrupa sa pagpahamtang o kaso batok sa ilaha. O niya kining dako kayo nga trilyones, bilyones mga katrupa nga kwarta diya sa kabans mga katawhan na apil panganing ngalan mga katrupa sa ato presidente. Wa manggani nila dali-dali ang mga katrupa, labi na kung diri mga katrupa sinado na dili ila mga katrupa diya sa minority, ila mang initan mga katrupa kay gusto mang yun ila mga katrupa nga ma-impeach si VP Sara. Mamang yun ay ilahang tumong og tinguha diya.
5: The Vice President Impeachment Coverage Absuelto o Kunikano.
2: Magi nilang tumong gainitan yun nila mga katrupang majority, labi na nga pagsugod na sa impeachment trial ni VP Sara nga gusto gini nilang maduot si VP Sara mga katrupa sa mga aligasyon niya sa iyaha. Nga diin ang uban ng mga ebidensya ani Wag yun misubay mga katrupa. Wag yun intaw ni sunod mga katrupa sa impeachment rules. Labi na sa konstitusyon. Kaya doon na sila'y daghan kaayong gihimo ng mga papel para lang yun nga maaligar mga katrupa sa BP Sara sa iyahang flood kineng issue mga katrupa sa confidential funds.
6: Bullseye!
2: Anya, naapoy mga testigo mga katrupa ka utro pong lapungog. Otro po mga katrupa nga dunay dako kayong kasong gatubang. Kikuha lang yun nila mga katrupa para nga magtestimony. At pangutan, nagkatuuhan ba na?
7: VP Sara, absuelto o convictado.
2: Oh.
7: The impeachment coverage.
2: Unsa man ay aligasyon nila ni... mga katrupa ni Jingo Estrada. Ang aligasyon nila ni Jingo Estrada, katong aduna lagi flood control projects Bulacan, na nagkandidat og 355 million. Nagingon adunay koneksyon kang Estrada. Anya, unsa may aligasyon sa testigo mga katrupa? Unsa may giingon sa aligasyon sa testigo ane? Nga si Brian Sinandes. Adunay mga proyekto nga inserted budget. Adunay kunoy giingong sistema sa komisyon o bahin sa kwarta. Mamaning aligasyon ni Bryce Hernandez mga katrupa, pangutana. Kumusta ba ni sila ang Bryce Hernandez karon? Namaog yun ni sila ang mga kontraktor na sa DP. Kumusta ba tong kontraktor mga katrupa sa katong babae? Nga nipalit lang mga katrupa o... mahal kay sa kanan tungos payong. Kumusta ba to? I did not hear. Wala yung intawon ko nakadungog sa ilaha. Kaya kinihinoon mga katrupang naakaros majority in case mga katrupang tinuon kina kaso ipagi pala sa korte. Doon na ba'y ebidensya nga nagbasi mga katrupa ana ni Estrada ong ni Villanueva? Hinoon kini Estrada, sukat pa man si una, dunggan taman eh. Lagi. Pero kung doon na gud say pamatuon, ga nalamigit ko ni Estrada, why not? Balaod man na. Muna ipahamtang kung doon na gud, how about ang uban? Para man na. Para patas mga katrupa, doon na makasilin himo. How about ang uban? How about ang katong nangulo yun mga katrupa sa dako kay kwartas magpangaukaw sa kwarta kaban sa katawhan? Be.
6: Bullseye!
2: That is my question. Sumama na, pasabot ni Brian Nandes nga doon na daw kong inserted budget, dugang proyekto, pundo sa nasulal budget, pinaagi sa impluensya sa politiko. Delete na ng budget insertion illegal, pero kung dunay piki nga proyekto, overpriced, dunay kickback, posible niya mahimong kaso sa korupsyon. Wala, muna ipakita mga katrupa nila mga katrupa kay sa kaso nga giandang bato kang Estrada, kining plunder, kiniusa kabukat nga kaso nga korupsyon sa atunas Pilipinas. Kining plunder mga katrupa. Ang plunder, ang simpleng pagsabot ana mga katrupa, dako nga pagpangawas sa kwarta sa gobyerno pinaagi sa pagsabwatan o korupsyon sa scheme. Merong sabwatan mga katrupa sa balaod. Matod pa sa balaod ba trupa kung gikawat nimo giwaldas ang public funds mabot labaw 50 million mahimo na plunder. Pero di pa 50 million gamay ra kaso mga katrupa. Pero plunder bugat na kini nga kaso sa pagpangaukaw sa kwarta sa kaban sa katawan. Muna yung tutukan ni Erwin Tulfo. Og diin usap mga katrupa, dapat niyang siron mga katrupa, nga nung nakaingon man siya mga katrupa, nga makulong na. Sama na siya, manadagan? Kana ipagawas mga katrupa nga kaso batok sila unta, walay sabutahi anak. Salik kay ilaha mga katrupa ang rindas magkamanan, inganaon lang nila.
6: Bullseye!
2: How about ang uban mga katrupa mas nagko? Tungod kay inyo ang rindas kamanan, inyo agad silang proteksyonan. Giingon rin nga, dunay apan.
8: Pinawa!
2: Ha? Dunay daghang apan. Mo nay gingon apan mga katropa sik apan kadugayan mo ingon once upon a time. O dakan pa man kaso malversation mga katropa. Lain kaso gandang bato kang estrada. Oh. Labi na ang malversation mga katropa kining sayop nga paggamit sa pundo di as gobyerno. Oh. Manay mga kaso mga tropa niya kini si Joel Villanueva ano nadawit man ni si Joel Villanueva nga matud pas ombudsman hinug na daw ang kaso bato kaniya yandam na usap ang plunder complaint nga katropa nga wala pa kayo detalyados publiko documents nga gipagawa sama kay Estrada pero giingong aduna gyapoy connection sa flood control fund anomalies. Pero doon na gyud mura doon na dapay saktong imbestigasyon. Dili mga katrupa nga diretsoon nila mga katrupa ang giingon nga akusahan ang mga tao nga ingon ana. Labi na sa dagan mga katrupas initay karon sa Senado. Money kapait basta gani minority ug majority. Unya dunay pinaka main issue mga katrupa labi na sa impeachment trial versus BP Sara. Maning kamot yun sila maayo mga katrupa nga kines BP Sara sakto yun to ang uban nga mga kineng panglantaw mga eksperto mga katrupa sa politika nga gusto nilang pangusgan si BP Sara mga katrupa nga ma-impeach kaya nag-declare si BP Sara sa iyo pa in 2028 mudagan sa mga katrupa as president unya threat sa tanang mga tao nga naghimo o talibagbag diha sa panggoberno.
6: Bullseye!
2: Treat man siya! Kahadlukan man siya mo na nga! Agoy, delikado tani. Kung si BP Sara mahimo ang presidente, Duterte mahimo ang presidente 2028, tanan, doon naging mga makulungan eh!
6: Bullseye! Bullseye!
2: Nauna-on nila nga diiras si BP Sara ang Duterte. Wapos sila kauna-hunaan na, basta kayang ilang gusto mga katrupa nga daotong yung pangalan Duterte. Di man nila madaot. Kaya mga Pilipino, mga katrupa, masuko pa mangganig. Doon ay mag-traders, mga Duterte.
6: Bullseye!
2: Dapat di rin maminaw sa mga yanong Pilipino. Dili paminaw, mga katrupa, ang dagan sa pamulitika.
6: Bullseye!
2: Ang politics is always politics. But Pilipino, mga katrupa, always Pilipino, mga katrupa, nga angay taga at pagtagad ngadto sa ato mga lideres, labi na naasarendas mga gamhanan.
6: Bullseye! Bullseye!
2: Ato mga kaigsuunan diya mga katrupa, kinahanglan ta kape. Kape mga katrupa, gamuklin sa ato ang mga digestive system ba? Labi na sa ato mga kaigsuunan nga, doon na bitay problema mga katrupa sa pagpagawa sa hugaw. Dahil mo kumbiyansa kay matutpas mga eksperto, hinungdan na skulon cancer. Ato ka rin paminaw na kasuwa sa pag-inom, pagpangapi o Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3-4 cups a day. Ang todsan, tukar na nga akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asin ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag-imito ka ng akong asin. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalan niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Ini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kayo sa mga ginakaon ako ng food. Ginassure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why, Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: gi isa-isa na imo ang tiil
1: dia. Ah, ingon magud ang doktor nga. Ah.

0: Tarong, nagpilay nyo ang gasolina?
1: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, ala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Hala, hapit akong tsunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Adikto.
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo day ha. Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Nanuman?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga

0: hiluta lang sa ako karon.
1: Like you, basta naka-turbo.
2: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par.
5: Exciting!
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa, hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: Oprah. Who's I? The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
1: Good morning.
0: VP Sara. Absuelto. Absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
2: Balik na ba sa atong pragmanuban sa programa nga Bullseye. Samtang oras, 6FM Bukinon, 30 minutos, amilabay, sa las 9 ang antaknas, kapuntagol. 13 dalias oras, oy, kining ato mga kaigsunan, kababayanan ba na problema kamus mga bugas-bugas. Hining inyuhang problema sa mga pimples, blackheads mga katrupa, labi na sa mga bahos lawas. Alalakinan, kababayanan, doon natin sabon mga katrupa, makatabang. Ya sa inyo by Aga Santon Plus Herbal Soap. Daga nakasuway ini mga katrupa niya. Kini nga sabon nato dini daling mahilis. Ang nakatindot ani unya. Parisan pagyo nimo Clay Skin Beauty Soap. Ah, pero tingyo ninduta balik ang hamis atong kutis buha pagyo nato ang mga babaos pang lawas. So, kini ha Santon Plus Herbal Soap o Clay Skin Beauty Soap mga katrupa. Unyang ato mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide, Lazada, order sa online, Lazada Shopping, ang mga butika, sinuntag sa tag sa kalugan. Para legit ang mga produkto nga mapalit mga katrupa sa online, pinaagi Shopping, Lazada, i-click ang atong link mga katrupa di as comment section sa atong live, Dennis Bullseye. Ano lang, i-click ang link mga katrupa para sa mga legit o dunay tatak yes to health mga katrupa. Manay, pinakamayo. Unya sa ato mga kaigsuunan di ha. Labi na minaw, karon padayon gyapon na ito ha, sir, tuwin alone. Labi na mga katrupa, karon taon-taon, ba, manamilit ha. Manamilit ha sa itong programa. Makadaog, swerte, makadaog mga katrupa, katong nakashare nga public. Gawas nga nakashare publicly mga katrupa. Doon ay share match, kaya posible makadaog kung 50 pesos nga loan. Magbuntag ni, kagawad. Artemio Gulli, Diaz May, San Jose, ding atong sudad sa Malaybalay. Samtang atong dawaton ang report, mga katrupa. Oy, wala, ato balik ang tawag. Ato ag siren, ang report sa gawas, mga katrupang bahin ni katrupa Jonathan Lesuriano. May tungod, mga katrupa, sa Brigada Eskwela 2026. Brigada 2026 mga katrupa, kick-off program ang groundbreaking ceremony. Pahigayon. Oy, asa, nagtutot pa. Ato, balik ang tawag mga katrupa sa katrupang Jonathan. Ato ang Sharon, kining Brigada kick-off ground ceremony sa Gipahigayon sa Damitan Elementary School. Oy. Nanasa itong pikas linya karon si Katropan Jonathan. Katropan Jonathan!
3: Live report! Live report!
2: Hello! Hindi ato, balik ang tawag mga katropa. Unsa man yung TA Manggod mga katropa. Wala ang signal. Ah, nara. Sige, ato ka sa iro na balita mga katropa.

0: Wasya. Okay, Gwan, katropang Jonathan.
1: Yes, katropang friends, formal nga gisugdan sa adlaw ga Biyernes, Mayo 29, 2026, ang Brigada Eskwela kick off program and groundbreaking ceremony sa Damitan Elementary School. Ang baong kalihukan gisalmutan sa kawani sa DepEd Region 10 na Malaybalay, Maginikanan, barangay officials, dalawangan magtutudlo mga personalized gikan sa duha ka bangko ni nga siyudad sa Malaybalay, XFM Bukidnon, ug uban pang mga stakeholders. Kini nga panaghiusa, nagpakita og dakong pagsuporta sa mga kabataan kung unsa ka importansya ang pag-eskwela katropag prince. Atol usab sa baong nga higayon, gihimo usab ang groundbreaking ceremony sa usa ka story building adunay duha ka classrooms.
0: Wow.
1: Sa maong classrooms katropag prince, ang maong nga classrooms dakong tabang nga nausab kini sa mga kabataan aron dili o aron sa dugang kahibalo sa ilang pag-on sang nagtinguha sa Department of Education nga walay kabataan katropang prince ang mahikawan sa kabalo sa pag-on,
0: ug
1: walay kabataan ang mulahi sa ilang pisitagsa kapangandoy sa kinabuhi katropang prince. Mao na to makita karo dire kung na dawat tayo atong mga hulagway padala da katropang prince.
0: Yes na.
1: Pwedeng gibuha o pwedeng daghanas maginikanan katropang prince nga bisalmot dinhi aron sa paghatag suporta para sa mga kabataan katropang prince. Para pag-abot sa ating klase, hinlo na katropang prince nga musulod diri sa tulungan.
0: Okay. Asa ba ni Damita, dapita ning Damitan Elementary School katropang Jonathan?
1: Sakop ni barangay dalawangan katropang prince. Pag-i mga last time, kaya mo ito diri, hindi katropang prince kay sa itong mga egsunan, atong pamilya, mapamilyang ipamustil din na.
0: Tama. Okay. Okay. Nawala sa katropan Jonathan. Sige, balikan na itong tawag mga katropa. Hina yung signal dito, Manggod. Diyan ito, napita mga katropa. Kaya medyo murag ka. Kung imong tanahon din ni Sulagway. Daw, daan na ginidapita mga katropa sa may Bukirang Bahin. Atong otro kontak mga katropa. Kaya wala-wala ang signal dito. Wala-wala ang signal. Natural lang ginap mga katropa. Basta Bukirang Dapit. Okay. Ato ag
1: yes, okay. Katropang prince, pasinsagin kayo kay walay tarong signal diri katropang prince ang
0: yes. Tinaw na.
1: Oo, walay tarong signal ang tiim diri katropang prince mo na nga wala-wala. Itas kahinan karon katropang prince gani. Ulit yung tag wifi.
0: Okay. Sige. Hello. Wala-wala gyud si katropang Jonathan, mga katropa, basta dito napita. Atong tawagan balik si katropang Jonathan. Ya, nindot po na mga katropa no, nga napahigayon ang aga brigada kick-off diya sa may Damitan Elementary School. Diya, giusagin po na mga katropa sa ato mga ginikanan para nga pagpanganda mga katropa sa... Okay, go ahead katropa Jonathan.
1: So muna, kapatay sa toga report din ako.
0: Okay, sige. Sige, nagkasalamat si mga balita, katropa, Jonathan Lee Suriano, mga katropa. Live report. Natural lagi na. Pasan live, katropa, doon naging mga gingon ta mga ingonan na. Pero pasalamat tas mga ginikanan sa atong kaigsunan sa DepEd Bukidnon, mga katropa, nga doon naging pahigayon, mga katropa, ang ingonan na. Labi na sa brigada kick-off. Kung imong tanawon, malipayon niya. Congratulations na sa groundbreaking ceremony sa one-story building o duha ka classroom sa Damitan Elementary School, mga katropa. No? Manay, maayo mga katropa, kadugang na po sa ato mga kaigsunan. Ganaan mga katropa diha sa Damitan para sa pag-celebrar sa pag-turnover ining one classroom, mga katropa. Oh, okay na katropa Jonathan. Yes, yan na to. No? Natural gay, wa magina signal. Listen po kay ang ato apogson, basing mo dugo. Salamat katropa Jonathan Lee Suriano. Samtang dito maglangan mga katropa, dinita sa atong viral nga isgutanan. Dinita sa atong viral nga isgutanan, kinin palusot na siya sa palasyo. Ya, dili tala Pilipino nakabati sa tabang sa administrasyon. Ay, sure diyan na na-clear. Pag sure diyan na na-clear ba, di ba dahil tanan nakabati? O, why gin nakabati? Tanan, halusa ang mga Pilipino. Diyan sa inyong kalaki nga, gingong dunay, mga tabang. Gimos gobyerno ato sayron mga katrupa kung sa bani nang statement ni Nanay Claire. Good morning di ay ni ay good morning sa station manager Ma'am Rasim Ricodino. Good morning di ay ni mo ma'am aga katrupang Benicia Bayang. Good morning sir, pa shout out kang Ate Yana Jane Morales kauban sa iyang family taga Pruknoybe Tugaya Valencia City ni. So atong tayron sharon ta ang statement ni Nanay Claire mga katrupa.
2: Ang pagkakatingin, depende nga po yan sa mga respondents na nakakausap. Sabi nga po natin, muli, tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials in the nation.
0: Pag-sure.
2: Survey.
3: Pinawang!
2: Ano yung nararamdaman ng iba mga kababayan natin, ang ginagawa ng gobyerno, nakakatong lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno.
4: But you said the president's net satisfaction rating dropped to an all-time low of -15% based on the SWS survey of March 2026. Is the president bothered at all by these numbers?
0: Limubo, magari. Taas.
2: Marami pong mga survey firms na nilabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapangayam. Noong nakaraan lamang po, sa Boses ng Bayan, ng OCTA, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr.
0: Si Paulo.
2: Ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey. So kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho.
0: Ulawas na ni Claire. Iubos manday ang rate mga katrupa ni Bongbong Marcos. Kaya din mga katrupa, yan palusot na po, lailahi daw kuno ang pananaw. Nausan man tao. Waka na lipong. Nausan na tao. Sige naman ito, padayon mga katrupa ni binutbot ni Nanay Claire in tao, noy. Sige na mag-uto-utoon ang mga Pilipino. Kung may tanawin sa mga Pilipino, uto-uto. No? Gingon to mga katrupa, gani, ubos mga gani ang rating sa SWS. Labi na mga katrupa, pagtaas sa inflation rate sa atuang nas Pilipinas. So ang pag-ubos usap sa ang rate ni President Bongbong Marcos, natural sa na. Pero nga nung gina-insist mga yun ini ni Nanay Claire mga katrupa nga, ika number 4 pa daw kuno. Grabe siya. Basig, lahi na ika number 4, ika number 4 nga kurakot siguro. De siguro, highest risk mga katrupa. Basig ka, ika-upat nga pinaka-corrupt nga presidente. Oh, sorry. Oh, basig ni abot nas ika-upat nga pinaka-pobring nasod ng Pilipinas, ha? Wala ni mo natarong og sabot. Ang ano maingon man ka nga, taas ang rate ni President Bongbong Marcos. Yang imo palusot ingonin ka, depende siguro na sa nakakausap. Ay, nako. Iya pang pasingin lang mga Pilipino, depende siguro sa mga Pilipino. Unya, naon ta to si Sumpay, iya lang gipungan. Di ba? Tarungas ha. Dapat lang taon yun kung sa'y tinuod. What is truth? Dili ingon mga katrupa, sige lang backup. Kapoy na kasi bakak, puro lang bakak. Waga po'y ayaw mga katrupa, sige balik ang bakak. Biblically mga katrupa, we are in a Christian nation. Nga ang bakak mga katrupa, ang tanan sa pinakamahasan ng bakak, ang yawa. Nga sige lugar kang pamakak, dia anak ka ni Unsaman. Lisod na mga katrupa, dapat ang kamaturan mo ay ipa hamtangs mga Pilipino because you are a public servant. A public servant is always a public trust. Unsa man ani mo pagtrust sa tao di ano nimo karon? If you are a public servant, daka dia sa nagtrabaho sa public employee. Unya ang ngana lang pirmi ang imuhang ipagawa si mong baba purus bakak. Wala po'y ayo. How can people trust you? How can Pilipino will trust you mga katrupa kang imong gipagawa si imong baba ang Nanay Claire. Puros lang bakak. Puros lang kining dipinsa nga to sa ilaha. Kung sa may pag-ingon ni mo highest ikaupat. Kung sa may pagkaupat ikaupat puro pinaka-pobre o pinaka pinakakurako, tarungar gud. Tarungar gud na. Tarunga pag binsyon ba? San may taon ko? Tarunga dili ingon nga pinakataas highest rate. Pag panerbisyo kay matod pa ning down mangani 15%. Onya karon imog yung i-insist. Ha, ulaw sa ta. Nagpalabi oy. Sumo na paminaon mga katropa. Kapoy na paminaon na pros bakak.
3: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. Impeachment
0: coverage. Siyamta mga katropa, moto atong viral nga sigutanan din ito sa ato ang patuyuka! Dini na ito sa atong patuyukon, kapoy minaw na nanay clip. Poros na bakak mo gawang sababa. Alusot na po mga katropa nga ito sa palasyo nga. Dili daw tanan Pilipino na kabate. Adi yun. Kung siya pagkabate mga katropa, halos yung tanan Pilipino. Wah, nagiging taong ganahe. Pinawa! Hindi kayo ingon, nakabate. Noon, kung sa Pilipino, sa Bisaya pa, nagkabate na yun. Dili nakabate, nagkabate. Nagkabate, nagmayo. Nagkabate ba? Nagkabate. Dini na tayo sa atong patuyuka. Sayawis. Sayawe, bye. Kinsa na pong kahama, katrupa, no? Ama ka naong. Sa atong 50 pesos nga lot. Okay na, patuyok ka!
5: Tama!
0: Alagi, patuyok na. Kinsa na pong kahama, mga katrupa, no? Siya pula. Sa pula, sa yellow, sa green, mga asa. Blue, mga katrupa. Uy! Up! Agoy, layo na ba kayo ngalan ni Axe? Congratulations! Katropang Raul Limperado! This is yun na yun ang atuwag page sa 101.7 XFM, Bukidnon, katropang Raul. Katobitang nakadaog mga katropang nga wala nakamessage sa atong page. Sorry yun kayo, ha? Eh, validity na yun eh, mga trupa. Di mo makamessage karong adlaw, ha? Pagkaog maa, di na ginavalid ang inyuhang pagkadaog. Mao gani nang ayaw yun mo aga hawa, mga trupa, sa atong paraguman-uban ay para makabalo mo kamoy nakadaog sa share to win alone. So, muna, mga trupa, congrats si katrupa Raul Limperado. I-business na yun ato ang page sa 101.7XFM Bukidnon. Ara, ihatang yung number para ludan mo. Sponsored by Kagawad Artemio Gule. Yes, my San Jose, malay-balay mga katropa. Ay, wala naman tayong oras yung atong paragmanubas. Ugra, mambulsay. Yan ato kalimtan mga katropa ang atong announcement. Usab ha, announcement na to. Ato natunulan o tabang mga katropa sa class mga katropa. Ang karong bulan sa Mayo 2026, ang alas na namatay, Carmelita Lamban, taga Proctos, Flores Villas, Linabot, 68 anyos. Excuse. Namatay at Mayo 15, 2026. Independent ni Gian Lamban, Coordinator Anita Hinampas. Ikaduhan na ito na tabangan. Ang alas namatay Juan Duterte Narisma. Tanga Prok 5, Lubogo ni Batog, Kamanglasan. 82 anyos ang inahan. Namatay at Mayo 16, 2026. O Gilubong at Mayo 26, 2026. Independent Juan Perquincia, Coordinator Mary Grace Rondael. O sa ato ikatulong nga ipahibalo nga namatay mga katropa si Edgar Hulanting. Address Prok 5, Linabo, Malabala City, edad 55, namatay atong Mayo 21 o Ilubong, karong adlawa, Mayo 29, 2026. Beneficiary Jane Zara Jane Jichan, Coordinator Rosario Supat, mga katropa. So manay atuang nga tunulan o tabang ha. Siyamtang atuan, yan ito kalimtan mga katropa, ang atuag mga kaigsuunan, crap gold ha. Diaus Bake Shop, alang sa lamian nga pan, ililinyon cell, mobility gas station. May buntag ni Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Jason Chan Ayala. Good morning, usap ni Mayor May Ukinlay, diaus may impasugong. Pikrulang, mapalit sa kyanin malay-balay. Ang usap, may buntag ni Mayor Juan Impapilianan ng Balabalay City Council. Good morning, Governador Julio Neil Peroque. Congressman Arnie Roque, Congressman Kitjan Flores o Brian Flores, mga katropa. Alang kanina, naglangkob sa programang Bullseye nining adlaw nga Biyernes is Friday! Panuban na siya tama, katropa, sa adlaw nga Domingo po na. Alang sa Bullseye Weekend Edition. Ang alas, kritibo ka ang puwersa sa 101.7 XFM Bukinol sa mong station na manager. Ma'am Rosemary Codino, among General Manager Sir Edwin Garing. Kabanan dito sa newsroom, anong newsroom, katropang Jonathan Lee Suriano, newswriter, katropang Hany Metabios. Antong Kasparis Picas na mga katong engineer, Engineer Sumbile Franca. Traffic sign and design, katropang Dave Nirelao. Ako sa mga katropang, ang kauban na ito mga katropang sa atong technical, katropang Jao Pagutayo. Nag-inusan ang Disney Princess, katropang Cinderella. Kinilang yapon ang inyong ubus kalagas kanginan. Inyong amigo apan yung kontra kung magtamak-tamak sa katungod sa yanong katawan. Katropang Prince Obra. Anto na sunod ng tagna sa mga oras sa mga estasyon, mabilin ka ninyo palultihon. Ang pagigugmas kuwarta, may sinugbanan sa pagkanatan sa tao. Bukin doon na salamat o dalaygon ang Diyos.
3: Busay, kauban si Katropan Prince Obra. Busay.

0: tulog ng libog man ka.
1: Unsa ko bilion kanang papa o pamet?
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka, o dito

0: Sometimes lots of stuff and mix you, sir. Atong paminawan.
1: Ako si Don Don from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko ang lawas. Ay, para sa unang kape nga akong giinom kaniadto nga. Aglabad, damay na akong ulo. Karoon nga nag-Santon Plus Coffee Mix na ko. Astang, hayas ang pamati. Basko, iluya ba? Usa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Iba, makaingon dyan mo. Ang nga, ay. Wala dyan si Miloya, ay.
0: Santon Plus Coffee Mix. Patakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, Pierre Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako ang kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pang buhol-buhol buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Nasakpo kay murag dibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sis the Pain.
6: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain review. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the contrary.
7: Punta kenta ani at karon din sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan onan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
7: Ya, unsa may may kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mag Crop Gold.
7: Kaya nakin nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold? Gapong turog, gapong lamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
2: XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Maayo, maring tailors, imong kakanta today. Maayo nga buntag. Welcome nga maring. Diri sa to ang panag-uban lang. Bika dira sa studio, sa Studio X. Murag, medyo kwa nagyakuang kwa nung kay subawan ko, maring. Uy, kahapon ka, kadang waman siya kung kunang iniwan man sa mga gabi na nanalo na lang po kong tubig. Kay, lagom na kaya ko ang mga tibak, maring. Uy, nga. Anang malabahan mga igala o kuan. Dilitin ako nga tubig. Bueno, mga higala, mga maring, mga katopal. Itong oras, mga day, is 10:17. 10:17, ha? Huh? Og, syempre, kining oras, ha? Mga higala, gitawag ka, gitawag ka, gitawag ka, gitawag ka. Dili daw ka, repita, uy, mura mo rin siya, maninay, uy. Parang maninay nga katanig ko yung muhatag kung regalo sa inanak. Kanya na mga maring ha, kahit na tayo kaoban niri ha. Kaya medyo ako pa ka lang karun, nanon tayo mga sparring partner, di ka bagid niya sila hang nagdayain ng mga lugar. Mga katropa kong ako, ikaw, live, gikan diri sa Studio XFM, Tagum City ha. Ako ni si Maring Inday Erika Deliguapa de la Mestesa apan dili makopiansaan tungkol kay Mangunay og Silingan. Siyempre ako ang kauban karon ang nagbabalik gikan pa sa laing mga kasikbit nga mga lugar. Wala lain mga igala, Tia Daria.
1: Hello! Welcome back! Hello mga katropa! Sinam na kong hinsen?
0: Kamusta man ka? Di lang kita makitaan yan. Nalagin na
1: Marakwano.
0: Saan ang gali niya? Mga playlists?
1: Saan ano gini nag-atang ay na naka-blocking force?
0: Di kayo masood, gini nag-atang.
1: Okay lang itong padangog, di pagi padangog ang nag-atang.
0: O sa'y gi-atang di ay?
1: Parang puti-puti.
0: Maraga is mariking, anak. Mga mari, mabani may hantod ta alas 12 sa udto karong adlaw nga Biyernes.
2: Hi, thanks God, it's Biyernes.
1: Ay, gisilip ang puti. Gisilip na ang puti, maring.
0: Nakitaan sa tuwang technical department.
1: Department? Nakita ang technical problem?
0: Hindi na mawa, maring na. Wow, lang
1: na, irisun.
0: Na built-in naman si Atwara, ni Gamay Maring.
1: Ni Gamay?
0: Ni Gamay. So welcome mo ko kalingon, Migo!
1: Yes, welcome to me! Welcome back! Kasi muna ka, Maring, kay layo kami na abta ni Edgar.
0: Asa dapit mo?
1: Dito mi sa Kota Bato.
0: Uy, kamusta man ito ang mga tuto di ha?
1: Ang mga tuto din to? Mag-japon. Tiyo-tiyo lang gapon.
0: Muro, maoba.
1: Ah,
0: Kamusta man ito mga kaisunan di ha si Samsali?
1: Awanun?
0: Awanun? Awanun? Awa, kakakabao. Mga katropa, mga maring live sa takaroon, makitaan o madungog diri sa XFM Mati City Davao Oriental. Good morning, kumusta nga to ang mga Matinians, particularmente dito sa may Madang Public Market?
1: Yes?
0: O siyempre, madungog sa takaroon diri ang mga maring sa...
1: General Santos City.
0: Og sa
1: Bukidnon.
0: Og sa
1: San Francisco Bayugan.
0: Bright lagi ka today. Asa ka tulog yes. Ka na ba yung ganyan? Asa kita napita ka?
1: Ako?
0: Oh, where are you come from?
1: I came from the bottom of the... Of the bottom.
0: Maya murag blooming lagi ka karon dai.
1: Siguro ang color lang sa akong gisuot maring.
0: Hoy basiga nabisbisan
1: ka. Kabalo ka sa akong gisuot maring gigikan pugno siya bagyo.
0: Kana imong gisuot?
1: Oh yes. Gigikan pag bagyo. Oh.
0: Hoy murag kadto man siguro ang gikuan ni gisabit dito sa kanang kuha.
1: Wala kang tanan. O asa nga bagyo?
0: Asa nga bagyo?
1: Kalinan.
0: Ay sa bagyo kalinan.
1: Yes. Nagtuo ka sa bagyo tatong gatuan.
0: Katungga.
1: Ay, hindi na ko ganahan dito, Maring.
0: O, sa'yo na, Aring?
1: Ay, makadakog bagtak. Ang sige lang sige lang tagbaktas. Wala may kahumanan.
0: Hindi ko ganahan dito sa bagyo. Kay Tugnaw, mo ko na ako ang Itmi Games.
1: Ang tingala kayo ka, kay Murikwis ka sa mga hotel.
0: Oo. Oh.
1: Wala sila yung aircon.
0: Sa, bisit sa mall, katungga doon sa Dakunga Mall sa bagyo. Wala sila aircon.
1: Wala na aircon. Ano man, ano?
0: Kay Bugnaw man, ganyan ito palibot na rin. Bugnaw dito.
1: Unta, Maring, si Edgar o si Lando,
0: dili
1: sila bugnaw ang ilang simod.
0: Unta, di sila mato dito. Kaya mukuyo silang Itmi Games.
1: Ang scrotum mura sa one maring mo. Mukha mo utong siya maring.
0: Oo, oh, sa scrotum.
1: Oh. Ang puna ka ng panit sa kanang siko.
0: Katabay siko. Mga mayring, ha? I-text me sa text line sa 0966306 9569, o dili ka mag-comment mo sa to ang live ka sa Facebook Live. Takaroon makitaan, mga maring, alang sa inyong kasayuran sa XFM 107.1 Taguam.
3: Yes!
0: Anya, makitaan sa ta sa page sa XFM Matis City, Davao Oriental.
3: Yes!
0: O niya, pili lang sa ito ang beauty. Makita ang sub sa XFM General Santos City Facebook page. Yes. Kanamong ipang banggit ng mga Facebook, i-follow na. Apil ang XFM Bukidnon o ang XFM San Francisco Agusan del Sur. Mga maring atangi, ang amo ang tila greetings sa taod-taod. At pansalipa mga igala, kanya ito ang programa. Hatod ni kanato mga maring ha sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Og syempre mapalit sab sa mga nagadaiya nga mga Yes to Health clinics sa tibuok Pilipinas. Syempre particularmente sa mapalit sab ato ang mga produktong gigamit sa Yes to Health sa nagadaiya nga mga XFM station sa tibuok Philippines. Yeah. Ay kamo hawa mabalik mi hawa nang aning kantahan.

0: kayo kang DB Gabson. Gabal ba kamarin si...
1: Gabson, hindi ay maring.
0: Oh, Gabson. Uy, Gabson mo na siya kay... Basta mga lamion, Gabson gina maring. Sama na to ako kay gina.
1: Yes.
0: Ako no, kanang muli ko sa bahay no, kanang Gabson na ikaw ni Edgar ay...
1: Ay, ano ba? Gilamit mo ito maring.
0: Wala pa ko kahima sa maring. Ay, sa guard. Ay, wala na. Ay, sa wow. Sa army, Gabson.
1: Uy! Kanang sana all.
0: Yan akong patalikuron ko yung stangkal sa manukan, Maring.
1: Uh-huh.
0: Makapanglandok ko ang mga sunoy, Maring.
1: What?
0: Yan ako, di ba ako mga abo, no? Kaya anad di ako, ana.
1: Anad ko? So, ako po nga rin, kadaunin niya, Maring, biligwasay yun.
0: Uy, nga naman, taong sa may dugayan, Maring.
1: Oh, sana all.
0: Ayaw man ang saging kardaba kayo, laton sa mangliki.
1: Ako, ano, Maring, kung kabayo na lang priminti, kaya di man siya muliho, kay kapoy. Yeah. Si Lando, kay kapoy man daw si Lando.
0: Oh.
1: Ay, siya nga, ikaw rin na niya, ah, tigitigitig. Ano na lang po?
0: Ba? Mas yung layo na sila sa imong dagway, Maring.
1: Ay, nagiging ka, Maring. Maninoon lagi ko, ay. Layo mo di, ay.
0: Ako, Maring, kayo.
1: Nagiging ko kuha niya sa akong kamera, Maring. Kayo mo takilid ko, ano? Ano,
0: siguro. Pakuanon ko ni Edgar Marino, kadidyo ko niya pa tubangon, Maring, ay.
1: Eh, ano man, Maring? Giluod po siya, Maring.
0: Doon na ko niya.
1: Ay, kasi, ano?
0: Ang nabitangan niya ako ang likod o ka ng hulagway ni Aramena.
1: Ay! Giluod pala sa simong dagway, Maring.
0: Sige lang, at least nabis-bisan.
1: Mga ito siguro tag-Thailand, Maring. Kaya itong bitbito ang mga hulagway ni Ibana o ni Aramena.
0: Ubanon siguro ito si Kuan. Atong
1: ubanon ni... Ato ipakusap atong nawong?
0: Atong ubanon kita itong ubanon.
1: Oo, gani.
0: Sa si, Thailand.
1: Sa Thailand? Si... Si Kenneth?
0: Yun na siya mobile kaya siya mag-solo naman si Antonio. May mag-solo sa katuon. Katuon naman siya.
1: Agani. Eh, barato na daw dito, Marie. 100,000 lang, mautro na ang tanan.
0: Oo. Oh, God. Dito talaga na nanay ko, ano, lalong dinong. How's up si nung dinong?
1: Masa mo na iyahan po?
0: Ano, labaha? Ha?
1: Masa mo na specialty niya?
0: Kanang Picasso ng Itmigim.
1: Ah! Bad ka ba na, Marie? Oy!
0: Ano, welcome ng horot. Mga Marie, ito ang Tila Greetings.
1: Yes! Parang umay-umay na ginagiri
0: ay. Linya. Yeah. Kaya aron nga ito ang malakip sa pagtila. Kaya labi na kayong itila, Mari. Ako, grande ko mo tila, Mari.
1: Saan ito nakalinyada sila? Diretso-diretso mo yun, Mari.
0: Linya, alam mo tapad. Kaya kuhaan man lang kung magtapad. Basi dili ma-apil ang tuhod, Mari.
1: Ariane,

0: Dapat jadi asik kaysa manis asya. Good EM, mga katropa kang dyan na Burlado.
1: Burlado.
0: Burlado di asya. Yes. Mga tirapa o na.
1: Hala, si Maring Erika, kay mura nag iyang attire, kay karaang pukpuk. Uy!
0: Uy, ayaw na pukpuk. Kaysa manis siya?
1: Si Kuan, si Josephine, pero Vicente de la Rama.
0: Ayaw na pag Josephine, pero Vicente Villa. Ayaw lagi ka Maring Josephine ay... Anyway, dapat proud ako kinsa ta.
1: Yes! Ang labi na dire kang Bamski. Shout out, Maring!
0: Oh, shout out! Hi, Bamski! Kamusta ba na ito ang mga kargada diha, Bamski?
1: Hi, Bamski!
0: Kinisab si Rinyo Amador. S.O. po. O, siya S.O.?
1: Ay, binulog na po ka man rin.
0: O, siya S.O.?
1: Bukulong siya kayo ka man. O, nga blog S.O.?
0: Asoy, kuno ko, be?
1: O, siya ka na ito ka? O, siya ka na ito ka? Ayaw ka. Ay, shout out! Ay, shout out din ang S.O.
0: Kini kasi, mabura ganit kayo mensahe. Di ba kunyong, ay, please dito kayo ng pamitay
1: nun. Bakit na mo na i-diretso o ganang, dito na yung diretso of type?
0: Papala ganit si Kuan Maring, si Rinyo Amador.
1: Rinyo Amador, wapa ganit siya.
0: Kasi ang kunyong naman pamitay ron.
1: Ayaw man rin kayo, mapakpak ba yan dahil niyang pita sa kong kusi on. Ayaw.
0: Kasi tiyo sa pakpak, Maring. Yos, sa mga kaya ng nga pitals, oy, madami pitals sa bumbil nga wala ibubububo.
1: Hi, Maring Eric. Lain lagi na siya, isa lang yan nakitaan.
0: Wag makitisi ko, an, si Luis Tres.
1: Ano ba na yan kung ang color na hindi pa ko makita?
0: Si
1: Jesslan.
0: Si Jesslan Guno, hi.
1: Lain lagi ka, Maring Jesslan, ay, kaya isa lang katawin mo nakita.
0: Makuha na ba na yung beauty ni Tia Darian?
1: Maring, natinala ko, Maring, ikaw rin nakita. Ang gamay, kaya ako ang dako, wala dyan nakita yun.
0: Basi, gadi siya karan si Mang Beauty, Maring, kay gwapa rin kay Katsuday.
1: Siguro, handok siya malasan.
0: Handok malasan ni si Kuan, si...
1: Hi, mga Maring, pakigreat. Kuan ay kung bala nga si Ronnie o si Oring. Sige rin, pangapi. Ha?
0: Oh, ba?
1: Oo. I-great na to siguro si Kuan.
0: Ako rin i-great
1: si Bethlehem Kuan. Oring.
0: Si Bethlehem Oring, ato ni yes. I-great. Ay, siguro ha po na yung kape nga ka ng healthy.
1: O, siya mo kape niya, Bethlehem Oring. Base po na ako ng makasakit ng kape mong kape.
0: O, di ba ka makapangulbas ito ang mga singkasi.
1: Base mo palpitin ang imong heart, na, makadaot na.
0: Shout out ko sa silingan ni Moderia from La Filipina, ba?
1: Ay,
0: doon sa itong mga dalan nga maragbasakan diyan.
1: Ayaw ba?
0: Napadiria si... S.O. po, Tia Daria.
1: Ay, isa lang po yung nakita niya?
0: Alain lagi.
1: S.O.
0: Dugaran siguro ito kasi ng paani pitals ni Kuan sa mag-ani si Rinyo. O sa baka Rinyo? O, lagi naman may dunganan. Ay.
1: Dungan ka, Bok. Ngora, sa mga ka sa Gisland. Isa lang po yung nakita.
0: Lagani, o, sige
1: lang. Mga kuripat kayo mo tayo, nagbaga, mga kaya na pages na ang kuminsiksyon.
0: Isuro siya, tapos pagdila ni sila, o.
1: O, ilahin na to sila.
0: Matagbaw, o. Napadiri si watching. Isa mo rin ga-watching dari
1: ang mga... Ang watching? Di ko kaya magawas ang watching, ay.
0: Si Kuan, si SM Ray Suravasquez, maayong buntag SM, ha? Salamat sa pag imang pagtanaw ni, ha? O niya. Si, napadiri si, hi, mga bayo!
1: Hi! Ano pa si Alvin Guok? Ngit-ngit lagi ang studio karon ninyo.
0: Ay, wala man ko itong bayot na upa.
1: Ang bayot na upa, wala. Kaya nagpariban.
0: Nagpariban siya, mga Maring.
1: Hi, mga bayon! Oy, ana si Nancy Camilo.
0: Hi, dayon. Good morning, Maring Erika o Tia Daria. Asa po ang isa ka igat diha. Shout out from Purok Tadena Furniture Compound. Salam, mga katropa lumuyin.
1: Yes. So, wala na kamalo, no? Ang isa ka bayot nga upaw ng pariban. So, mga abdam pa itong pilakadlo, mga Lunes, Martes pa tumahuman ang iyang rebanding.
0: So, dukay din na mahuman din.
1: Dukay pa itong mapilit.
0: Dapat na kayong iyahang kuhan.
1: Yes. Dapat ka na ito ibutang breaks yun.
0: Dapat itong iyahang abdam mo. Ano ito, Marie? Ganang, ako ang katong atpang sabalay sa iyong soon. Gato din yung mga baligya ng mga kanagaling progress.
1: Itong mga Bermuda. Mga Carabao grass. Ay, di ba ito Carabao grass, Maring?
0: Fragrass, ganito.
1: Ay, fragrass, di ay.
0: Nabulon ng kaoy.
1: Wala na ko nakadungong sa frag.
0: Sa Daria,

0: murag gaga katugpa. Sada? Si Daria ay murag pa katugpa.
1: Ay, wala pa katugpa. Ay,
0: Alvin, siguro yung pa katugpa. Kanina ka wala mo mensahe.
1: Pagtarong, huwag tayo ba?
0: Taruhan ko na Alvin ko. Siyang ko na yung itmigil sa doon na itungaw.
1: Hi, tiya Daria. Guwapa ni mo. Oy. Ay, gibawi niya maring.
0: Ah, murag na.
1: Gibawi ni... Days lang.
0: Medyo na-consensya siya, Marie.
1: Na-consensya siya, anak. Tanungan din na kayo. O i-claim na to ang pagkagwapahay. Sus, wala dito ka sa ko, ah.
0: Layo na kayo masamu ang mga beauty, yes. Mga bihana mo.
1: Anayin yung beauty, mga inahalan pag yung nag-eraser. Kanina mo ka, kinahalan na lang, tubig na lang.
0: Labi na gini si Kuniloy. Layo na kayo sa mga beauty, oy.
1: Si Kuniloy?
0: Nagtanaw man siya, layo na kayo sa mga beauty.
1: Layo na po kayo siya. Anayin ang beauty? Pangkuan lang gini siya, pang bao-bao.
0: Sakto niya, kini ato ang kay pilyalan sa ni ato ang mga klibits na to.
1: Ato isa ka kami. Ato isa ka kami, Maring.
0: Ako Maring.
1: Ayon naman na sila, Maring, kay mga iman tayon.
0: Ako Maring, kay maragwa man diha, Maring. Uy, na kuan man, Maring. Maring, kaya ka ba, broken heart ako ang ngayon. Paano gawain ko tiya dali, Abba?
1: Napon si Renyo Amador, iyang giusap. Iyang giusap po, Maring. Iyapin na kaniya, basaha.
0: Maanya na, makakusap basahon kayo ka. Kung ano niya ako ang cellphone niya, NPD.
1: Ay, Lagers, manilin mo ang cellphone.
0: Sani, na po, paro love, tamo kayo mga Maring. Ba? I love you, Alvin.
1: Yeah.
0: Gabi na mag-inin si Alvin, uy. I-share po, pamatutin po, i-share po na ito ang programa sa day mo diha, mga Maring.
1: Sige, nagtilangan ang lagi mo diha, ay, kamo lagi gusto ma-enjoy.
0: I-share ang ito
1: ang i-share program. Ato ang live. O katong mga mahiligon diha sa link o mga screenshot nga na mga mga scandalist, nara diha sa comment section ang link, i-share na. Para makita po na sa uban.
0: Mingaw na kong tanaw sa mga link, mga Maring.
1: Ay, pag link niya, ay, pagawas na sa tuang kuan ron. Sa tuang guwapuhon nga kuan. Kaubanan sa lihok.
0: Isa mo na siya, Maring.
1: Ang isa po kagabi.
0: Kompleto ako kayo ang adlaw. Basta kakita ko ninyo, ingin pa si Alvin.
1: Uy, salamat kayo, Alvin. Ibaway na yun ninyo.
0: Salamat kayo, Alvin. Marama,
1: actually. Ibaway na yun ni Alvin. May...
0: Actually, pagkabukan na itong pital sa
1: anin. Kaya lagi kayo si Kuniloy. Kaya taas kayo yung message.
0: Katawaan na lang kita niya. Ano
1: siya?
0: Nalakay na lang si Kuniloy ni Kuniloy kasi sila takatawaan niya, anak, Maring.
1: Oo, lagi.
0: Kaulo kanya Maring, kanang sino na po kayo ng siya mga chassis, Maring?
1: Uy, di ay?
0: Si Kuniloy?
1: Basige, bibubuan ang mga guwan, mga oil. Mga used oil.
0: Sakto. Kana iya mga swing arm, Maring, nindot. Sabi ayaw, Maring.
1: Ay, nani ni swing arms yan?
0: Si Kuniloy.
1: Si Kuniloy?
0: Naka siya, swing arm. Yes.
1: Uyaw.
0: Sus, karo Maring, ang iya mga body finder, Maring.
1: Mga sinaw kayo, Maring. Dapat na Maring, ipaduol na ito sa ipadikals na para masamusamuan.
0: Hoy, di na po, di na po di idikals kayo. Yan ginusto sa BS1.
1: BS1, di ay.
0: Muna nga, sinaw na kayo. Ano, kaya ba sa doon na nagamintin?
1: Maayo kayo, nabalik na si Tia Daria. Yan, sinumpaw na food ang nawala.
0: Abutan niyo mga bayuta, sige naman kung nagpulipulihan.
1: Kwan mo gun may ati Nancy, kaya namugoy mo tiyas ba nga?
0: For hire.
1: No, available ka now. Ako nga, yes.
0: Mga for what? Hire mag-inis sila.
1: What time? Ano lang na siya, Ma'am Nancy?
0: For hire na gano'n kaya.
1: Ingon na may kay for hire naman may. Yeah, pag uman sa for hire, ang sa likod na mo, keep distance.
0: Alas 10:38 na ng itong oras, mga katropa. Ito nito yung ano eh. Og last pa din. Dapat din
1: yung... Ay, nagpahabol. Nagpahabol pa din siya. Mga Maring, mayong buntag sa Nova Puerza. Sa Tagum, Davao del Norte, Philippines, 8105. Mm-hmm. Uy, apil ang zip code, Maring.
0: Wait, di ba yan? May kang...
1: Kompleto ka, di ayon mo.
0: Kang Cap Arcana, di ha?
1: Yes. Diyan sa inyo ang kapitan. Hello, Cap.
0: Good morning, Cap.
1: Lingon na ba diyan ang atong bisaya ang mga manok?
0: Hello,
1: or pwede na na kapayasan?
0: Sabi, kalangan ba? Pwede
1: pa. Kapayasan? Kaya mo ang pasuruyon diyan ang upaw nga bayot.
0: Dapat diyan si Richard Garing Filarin is what?
1: Ay, garing si pangutas kayo. Pangutana, Maring.
0: Basahan mo. Uy, basi
1: makakas. Ano siya? Nungutana ko ba? Unsay mayong imnon sa daghang sakit sa lawas?
0: Uy!
1: Og sakit po daw iyang... It begins.
0: Hoy, Maring.
1: Ano akong bana? Tambagi ko, Maring B, please.
0: Hoy, Maring, sa'yo, sa mga kanina, yun natin paminaw ko radyo, Maring.
1: Asa ka na siya kapaminaw? Basta dito niya kapaminaw sa... Oy, ikaw ha?
0: Paminaw sa ako.
1: pamilyaw ka naman sa tuwa kay naatay mga
0: produktong herbal.
1: Produktong herbal.
0: Yes.
1: Yes. O naatay pang healthy, napagutay pang pa-healthy.
0: Ikaw, Josephine, kaya taga nyo, pero sana mo na ikadala na imong bana sa mo ang clinic.
1: Yes. Kaya kami na ibala mo, ugay-ugay, ana.
0: Ayayaw. Maring, uban na ko, Maring.
1: Ayaw, magusto pa dahil siya, Maring.
0: Ano na, muntila namin, kaya namin na kanyang tila, mga igala, alas sa just 39 ng ating oras.
1: Ay, salapin ba, Maring? Salapin.
0: Alam kan kaya
1: ako. Masalapit man lang ako.
0: Ako mo na yung mong gitilaan ba?
1: Kaya mo alam na itong liog di ay.
0: Hindi kita magduhan o ay mag-una
1: Maring, ka. Maring, marag gahapon pa ka naligo ay. Parat-parat lagi ay.
0: Mag-una ka marin kaya napas yung mong liko na.
1: Ay! Ay! Napag-unutuhan si Maring. Masama Maring.
0: Katropa, good morning. Asa di ay si Dilima. Wala mo duty si Luistro o diwata na lang karon. Mag drama about o mga idol from Apo ko na ba?
1: Yes, si Master Pogi.
0: Good morning kang Master Pogi.
1: Shout out kong marin sa akong pamilya diya sa Manila o sa Japan. Salamat po.
0: Kuyawa, we.
1: Marin Erika, shout out ko sa mga gwapa diya. Anaa sa silingan, direa.
0: Oy, may gwapa mo. Kaya gwapa diya, we.
1: Ato Maring, pwede ka gwapa.
0: Ay, di ba ko taga dito?
1: Taga dito.
0: Kuwan naman ko, taga visitors.
1: Ay, visitors lang di ay.
0: I am wala, visitors.
1: Ayaw na panghambog yan, Diyos lang. May gwapa din ha.
0: Wala mga katropa, mga Maring, mabalik niyo man ang aning kagtahang ha. Atangi, ato ang The Meredith.
1: Yes, atangi.

0: Well. Yes, matod pa ni Kuya Helen. Well. Ang English sa tabay. Wishing well. Mo kanang kanang gyud.
1: Ah, kanang balon
0: ginahan. Kanang balon.
1: Balon ni sa dako.
0: Sa tabay di ay.
1: Taway lalang ko sa Bisaya. Way, wala ko.
0: So,
1: sa,
0: balon lang yapon siya.
1: Mawa kami na gagamit ng tabay nga kanang words ay.
0: Taray ko kog intro ni kanang. Nga kanang manang. Ni Kuya Helen. Hard kay ka ato.
1: Tara na tay. Tara na ba? Dito sa Mr. Tabay. Tabay.
0: Tabay ay.
1: Ana sa. O sa nga intro yung gusto.
0: Katangang Kuya Helen nga, nakikinahan ko ato maminaw katong.
1: Asa ato.
0: Ato ayang. Napakay mga sulirang.
2: Ano na kayo mga sulirang?
1: Ay, lagi ako tilaok ay.
0: Maroon lagi kayo si Edgar ay.
1: Ano lagi ay.
2: Ayaw
1: ko ba? I hate that this voice. Gusto na ako makawarin sa kuha kay I want to be a girl.
0: Yes. Pwede mang imuha ka ng girl type nga ka ng pagka-istorya. Sige daw, B.
1: Ano sa ato? Kalimutan man ko ano.
0: Maroon lang to siya. Katong imuha na to.
1: Ano na ka ba yung saliraan nga nag-gumon si mong galang? Suot ka na, ay padani ato ang tuluman nun.
0: Kung ikaw, ako.
1: Kung ako ikaw.
0: Oh yeah. Sige na, ikawitos lahat ang sa ato ang kung ako ikaw nga. Sige, ilisan lang ito iyahang kuwa.
1: Ilisan lang ito siya. Kasi makalang kuwa.
0: Wala man ito sa akin, para mapadala na. Kanay mga 17 kabuok, mapadala na silang sulat diri.
1: Ano na ka ba yung saluraan na nag-gumon si mong galamhan? Sumata ka na, ay padani ato ang tuluman nung minaguluhan. Kung ako, ikaw.
0: Diba? Lain ka, wapang kukay ko, ano? Wapang kukay background music?
1: Sige lang, ito na yung pakuhantan ng mga background ano.
0: Napakuhantan na ito na yung Gabi po na isa.
1: Sanit, tabay, nisukol diri ah.
0: Ay, nisukol po diri ah.
1: Sa tabay kay Go Bro.
0: Sabi siya?
1: Ingayin, aba, kway, masukol diri si Kentasyo din sa Mati ba? Masukol lagi na siya.
0: Ay, masukol po din na siya?
1: Masukol lagi na si Kentasyo.
0: Once ito siya sa tabay.
1: Gani,
0: ato ko na to ang kwan po ang tubag ni Inday Tato.
1: Di ba na siya nag-social media? Si Salvidja, kasi sige naman siya laga sa mga manok.
0: Social chicken na yung gusto.
1: Sige naman siya himas-himas na yung manok niya, kaway sa buong sabong.
0: Pariya, marmo ni Edgar.
1: Handok na siya. Handok na siya. Doon isang cup nga mangustin. O saan ang green marine? Malunggay.
0: Malunggay. O saan ang lingin marine? Soya bean.
1: Abin ako lang sunis.
0: Ayun. Ang mayroon kumain na siya.
1: Katong mga kumain ka lang sunis.
0: Para gusto mo mulantip ang inyong mga panghuna-huna mo, bright mo. Mag Santon Plus Coffee Mix. Okay. Kaya ang kalami sa aroma marine, wala kang malayang pangitawan pa.
1: O niya, kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga higala, doon na po na sa isang cup nga Suplavones.
0: Yes.
1: Doon na sa content nga Suplavones nga kusog kayo sa makontrol sa mga hormones.
0: Yes.
1: Kaya ako kayo sa tatabang mga higala kay mahuyos ang imo ang hubang.
0: Yes. Ayaw lang to. It begins.
1: Okay na po. Okay, ba? Sige ba medyo kayo di
0: ay? Hubang na. Ay, danilak na itong maring.
1: Birok.
0: Birok niya.
1: Sa di pata, no, Marites, mga higala. Hello, guys. Good morning from Canada. Oh,
0: yes. Ay, si Ate Nita. Si Ate Nita Baldirosa. Hello, Ate Nita.
1: Hello, Ate Nita.
0: Hello, hello, dear sa Canada. How are you?
1: How are you today? I hope you're doing good and everything.
0: Yes. Actually, we're live here in the Philippines.
1: And registration in Tagum City.
0: Yes. Actually, we're live.
1: And also, the program is title is If Our You.
0: Yes. If You Are Me.
1: If You Are We.
0: We. So you can understand. Ati Nita.
1: And
0: grabbing aura ni Maring Erica. Og tiya na. Usa man ang aura.
1: Kanang kuan kanang tanang
0: grabbing aura. Mura man ang kalibangon ng aura, we.
1: Ah, kinsa
0: aura.
3: Ay, si Eldrin madaya na, uy.
0: Ay, si Eldrin. Ay,
3: si Eldrin. Bawa na mga listahan sa itong mga membro di habi.
0: Nakalista na madaya, Eldrin. Eldrin. Napagawa kayo lang, Eldrin. Naman niya, Eldrin. Mahawa naman sila.
3: Kaya si Eldrin ni Ginyon, gano'n, nadugay sa tanatanas ito ang drama mo, na nakadesidar na gano'n siya.
0: Ah, wapin lang gano'n siya.
3: Mag-brands ko ang siya, mag-brands sa
0: manager. Sa Corellia.
3: Sa Corellia.
0: So, naghana din na nimo ang papilya, naghanjog kag masulatan.
3: Natay kong makamembro ka og 100 natin mga previous. Mga tibak.
0: Tibak, mga waybak, o gato mga nylon. O mga nylon na lang siya.
3: O niya, ang ato ang special good nga ito ang requirements aron niya mamembro kasi ito ang Gabi Group of Company.
0: On sa muna?
3: Dapat doon na dugay tibak.
0: Yes. Kaya ka na ang pagtanggal nimo sa tibak, maglabay nimo ang kamutindog.
3: Mura na great kinder one, anak.
0: Yes.
3: Basahag ko nang kung ni Nita Valderosa di habi. Mensahe niya.
0: Ano siya? Ay, ginoo ko, kasakit sa kuwang bilbil sa kikatawa. Ay!
3: Basta na ba
0: rin? Kaya lang kung nakabalon lang yung maring. Katawa na na yung bilbil ron. Ako na istriya ko na kung bilbil ron niya.
3: Siguro yung abil ng bilbil. Ano ba? Dili mo yung abil yung maring.
0: Siyempre ako ade ay.
3: Kanang aping.
0: Aping sa dinosaur?
3: Aping sa kuwan, dinosaurs.
0: Daghang kayong salamat ni Ate Nita, ha?
3: Bueno, ato na sugdan mga maring ato ang Demeritus and
0: Friends.
3: Kini ato ang mga panabi diri, kini ang mga panglibang, dili lang ni ordinaryo nga libang.
0: Dili ni ordinaryo. Katinuuran yun di.
3: We are
0: na nga hitabo marin.
3: We are strong evidence.
0: Yes. Money ang mga realidad.
3: That's right, Your Honor.
0: Yes. Marin. Tulai ko ang turubi kay katulak ko, Abi. Uy! Lain lagi ka, Abi.
3: Kasi nasa si Alvin?
0: Si Alvin, yeah.
3: Lain lagi ka, Alvin, yeah.
0: Yeah, Bonel.
3: Bonal. Bonal. Ano yan na nakabindi kaya mo ka?
0: Ano yan nakabindi, ha?
3: Kay... Iplasta lang na yung mga daan.
0: Kung basi na ako, kaya katanya Abi, kahit may ato, may murag palya.
3: Klasi, Choy.
0: Maring!
3: O, saan na?
0: Nakoy, chika ni mo.
3: Hoy! Basig-basigo ala, basig-basigo.
0: Pinoon eh. Na-screen siya. Na-ay, message nga ka na ako, ganun kita ko tago. Kadugay na kayo ni. Tinood anay ginimari.
3: Basta mo lang, message, gagok-ok na lang. Kay dugay naman kayo.
0: Wala na yung nahitabo sa uban. Sa ako, ani Marin.
3: And your own?
0: My own.
3: Wala,
0: oy. Yes.
3: Marin, asoy ko, Marin.
0: Ano ni Marin? Nakoy ka ng karaan kay amiga ba? Nga dugay na kayo, wala siya message na ako. Nikalit lang umisids.
3: Unsa!
0: Nikalit lang!
3: Ano na kayo, kuya Wansa ko, sige.
0: Ah, sige, Osa. Kabalo ka man rin, nakoy ka ilang nga ka ng karaan na gina mong amigo dyo kayo, mi amiga. Nikalit lang og misids na ako.
3: Unsa!
0: Pag human marin, nangumusta?
3: How are you, anak?
0: Yeah! Mungo lang kayo!
3: Munsa yung kamusta?
0: Ang sabi na nga, kamusta? Ano lang?
3: Basig magpasigunda!
0: Pagkahuman marin, ingon na siya, kamusta na? Kamusta mo na yung life nila? Daghan na kayo siya, bengon, asa magkakaroon ka po iyo?
3: Alaw eh, gikuhaan ka, gimista ka.
0: Oo, gimista ka. Mura ko gikuhaan niya, bayo dita.
3: Wala uwe.
0: O sa dakuan rin, sabi number ni mo karon gani, Marin. Kaya ko si mong number nga bag-ubi.
3: Wala uwe, ang updated nga numero.
0: Sige ako kayo mga istorya.
3: Dahag manawag.
0: O, pasking wala akong nangutana, Marin. Ingon sa sakuha nga, ako adil nga, pahit yung kung kaayo ay. Nanapo ko sa layo nga mga, nagpalayo yun ko, nagpabukid ko kay, di hapang ko sa yun, nga problema. Pero pag abot ako, dali problema lang yapon, Marin. Ingon na siya, Marin.
3: Marin.
0: Sa kataas-taas niya ang mga paingon, Marin. Nayubos po ko, Marin.
3: Nayubos ka?
0: Kamalo ka. Kamalo ka sa iyang last nga.
3: Unsa, Marin?
0: Masin niya kay 10K niya. Paulang ako.
3: Ay, kadako ba sa 10K, oy?
0: Grabe. Ingon, ano na ito mga amigo karon o amiga?
3: O di ta magkopyansa kayo.
0: Mamumusta lang niya ang katapusan. Daghang pa kayo pasumangin lang ang mga istorya.
3: Uy, kayong taga-asa na.
0: Taga-tabupo.
3: Sa lugar ni Kinet.
0: Dili na kita magkumpiyansa marin sa ato ang mga amigang amigo nga bag-o.
3: Very well said marin kay dako yes. Experience ana. Na jud ko mga screenshot.
0: Di ay?
3: Na ako I have a lot of witnesses.
0: Yeah. A lot of experience.
3: That's right. What? And one of my witnesses is si Safil, si Jonathan, si Junalo, si Marin Kiana o si Papi Dave nga naminaw karong mga orasa. Sila ako mga lot of witnesses.
0: Yung tsaka na maroon siya na may tabo maring.
3: Ano naman kung kuy ka ila?
0: Uy, napo kay ila.
3: High school kami.
0: Dungan na kayo.
3: Mga 1960s, ano.
0: Si, ha? Ay, usap-usap. Ha?
3: Dugayan ako maring, kailan ako, mga 1960s, high school pa ko.
0: Ha? Dugayan niya na ba ito maring?
3: Ay,
0: Pilip na naman ronda ay.
3: 2000 bito maring. Ano niya, Marie, kaya akong gikuan ba?
0: Ganyan sa kamari?
3: GPM ko niya ngayon,
0: Marie. GPM ka?
3: Guwapa naman. Ayaw ka, uy! Yan ako, uy, salamat, uy!
0: Ano ba? Kung sabi mo na ko, nang gagawin na makagwapa di ay, kalamihan na paminawan, Marie?
3: I-replyan ako sa heart.
0: Agihard ta din mo?
3: Ano siya sa ko nga, success daw kaayo ko, malipayan daw siya, kaya success ko.
0: Uy, magpasayang na dyan ka, Marie, kaya successful man dyan ay pa.
3: Ako na ko, iba na nga, dako ka ayong kuan, mga ay, anak ba?
0: Ay!
3: Anak ko, ay, salamat ikaw. Kumusta imong kinabuhi? Ano siya nga? Pait, uy.
0: Uy, pait lang yan. What?
3: Karun gani ka, doramig asin.
0: Uy, kalu, uy.
3: Anong tubig, di may maka-afford na mga kanaganing mga purified.
0: Uy! Uy, ngay bagasun.
3: Uy, maningil to siya?
0: Ayaw ka lang, marang nagsun yun eh.
3: Nagsun lang ito siya ni Ivan Pulunan. Tapos kay Marin kay, bago ba na kung ikaw Marin nga, kumusta ka? Siya nga,
0: bigyan
3: siya okay.
0: Oy! Nga ikaw, yung giingan si mo ha?
3: Okay daw
0: kay okay, kaya ka. Yan, mga kuan ka, mga buragwinas ka kasi mong kinabuhi.
3: Ya, anak ko nga, laban lang ba eh. Ano siya nga, sige naman kong laban, pero wala mo ko yung kalaban-laban.
0: Oy! Kaluoy ko niya, oy!
3: Gamay na like, kura ako nung tangi type na, sabi labot ako sa imuha.
0: Oy! Bitawan mo mo, mga tsaka laban po. Ano sabi niya problema?
3: Giinan ko niya mo rin, laban ko nung ko yung 200.
0: 200?
3: 200.
0: So, manghulang lang po diya po.
3: Na doon say,
0: Saan ba ito? Hulang pangayo?
3: Kanang, dili, uy, hulang mo yung igingol.
0: Ay, hulang mo yung
3: igingol. Yung screenshot niya yung GCash maring, ipasas ako, naluoy ba yung ako?
0: Ang number niya?
3: Ang GCash.
0: GCash number?
3: Ang sulod kay 10.34.
0: Uy, kaluoy. Kaluoy, dispesos na lang niya yung, saan na lang makatamag o gamatis maring?
3: Na akong itagaan na ako maring, uy.
0: 200?
3: Hindi, kanang itagaan ako o 10.24.
0: Oh, parang madungagan ang 25. Ay, 23.
3: Madungagan ay hang 10.34. Mahimo na siya 20.47 ba na siya?
0: Uy! Kaya hindi pa dito nag-pressing maring.
3: Sakto. Kanya, kaya pagbalance ako sa combi PE, kaya mapaman gisun.
0: Uy! Kamala ko sa combi PE maring? 14 si Tintay Utso.
3: Uy, kadakuan ay muha, uy.
0: 14?
3: Ako kay Ted na lagi
0: eh. Ay, ay, ay, ay. Kaluoy pa rin ay mo ang maring, oy. Balian na yung card. Balian na yung card, maring.
3: Abot lang ka ni si Marin Kiana, si Jonathan, o si Junalo, o naman si Papi, di ba?
0: Ah, ha? Tanawan na ninyo, hindi ako nung yung biti eh. O napabanay sobrang coins, di ha?
3: Ikaw ang nakapara eh. Withdraw siguro na, oy. Hindi ka na ko kung amiga, maring.
0: Oo, sabi mo niya, maring.
3: Nya karon nag-text baguha lang ka text mari.
0: Nag-text na pud sig maguha lang.
3: Sa nga uban daw mga batsmith wa na gunay kaluoy.
0: Di ay. So sa ato pa mari iyang gitext santanan.
3: Gitext mo nga ako lang sang gitagaan mari oy.
0: So ikaw lang nihatag.
3: Gitagaan ako giluwagan ako tong 0.34.
0: Hoy, o si pipili mi dong ang mari.
3: Eh dong ana kog 5. Para mahimo na siya og 15.34.
0: Maring ang kumipunta po nila yung uwi.
3: Mahala na yung kunya kumipunta.
0: Maring, hindi na kita magkumpensya sa itong mga amigang-amigo, Maring. Kaya muntik na lang sila pangumusta niya. Kanang mangumusta, Maring. Kabahan ka na.
3: Tagkan nagi kayo mangumusta ay
0: yes.
3: Pagkuman, siguro.
0: Iranin niya, kanang nakasapi. Kamunin niya, kanang aminaw. Pag nakani, mangumusta ninyo, mga kanang biglaan nga, kanang taksa lang kayo mo text o mo message sa inyo. Kumusta na ka? Kabahan na kayo.
3: Hindi, ang ako ang ikasuggest, ayaw isin.
0: Ah, unsa ano na?
3: Si ni mo ami si Jess.
0: So kamalo siya.
3: So ay giupin na basa gid niya.
0: Basa niya. Oh.
3: So, ang mga taktik ana mga Maris, duga ko ninyo ayo sin.
0: Okay. So naay mga si tutorial si mami, si Maringirika ha. Tanan dagmin sin sinyo og naay kumusta ang pirmero ayaw gyud dinyo og isin.
3: Kay kini si namati karon si Jonathan si Jonathan o si Junalo si Papi Dave o si Maringiana kay mo sing balik-balika dili po dili na isin.
0: Okay. Hindi pa po na sila mumensin so kumusta.
3: Yeah.
0: Yeah. But anyway. Pero kanang doaing na tanawa na ngayon yung BPA o napabanay sulod.
3: Oh, tanawa na bigay kung wa. Ganyan, happy. Maring Erika, diri rana palaba inyong mga tibak ha, aba. Si Ma'am Ani Bayawa sa mga
0: Doy. Galabam. Doy, nagkadugay, naggalami namang kalagi, Erika. Uy, kaya saan ni Maring?
3: Ayan na, kung basahon bigay. Basig ako na mga ex.
0: Intense kayo siya Maring, kay pinakapslak bang siya Maring.
3: Yan ako kay usap ni Tagum City Police, pa niya ako na tuslok diri out. Ako ang tani Colonel Anika.
0: Ako mga, ako ang mata Maring, nagluwa-luwa na siya ginatawa Maring.
3: O niya dabi kay...
0: Mga joker kay, di ba gumi-joker oy? Mga babae, mag-unbi.
3: Na ipay minsahe diri ah, ingon siya nga, wa na isun, amo ang BPE.
0: Sino po na
3: gilang kuan Maring?
0: Mabalin siguro ta ni Maren sa BDE. Ato ang BPI. Sa to, ang BPI na to, man, BPI.
3: Dito ta sa kanang musundag, iyahano. Masa kalayo na ba ito ang live, Maren?
0: Yes.
3: Asa na ba live, Ani?
0: Asa na?
3: Ay, naara, nakita na.
0: Nakita na yung live, Maren. Asa ba na kanapita nga ng live?
3: Dito nakita na ako si Turion sa mensahe.
0: Ano na, ba't baka kang Turion, Maren?
3: Doy, nakadugay, nagkalami naman ka, Erika, ba?
0: Dahil lagi yan, Doy, kay Doy.
3: Gihagit siguro ni mo, Brail, ha? Brail Masukasi, gihagit siguro ni mo.
0: Si Brail, yun naman rin, hindi mo naman ako mabasa iyan pangalan kay Ilinchik, man.
3: Gihagihan ta kasi mong tindahan sa Mirapuentes, wa ka diha, ha?
0: Kailan na kuhan eh, dili ni tindahan.
3: Unsa niyo?
0: Katunaan na yung mga muklim.
3: Kasi muklim?
0: Muklim na nadaog.
3: Dili, uy, kung anong siya, parang...
0: Akato na sa gulayan?
3: At bang sa simong gidaunan o taga ba?
0: Ayaw ba?
3: Ano siya?
0: Ay, dito na yun sa katong nagtig. Ayaw po ni siguro.
3: Ako, mata Maring, nagluwalwa, nagkinatawa, mga Maring, tanan ninyo ba? Mga joker, mga ayaw mo nila. Binagay sa personal.
0: Maring, may Erika, payar mo ako sa imo ang wig.
3: Ayaw, uy, may hulam-hulam sa army. Ito na hulam sa ko, ah.
0: Pwede makajikas mga gwapa, oy?
3: Aba. Oy? Or siya, siguro yung magigas, Maring?
0: Sige, Alvin, ihatag na naman ang mong number. Ihatag to yung mong number.
3: 0966-306.
0: Sa mga gusto mo donate, ano? Masin gusto mag-donate, kaya ako ang kaubay nga si Maring. Ika na mabdus ni mga nakay, kinanglan siya ang donasyon.
3: Ay, wala ko ipang pang
0: yes.
3: Ako, wala ko ipang ultrasound. Ako, i-ultrasound na ako ni Maring.
0: Absent na po lagi itong upaw. Uy! Pinasuko mo na si Romeo?
3: So ko lagi ng serum niya, Mogis. Ay, pag-anak room. Ay, pataka room. Maring, pwede ako sa inyong wig siya. Pwede, aba, alainan yung mga reaction. Uy, lalagin mo yung mga guwapa
0: niya. Shout out sa 17, ha? 17,000 nga to ang viewers sa ato ang FB followers, no? Mga followers.
3: Mabot na 25 mo. Patong ko diri, Maring.
0: Yung sayo ka, Maring.
3: Dili.
0: Monsa lang ka.
3: Ako ikuan-kuan ako ang latinato.
0: Ay, misi-misi mo, Maring. Sige, ipalihaw ko na yung 18 na lang, Maring, oh. 18 na, mga ato, mga viewers, ipalihaw ko ang share kay umabot og 25, mapatong si Erika sa bangko, og iwisi-wisi ang It Me Games.
3: Dapat rin si Nove Trice na Kuyawan. Sige, Kuyawan ko, mga Maring, kay Abby na ko, nabutan ako kay dalalantaw na ko sa BPE. Wala may makita. Hoy, trending lagi ng BPA ron ay. Ano na naas sa BPA?
0: Sa, mo-text na lang mo anong sinyo mga amiga, makumusta na lang po mo.
3: Text yung mga amiga.
0: Kamu, para nili mo gusto nga mga nai mo message nyo, kumusta ka mo ang una?
3: Oh, netan araw pa dili si SM and Marie is watching.
0: Kumusta mo dito ka? Anak-anak, Maring, kumusta? I-message nyo. Kamu na naman sa isunod sa kumusta.
3: Kamu na to siya.
0: Yes.
3: Nakaiguan niya, nakay mga ingaan.
0: Ano, para mas madali, Maring, ano. Kumusta ko diyan, Maring? Ay, ano ba? Paano naman ko, Maring? Hindi mo tasun, kaysa ka nang napang-imo, apilong pa niyong mga problema sa iyong panimalay.
3: Pero Maring, what you, kita, Maring, og niuna, og chat, Maring, niingon nga,
0: hulang.
3: Kumusta kasi mong kinagoy, paulamontak ka.
0: Amo sa na itong hulator.
3: Nakita ko ang gabait, tagmaoyin, wala gi mo chat ito lang mga sa yes. Tanak ka.
0: Sa katong mga, sa katong daghan pa kayo ato ang sulod sa ato ang BPE?
3: Yes.
0: Daghan kay mga musta.
3: Ay naku, karoon nga wa na.
0: Karoon nga wa kay sulod ang BPE, wala gi mga musta. Nanada na sila ano maring, wag ay ayon ang mga amigo na sila maring o ganiga.
3: Siyempre mga maring, katoto ang The Marites and Friends.
0: At yes.
3: Ito mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga, dili lamang kape nga, dili makapahealthy. Pas ito ang mga body. Kung gusto kang imong body mo healthy, inumin na ang Santon Plus Coffee Mix. Kapur, walay sod ang BPA. Ayaw, ada isip.
0: Layak isip. Pag dapat pasundan na nimo isip, kaya wala ko ibayad sa kong tubig.
3: Uy, di tama ko na. Basi di
0: tama. Nabiya ko yung utang tubig.
3: Basi dili tapo ano sa itong mga laki kayo. Wala tayo sa itong mga BPA.
0: Yeah. Mga siguro ng gabi nga wala yung hindi sa ito, Amari.
3: Kaya siguro sila
0: nga. Ay, wala. Basi giskan na nila ang ito ang kuhaan, BPA. Ay,
3: no, kuy, malos na po na ito ang ayos sa aning kalapihan.
0: Oh, ay, kaluhoy po na ito ang.
3: Ay, ganong hawa mga higa, lakas naman pagbalik. Atong oras, alas 11.05 na. Ato ang tagaan pong tagal na ito ang suwatampo. Dari sa ito ang tulumanon.
0: Kung ikaw ako.

0: Alam mga marim, hayang tikongkong at tikangkang, kay kami rin mahalag hilot ka na inyo ang mga pian. Kami ang mga albularya, karong adlaw mga marim. Ako ni si Tia Daria na may noong kuon. Ako ni si Maring Erika, syempre ako ang sparring partner o lalain na gana kay gibugdo ng mga Arabiano. Ni paulit na nagikan sa Saudi. Kay nakabugdo na dito ubay-ubay ng mga Arabiano wala lang si Tia Daria.
1: Yes, Tio, tala maring. Sa dukay na kong binugdo maring ni ulit na lang ko.
0: Ni ulit na lang ka kay?
1: Gusto kayo.
0: Ang sang hapdos ang?
1: Ang agihanan sa estet hormones.
0: Ang singkol.
1: Ang singkol, yeah.
2: Ayaw ba?
0: Ano ko, maring.
1: Busa ka mo din niya, ayaw din mo patuga-tuga.
0: Ay patuga-tuga kay basin o kuha man ninyo mga straight of hormones.
1: Hormones, yes. Basin mabumbahan.
0: Nakabawa ka marin kay bisag daan sila yung mga ses fire. Pero sige kayo.
1: Ses fire?
0: Sige kayo, kamumba si Jonald.
1: Ay, si Jonald, dilikin kayo si siya. Dilikin niya undangan o dilik mang hubang.
0: Gibumbahan niya ang mga, kuha, mga lodging house. Dito, sige, pagkagubot sa'yo. Ito, siguro yampo na yung mga nasa. Di na mo kung ilahang mga...
1: Mga maring, palihap i-share sa ito ang live para magsugod na ito sa ito ang drama.
0: Siyempre, mga ikala, ato sa itimbaya ko sa kamayong buntag niya ito, mga viewers karon.
1: Yes.
0: Hi, hello, kumusta ka mong hurot niya, maayong buntag. Salamat sa inyong pagtinaw. Sa mga namina karon sila, mga radyo.
1: Radyo.
0: Dari sa Jensan.
1: Sa Mati City.
0: Sa Bukidnon.
1: Sa San Francisco, Bayugan.
0: Daghan kaayong salamat sa inyo ha, ang kanunayon niya pag-suporta mga higala.
1: Salamat kayo sa inyo ang mga pag-comment, no?
0: Mama na ni mo imong tapad yun.
1: Dahil naging kayo ni Sinday Tatooy. Tanawag, makasuroy ko niya sa kurot imong manok to, kuon ko na.
0: Kung nasa siya rin, unsa siya?
1: Unsa man siya?
0: Siya atong lola.
1: Siya lola.
2: Ayaw naman.
1: Nga, napasto ka. Hindi alam ko na.
0: Maluoy po ko
1: ano niya. Nakalukalo mo niya. Napasto tamo niya yung ulo.
0: Maluoy po ko ano niya ba? Kay use na kayo sa liya sa mati kayo siya.
1: Ay, over use. Kaya ba kaya? Anong duha niya kakauban? Mga higal mo po kayo na marang.
0: Anong mga bao-bao drivers sa mati, si Netato na bahala na. Siya na mga kuha na
1: niya. Kaya ka na mo, mura mo nagungo ko niya yung kauban. Kaya si Vip, si... Si Kuan, si Kiana, o si Kinsa ka na naisa?
0: Asan?
1: Si Inday Bipa.
0: Sa Inday Bipa?
1: Yeah.
0: Anak o ginahan, gauban daw. Lain na rin eh. Palaway naman kain si Inday Tato karoon.
1: Lagi, lain na kasi Inday Tato.
0: Ako nang...
1: Bantay. Ato ka ng tagaon.
0: Birahon ko na imuha.
1: Pagdala o taga diha, Inday Tato, ha?
0: Pagdala o taga katong kuan, katong na itambuang
1: ang yes. Kuan. Pagdala po ng paon.
0: Hoy, good morning di ay sa mga taga Barangay Luban.
1: Yes, Barangay Luban.
0: Sa Mati.
1: Yes.
0: Oh, good morning. Maayang pagkisi-kisi, maayang pagpaminaw di ay kang Kapitan Linlin Lintuan Basas. Kap,
1: yes.
0: Ayaw buntag. Kap.
1: Kap.
0: Kay Kap.
1: Thank you so much sa imuhang maabi-abi ng pagsugat ka na mo, ha? Kaya wala pa may maabot, iabi-abi na minin mo.
0: Kapit yung kaya din si Kap.
1: Pwede ka kay si Kapitan na ay. Buotan kayo.
0: Kita-kits na Kap. Kalo, Jimmy Kap, ka lang.
1: Yes.
0: Beauty, rampag kina mo na sa Barangay Luban.
1: Yeah, imuha na siguro patapukon ng mga tao din, ha? Na manayaw na mi.
0: Kaya papilahon?
1: Yes.
0: Kaya dito nung pagkaya na ito ang tila.
1: Tila
0: greetings.
1: Yes.
0: Ay, naku. Ayaw naman. Sumakos na ba, maayaw buntag. Salamat kay kang Kapitan Linlin Lintuan Basas sa Barangay Luban.
1: Mati. Davao Oriental.
0: Yes. Wala yung magukod pa sa mga mensahe, mga marim. Kaya ito na tatagat, pagtagat, ginato ang suwat tampo. Nga, gipadangat niya ang ito ang tuluman noon, mga marim. Apan sa lipa, Tia Daria, pasalamat sa ito mga produktong Kuan B. Ito ang mga nagpaloyo sa ito ang programa Go.
1: Yes. Saan ito itong listahan?
0: Sa itong mga... salamat niya ha sa Kuan, sa DMs.
1: Rent
0: a car.
1: Yes.
0: Nga makitaan niya ang mga maring ha?
1: Asan ba siyo? Ano yung siyo pa? Bata ka na nagbutang siyo pa ba?
0: Tapos diri ang maring.
1: Wala. Ay, nangahulog na gina mga demayo, ano yung hentang.
0: Huwag ka ba rin na di hamaring? Masin na di hamaring.
1: Wala, maging ay.
0: Wah, di ay, hamay. Anyway, salamat kayo sa mga taga DM sa rent ako.
1: Yes, umilapin na din sa Sunrise Garments.
0: Good morning ha, sa mga taga Sunrise.
1: Umilapin na ka, Ma'am Rose, din ha, nga guwapa.
0: Hi, Ma'am Rose. Rose.
1: Kailangan mo, Rose. At sino ang mga sakupan din na sa sunrise.
0: Napoy, palangga di usa. Palangga.
1: Ahay.
0: Paki-isos sa mga maring sky windy. Aba, is
1: yeah. Is-o.
0: Ato yung
1: shout out.

0: Kumusta niya si Kuan? Si Lolita Carbon.
1: Masigyan yung drummer.
0: Masig carbonized.
1: Yes. Yan drummer niya. Kasi yan naman to si Lolita. Sakto.
0: Yes. Okay, dito maglangay mga higala. Kaya na nasa kong kamot. Kiningon sa kasuwat. Ding ato ang...
1: Nakita na din mo ang sulat, Marie.
0: Nakita na akong naipit sa kuang bra.
1: What? Nakalimot ka na rin yan.

Daria, Maring Erika, og Master Inday Tanini. Sugo sa maayong nga mga good manners and right ganda. Tugod isa ko sa papangayo og katahuran sa ubay-ubay ninyo nga mga fanses. Ubay-ubay nga mga listeners. Ingon man mga viewers. Dili ko na unta iswat kini akong iswat kaagi kay basin og himuon ang katawanan sa SM social media. Kapag giswat ko na lang kini kay nanghinaot ko nga kakuhaan kini mga pagtulunan sa mga namati og kakuha sab ko mga tambaga sa mga pamati. Sa pangan nga Romeo. Ulitaw, hingkod ang pangidaron. O gagapuyo drian sa Kamansi Sambog Nyo Corilla. Kita kong suwat kaagi, may tungod ni sa akong pagkaako. Halipog, uy, kay tsuraan man ko niya. Apikin mo ko sa mga babae? Araw niya masabtan ang tanan, ingon ini ang mga panghitabo.

0: Dekat bau kau, Win.
1: Masa benda rum?
0: Dekat bau kau kan? Sukat pada elementari tak? Dah kuat cukup gustos semua. Gani, di nak ihap sekolah ang mga panahon na damgo ko ikaw nga. Damgohon ako nga ikaw ako sa kaya ko sa kangit-ngit. Doon ay mga higayon yung damgo ko nga daghan ako nung mga anak.
1: Hoy, simpa ko ka diha. Ngayon, sulti mani mo na ako sa diakita ni mo si mong kagulingon ni Romeo.
0: Ruin. Ruin. Di ba rin masabot nga akong ipadiyag di kanimo nga dugay ra kung doon ako'y gibating nga pagmahal di kanimo.
1: Hoy, lahi ako sa mga babae. Romeo ha? Kasi na kayong kaparesos ko ban mga babae nga isigur lang kayo. Sa tinuod lang. Wadyo ko'y gusto nimo. Bisa pa siguro na pulo ka ikaw ang manguyab na ko ah. Wakay paglaom sa ko ah.
0: Win, ano mag-aanak mag-aanak? Itsuraan ang buko.
1: Itsuraan lagi, pero di tamang takatype. Sama rin, sa basabton.
0: Win, tagaay ko na kong kanang yati ning mga timailhan kung doon na po kayo chance na dekani mo.
1: Chance, no, kita ka ni?
0: Doha ka doon at imong gitapad, so but pasabot. Oo!
1: Bot pasabot, anak. Donut. Paglaom sa kuamaw.
2: Ayaw, diba?

0: bata ni kalakihaw eh. Pilan magbabaya kong ipanguyaban o madyo yung sugot na ko. Itura ano? Ano may tao?
1: Ay! Rabia! Rabia! Kamusta? Kamusta lagi ko ay?
0: Ikaw mo gano'y duming.
1: Ayaw sa mga Romeo! Lagi na mo kayo mong barong Romeo!
0: Eh, sabaw eh, maulotas mga sila!
1: Ay, lagi, pagkikap sa'yo! Oh, look at Robin! Oh, ang abs to, V! Na, kumusta naman ka Romeo? Lagi na, nagkalami na lagi ka ka Romeo, ay!
2: Sabaw, madungan, tas mo! Uy, ano naman ka diri?
1: Naro mo po na yung silingan, di ba? Lagan, di ba po na sila manghilabot, uy!
0: Uy, nung duming, ayaw siya!
1: Nano? Lain na ni mo Romeo, uy! Nagsuray ko kasi mo kayo nakabulok kung anaa ka!
2: Ikaw ba doon? Sige magkag ani-anis bahay na mo. Sige magkag... Gusto niyo mga dalalim? Dagahanap
1: na! No, mga prutas! Dili lang kayo ay... Maloko, wala ka nagsakit! Maloko, dili lang kayo na mo hatod ng prutas! Dili ka siyang sakit!
2: Sinitaw!
1: Romeo!
0: Bayot, pinagusto sa kuha?
1: Oo, dawa tayo ni Romeo, oy! Bugat na yan kayo ni... Bugat yan yung buong on, estarapor, kamansi, o ganang chiko!
0: Ay, nampunik eh, mahal ba yan yung paliton?
1: Oo, kami! Kumusta mo ka, Romeo?
0: Kasi may... Kasi may tuyo ni Moderi.
2: Kasi may naamag...
1: Gusto mo tayo makita, Romeo?
0: Ay, ano kung importan na? Ipunan ka sa
1: mga tao.
0: Ngayon nga, kuhan. Ngayon nga kung sa Tadisbay.
1: Ay, malamin ko ni Romeo. Anong gusto lang tayo makita? Ganahan tayo ko makita ang kapaminti.
0: Ay, Doming.
1: Ay, ayaw mo na, Romeo, oy.
0: Doon na kay gusto na ko.
1: Ay, kasi pagdilinin mo na i-istorya, Romeo. Sukat pagin sa una, Romeo.
0: Eh.
1: Hindi lang kay gamay ah, dakot yung kayang gusto na ko nimo.
0: Ayaw ko pa ngusi, usamang tao yung ngusi.
1: Ay, kapsi mong kamot.
0: Agay!
2: Ayaw ba, ngilgig, ilasa, uy! Ilasa! Ayaw si...
1: Ano ba yung simong likod? Dami ako nang imong masagbasad.
0: Hindi ko agay, masahe akong likod.
1: Sakto nyo kay kagbarok, Romeo, ay.
0: Lami
1: kayo yung likod,
0: oh. Wait, wait, go, wait,
1: go. Bastos lagi ko, Romeo. Mangwakli lagi ko, ay.
0: Uli, rago dito, Bi. Ay, pwede mong
1: ilang mo sa iyo. Pahag sa kanin, eh. Bi, kanong kaisa mo kahag, Romeo, ah.
0: Gagay. Gipislit ako, if me games.
2: Sa hawa na rin. Gamas, gamas!
1: Ay!
3: Nalibog ko tiya Daria o Maring Erika. Pero mga babae sa mo ang barangay, ginapakuya ba na kulang mo yung masugot, uy? Wadyo ko sukat uyab sa mo ang barangay. Kailimot ako, sarakto lang pagka-istorya Maring Erika. Parang ganun sila ni Alvin Guok, nasuya sa kuha kay guwapo kay kong. Na kay mga babae nga nakagusto sa kuha, pero yun po na ko sila, na kay mga bayot nga nakagusto ka, pero di ba siya bulahan ang mga bayot? Uy, kay, babae man siya gusto na ko. Dapat siya gusto aning ruin. Kay mo ni sige kaintapan sa mga barangay. Na, mapunin siya ang kanang hisuraan, sakto pa marugba. Nilibog na ko kay, ang bayot sa mga purok nga. Masige mabanguan sa kuha, uy! Sa kaadlaw ani, nagbaktas-baktas ko sa kuhaan. Dari ako ni, abot ko dari sa... doon sa Matinaw. Huwag mo ka ni mga panghitabo.
0: Baita. Matukos ko mamigong baktas ako, eh. Ato ko sa New Cortez. Dari ko agi sa Matinaw kay Dool naman diri. Namitsit.
1: Romeo!
2: Binao ko. Si Rui?
4: Asa nagkapaingon, oy?
2: Dito ko sa kuhan, matuto ko sa kong amigo sa New Cortez.
4: Lain pa ato, singgit pa tang karun, ni Romeo.
2: Lasag na ako, babayo. Dapok ang tao niyo. Bangasun kayo.
4: Ikaw ba? Nagkabawabaya ka no nga? Dugay na dyan kaay ko ng andoy nga. Baka istorya ka, Romeo.
0: Ay, paduuli mong kamot sa kuwa kay makitaan tas mga silingan. Ay, palang, ay, palang, nag-unsata diri sa ilalong sklubinan.
4: Ay, nga naman di ay. O sa manig, naanay bagit atas mga tao. Ang importante nga single ka, ya. Single sad ko lang yun.
2: Ano? Ano? Ano?
4: Romeo kong ihatag na ko na kanimo ang tsanaan mo sa kaya. Ay, kung maako!
2: Ginoo ko. Ang saan man tao ni Puros mo di magabayot, makagusto sa buhay!

0: nga kita yung... Na ba tayo mga parintis sa una tayo? Ngayon nga niya yung mga kuwan tayo?
1: Bura kayo, ipakita nga... Nabili na ka. Diba? Ipakita nga pa imong pagkalalaki.
0: Yung kalibgan ako tayo.
1: Oo, sa may mong kalibgan good
0: na... Kaya ko babae, way mo sugot, way makagusto way. Ako. Pero mga bayot, bisag dili na ako sila pungyaman, sunsunuran ko.
1: Unsa? Puro bayot din yun yung manunod si Moa.
0: Nila mo ko.
1: What? Ikaw.
0: Dili mo kung mamayutay tayo.
1: Oo, oh, gani. Sa tuwa nga mga rasa, babae ang kuko, dili bayot. Pero kung saan naman yung butangan ng bayot wala, na si Moa?
0: Dili siguro ka gusto na yung mga babae tayo nga. Para sa nakutay nga, sakto kong barog tayo niya, ako'y
1: bumubugot-bugot.
0: Dili ka ganun ang bayan ni tayo?
1: Eh, ano ni? Discard hig, balik si Rowin.
0: Si Rowin?
1: Si Rowin.
0: Guwapa sa Picas Pro?
1: Yes. Unsa man dayon mong pranaw niya? Kagwapa to?
0: Gwapa, ganit mo. Yes. Ganit akong balik-balikan niya. Kung saan man naman siya musugot ako?
1: Ayaw kong dangi.
0: Masabi mo na si
1: Rowin. Kung bili madala sa santong... adalas na dasalan, no. Kuha nga sa santong paspasan.
0: Kung sa ibut-pasabot, lugusto na ko tayo?
1: Kung may mo!
0: Bag-influence ka tayo. Tay, kuna mga ubang ng galis ka. Ayaw na.
1: Joke lang to, joke lang to ha.
0: Dakpan tani Colonel.
1: Yes. Joke lang to, ayaw to kay. Kasi maabot sa prisohan makadag makulatan ka.
0: Okay na siya, tay nga. Ubanan ta ka tay. Atong haranahon tay.
1: Pwede, ako'y gitara.
0: Ikaw gitara?
1: Yes.
0: Unya.
1: Unsa man imo ang mga hilig nga kanta?
0: Ganahan mo kong kwan.
1: Yan, yan. Basi gusto ni Erwin, katong mga latest ng mga kanta.
0: Atong mga...
1: Magdalan na lang
0: ta- at my worst. Abi ko na tayo, kailangan ako sa mga kanang kuwan.
1: Mga kuwan lang, mga old school.
0: Mga Rodel Nabal, ano?
1: Yes, kana.
0: O di, baka mga Jeric Nabal.
1: Ayo, artista na kayo na.
0: Rodel Nabal.
1: Rodel.
0: Atong haranahon tayo.
1: Yes, ato na to. Tabangan, tika. Kaya ayaw ipakita nga dili tahilig o mga bayot. Kaya sa garan sa to, ah, tanawan sa kuwa karon. Tanawa na ang akuang giipon nun, di ba? Kwa na, kagawa pa.
0: Ganit tayo. Bisan o ga, nabiyudo na ka, kaya naulawa naman si mama, pero ikaw nakakita pa siya kabataon.
1: Yes. 17 years old.
0: Dili na 16 tayo.
1: Nabag, baka lang siya nabag.
0: Ayaw ba?
1: Ayaw mo kong ipito na.
0: Sige tayo, tara tayo. Atong haranahon tayo,
1: yes, tara.
0: Balik ko tayo.
1: Ang dami kanta niya.

0: ay usa ka
1: ay nanamat na, na, din sa bahay nila ni mamon ni bahay na ruin
2: ni oi takuam ning balaya dito eh. Oh, sorry, yo yo balik dia.
1: Ada advertise patay.
2: Itu kare, to kare na babe, ambe be.
1: Ya, konti. Ikaw taro na og konti ya, kamo kamo mo kamo mo sister.
2: Yes. Nice sister ya, sabay na ko ni plakpak para aron yung kadaghan kita.
1: Taga dirahan ako konti ka nang ganahan bisig para gig makuan ko si tando ka balati ani ruin.
2: Romeo. Romeo.
1: Kini muli tay, okay ni muli tay.
2: Romeo, kana prenda. Taro nga paganta ka nang dito maulawan ha.
1: Taro nga na ko
2: eh. Eh, dukul kayo lang mga silingan.
1: Antay, singgit itay nga mukat mo na parang hiritay.
2: Yeah. Ruina! Ruin! Aniya si Romeo karon maghalag ka nimo. Usa ka ang kanta nga panghigog ba?
1: O tay, siya na nidungaw sa kontay?
2: Romeo!
1: Nag-YouTube man siya tay?
2: Alawa talaga, misilip na Romeo. Oh. Na nasa bintana si Romina. Ano yan si Romeo?
3: Ang gabi
2: ni Tay. Ang gabi, Romina. Yes, kay...

0: nak ikan ahan ni ramyo.
1: Tama na tayo, makuha na ito ang tumong manitay.
0: Pasensya na kaya, Robin, ha? Pero, munenes akong iskirta kay... Ako ay induroso ni si Robin yung si Robin.
1: Ulati ko na si Kirti, kamahalo ka muli tayo.
0: Wala wakwak, Rob. Sa'yo pa kayo.
1: Win. Ikaw pa, Paula. Ulaw rin sa mga silingan.
0: Tara nga, discount ni Robin yun!
1: Kasi, abin ba, nakauyon ka nga. Nikanta ko dresga mo si yung bay. So, nakauyon si mong mata. Kita ka na mga silingan, oh! Ang gawa sila mga bintana ni, nigimaw ilang mga ulo. Gisamukan na sila kagabi na kaysa ng oras alas 11 na nakatakanta at niyabagara ba ni matawhana ka? Gwen, bisa man lag imong daigon ako ang gibuhat nga pag panguyab niya ni mo, imong pamunong kong kasaban. Uy, Romeo. Ang dahil rin ko na imuhang kuan. Ang dahil mintras sa'yo pa, mintras gamay pa ka imong kahago ang gibuhat sa papanguyab sa kuwa. Tungod kay
2: unsa?
1: Gahit ka pa sabto, no? Mura siya katong akong kailang ako.
2: Pero wina. Gawin di ay. Taka rin mo gingon.
1: Mahal, taka. Wala mo kay paglaong nga. Magkasulod ko rin sa imong danghaan, sa imong kasing-kasing. Sa tinood lang, karoon na ako naisulti sa imo ha, tungod kay naluoy na ako sa imo ha. Huwag mo ko'y gusto ni mo, uy. Tama ginagiingon sa uban ba nga, dili lang gila'y saktog, barog o gitsura ang kanang kikinahanglan sa mga babae ang nga magustuhan. Pasapasaylo ako, Romeo, huwag ko'y gusto ni mo.
2: Gwen.

nari ang maring erikal master in daytan yung nagsakitan siya ko ato mga tumura. Gusto ba't akong kasing-kasing, uy? Nakayong ko kawas mo sa sakayong sa kaoyon sa kanta nga Rodel Naval. Masig Rugel Cortez ang yang gusto. Pero tuod ba, wadyo ko na kawa paglaon. Na, kasungkit na ko ang kasing-kasing ni Gwen. Kay ganahan niyo po si Yaha, uy. Kay ganang hilig ka isig mga backless. Kanya doon ay tato nga heart ang iyang abaga. O doon ay bulat ang iyang paa. Sa kanilang alisantang genoktokos bay, mo kanilang hitabo.

0: Buangay. Pakyas, huwag abiyo. Lawa din.
1: Romeo!
2: Kisa mali?
1: Romeo! Wala, Romeo, nalagi ka sa gawas, ay. Nalagi ka sa yung tiris. Layo kayo mong panlangtaw.
2: Sa ituyo ni Muming?
1: Lagi siya tagalik kasi buwan eh.
2: Ikaw naman, bullshit yun ang gabi. Magkitanta ka ba?
1: Uy, ngayon lagi kayo ka, Romeo, ay. Tanaw ka na.
2: Sa mukha kay...
1: Kamu nito ko
2: sa... Nasamaran ako kasing-kasing.
1: Nasamaran? Maang bakit pilihan kay katawahan na ka?
2: Kasi pilihan mo ko na mili.
1: Oo. Nanaay na nakagusto si buha, nilik ka. Dito ka sa tahong wala
2: ka na... Kasi may nakagusto sa buha?
1: Ako? Hindi na lang ako kong tahong ani.

lipgan karon na maring erika og tiya Daria og Stella Stella. Nalibog ko kaya kung papapaisuryahon, gawin pa man jud ko. Kaya mong lulo nga si Pilimon kay Hap Castilla gud to siya. Niya kanya kong tatay, Mrs. Honsab, samot na ko nga na ako'y one-fourth nga dugo ng Castilla. Isurahan dyan ko sakto kong pamarog. Pero nalibog ko maring Erika at Yadaria o aga inday tanini nga, di ba kayo masugot yung mga babae akong panguyaban? Wala sa makita akong kagwapo. Pero ang mga bayon sa mga barangay, gigagubdanan ko eh. Masa kanya kong hitsura? Masa kanya ako ang dating pangbayot na gudayin ni Maring Erika o Yadaria? Ba mga ingana nga mga hitabo? Masa kaya nga na kong buhaton, ako rin ang patulan ni si Doming? Hato ko kay, dako kayong tao ba? Daka to po isa ko ako, sa dakan yung kaya magkukukod sa kuha nga mga uyutar. Palihog, Erika o Tia Daria, o Master Inita Nini, tabangay o tabagi ko. Inyong swat magtatampo. Romeo.

0: ato mga maring ato ang gibasa nga kaagi today mga higala adlaw karon nga Biyernes ha. Thanks God it's a Friday. Marag ba kuha na punta ani og bapuhon.
1: It's a Friday, it's P day, pero why sa Lord ang BPA.
0: Gabi naman ba? Ayun ba? Gabi naman ba? Yes. Na sige, English na pagsuway. Ato na
1: i-google. I-google na ito siguro maring. I-google na ito maring. Iwag na ito palisod din soron maring.
0: Alas 11:40 tayo ng ating oras. Yes. Mga higala. Siyempre naman, tigyapon ka sa XFM 107.1. Gika diri sa studio. Pahingon sa inyong radio. Ang magiging paningkap.
1: Yes.
0: Ang mahupay. Malinaw.
1: Ang live po tayo sa Makati City.
0: Sa lugar sa tulog ka mga guwapa.
1: Yeah. Nalami niya sa General Santos City.
0: Sa lugar sa mga guwapa sa ako.
1: Uh-huh. Oh, nalami niya sa Bukidnon.
0: Sa lugar sa mga itsuraan.
1: Yes. At lasamot ako din sa San Francisco, Bayugan.
0: Sa lugar sa mga hamis sa Usuing Arm.
1: Sana all!
0: Ako
1: ang ngayon, salamat sa ilang pagpaminaw.
0: Thank you very much! Yes. Salamat kayo kay Bernice. Nasuga ko na ito.
1: Yes! Hello sa mga niya, Mami Josie. Highlights lang niya, hanggi ko on.
0: Aba, parang gusto siya nga ang mga followers. Muli ilipon sa tuwa.
1: Yes.
0: Salamat kay Ma'am Josie. I love you!
1: Good morning mga katropang beauty. Pa-shout out din sa Malaybalay City.
0: Ay!
1: Happy Friday sa Tinambunan family. I'm from Tinambunan family.
0: Oy, salamat kayo sa Gitabunan family.
1: Yes.
0: Tinambunan. Dili Gitabunan.
1: Namin nasaga ko pa kumangkon.
0: Kinsa na siya?
1: Kita na yung nuntaan ni Day.
0: Kinsa na?
1: Kasi pasyat at Tito Dar. Lahit na kinaya kong makumangkot.
0: Ayaw mo pag tanaw ni.
1: Ayok sama si mong papa, kanausap na ko.
0: Ay pag tugan lang, mara nilad-lad, yes. Yung ginasak niya.
1: Ayan, isulti sa kuwang mga egsuon.
0: Makalingaw, giyod kaayo, di ay... Di ay. Namin diri asigiran may katawa yung pa si Ati Kiana ba?
1: Ayaw may palabiig eh, parang musing muburot.
0: Kaya si, ayaw, ikaw ko pagina siya ng anak, saan na ikta?
1: Ang kwan ba, kasi sandaan sa katawa?
0: Abi na ako baburot, tapos ang ilang kuan.
1: Bakit na naburot siya? Ay, nilugwa naman gudo.
0: Nilugwa na gani, no?
1: Pero pwede mo na sekundahan, umutin na man. Og si Master Inday, tanong niya pa yung og tinaw ng ihi, hindi na.
0: Si Jao na bahala. Si Junalo na bahala, anak.
1: Junalo! Ipito nang gapon niya gamay o turbo.
0: Ang Bukidnon daw, lugar sa mga loyal.
1: Loyal? Sana all
0: mga... Dili is Sprite?
1: Og loyal din nga, transfer siguro na talito marim.
0: Okay, mga loyal.
1: At tuta sa impasugun.
0: Sa kuwan, dito sa may...
1: Apiltag lunang dito silang lunangan, silang karabaw.
0: Sa ito lugar dito nga
1: ikuwan? Baka di ay.
0: Kato mura ganig, mura sa Greenland?
1: Ay, sa Dahilayan?
0: Yes!
1: Uy, wanto ka sa kuwan? Forest Park.
0: Yes, mura kong nagtanaw ko sa mga picture no kay mura lang kong mura na sa Greenland.
1: Yes, mura ka na sa New Zealand. Naka sa Norway. Sweden. Sa pamalain na Switzerland.
0: Yes. Wala ko dyan ano diha. Ano na ko diha abe?
1: Diha sa Dahilayan.
0: Wala kayo kung makaabot tayo ng lugar na magpaabot.
1: Ano siguro ang inon si SM? Si SM Indayani?
0: Mula ang siguro tadi.
1: Inaang siguro tadi si Ma'am Erica?
0: Nag cherry blossom diri akaron only in Bukidnon.
1: Yoy, cherry blossom?
0: Wala, uy, kanin doon. Maralag sa Japan, ana.
1: Ay, ayaw ko sa Japan ulit. Sakura man ko.
0: Ay, sa Sakura blossom?
1: Sakura blossom, may yapatawa.
0: Taro ba ako ba?
1: Lain ba lang, English mo ko ng cherry blossom?
0: Taghan kaayo gulay diri. Awil, wala may ala.
1: Paki-shoutout sa tanan. Diri sa Purok Tres Kamansi, Plaza Family, Carbon, Calio, Cayetano, Purisima, Salang. Saan yung pagkakapitan? Ano siya?
0: Kinsa lang yan.
1: Oo. Udagan siya kami pagkakapitan ni si Rowin.
0: Kamang mga managanay o kapitan, diri na mo, diri mo sa amo ka kay kami mo endorse sa inyo ha, ang kining mga Gabi Group.
1: Ano naman na si Cayetano sa inyo? Ang ato pa man sa sinit siya?
0: Si, saan si Cayetano?
1: Si Cayetano. Lamig ko siya kapilindo.
0: Cayetano o Cayetano?
1: Cayetano.
0: Ang delikado na siya. Si Rinyo Amador. Ha ha ha. Siya. sa kamalian lagi nabasa naman mo ni ang Carbon Family.
1: Yes.
0: Salamat kayo ha. I-comment
1: sa mga salamat sa inyong pagpamilya. Medyo layo-layo gibo gamay kay Yukurilya man mo. Yeah, dire man sa New York mami.
0: Yes. Wow, ganda hair ni Maring Erica. Ay, salamat ka Mami Josie. Thank you Josie.
1: Yung hair ko pala Mami Josie.
0: What about Tia Daria?
1: Yes. It's a curly just like our noodles.
0: It's a good look to.
1: Yes.
0: Good look 3.
1: Good luck 4.
0: Ayan so, ay pwede mo mo tawag ako kung gusto mo ng mo. Mo live mo sa inyo mga tambag, tawag mo sa to ang
1: yes.
0: text line o hotline.
1: Yes.
0: Ang atong hotline number is 0966 306 95
1: yes. 69. Yes. Oh, simple lang kayo to ha, dapat ma-memorize ninyo.
0: Mas po na ako kay mga bungol, oh, sila.
1: Dili lang yun na kay sila ay bungol. Buguon po na sila, di ka-memorize.
0: Bugol niya, bugol. Pasa kayo na.
1: Sige, os pa na para makabalo sila.
0: 0966 306 95 69. Kanang ato ang hotline, pwede tawagan o nalis
1: yes.
0: mo.
1: Pwede mo tawag. O, sige. Sana yung mga lood din, ha? Pwede na mo tawag.
0: Here we go. Our first caller is coming from Miss Kulaman di Agiatay.
1: Ay, Miss Kulaman siya? Sige na.
0: Yan na kay, sabon sila ito, kay Basile Manawag, babe. Yeah. Ato na, Miss Kul. Sige na, go na, go yes, na. Tawag na kay Akulito Bagon Marie.
1: Our line is open for calling.
0: Yes, yes. Exactly what you mean, Tia Daria.
1: Yes. So, the first caller is?
0: The first caller is only Miss Kul.
1: Uy, si Miss Kul okay, pala. Uy, na. Okay.
0: Hello!
2: Hello, mommy.
0: Where are you from?
1: Ay, hinaya lang na yung music din na usa.
0: George, sa kalis ako.
2: At sa this league, dami ka nag-support ni ka rin sa palarong pambansa.
1: Uy! Ay! Kisa na may ang nag-medal din, ha?
2: Sa, wala sir, sa kami sir, sa nagkwami sa IMT, Incident Management Team.
1: Uy, kumusta man itong nasunog din ang aircon?
2: Nag-routing ni sir sa pasalang mga mga delikado ng mga area
1: ba? Ah, yes. Okay. So, kamo ang nasa gawas.
0: Okay.
1: Kamo ang nagbantay mo.
0: George!
2: Representative sa
1: BCCP. Ah, okay. So, naamo sa LGU.
0: Nasa karon sa Palaro Pabansa, doon taga-Bislig sila.
1: Yes. Mukha rin, nagbantay doon sila. Kukuhaan sila, nagbantay sila sa mga paligid-paligid.
0: Kumusta man karon ang lakad sa panahon niya, George, sa inyong area of responsibility sa may Agusan del Sur?
1: Oo. Kumusta ang panahon din, ha?
2: Sir?
0: Kumusta ka doon?
2: Nami karon nagkaroon, nakakuhaan karon sa basket sa gym sa Kwanzer, kaya mo sa Campo Bitaw.
1: Aha. So, kumusta ang panahon? Ang panahon diha? Init, ulan, or unsa man?
2: Kwan-kwan na sir, with the weather man na.
1: Uy!
2: May pag...
1: Mura
2: na yung... Mura na yung...
1: Mura na yung... Mura na yung... Mura na yung... Mura na yung... Mura na yung...
0: George, nakabati ka sa drama ganina?
1: Namino, ka?
2: Oo, nakakuan ko sir, nakamonitor ko.
1: Yes. Unsa man yung mga istorya ni Romeo?
2: Hindi lang siya magdari, sir. Maabot o gyapon siya, ha?
1: So maghintay lang yun siya, maghulat lang siya sa panahon.
2: Maghintay, dili man na iyong contest, lumabot na din siya, takdang panahon ba?
1: Oo.
0: The right time is come.
1: Yes, so dili siya magdali-dali.
2: Dili magdali-dali, kaya basin magbulak na tinuon ka.
1: Yes! Ay, dili-dili, kaya na mong ganyan ka mabulasot na yun ay natin.
0: Lubot sa baka. Bitaw, George.
1: Sige, salamat kay George. Sige, kung nakakaipanawagan niya. So, nawala yung bakin. Sige. Yes! Ipanawagan na.
2: Kung mga kaubanan, sa execution team, dari sa Juan, sa Patinday, dami sa katawakuan sa Patinday. Representative ligan sa this league. Pagdagin niya sa among botan nga mayo si Florencio Inchungaray. May pasalamat po niya sa Patinday kay First time po na mo nga makakuan sa palarong pambansa.
1: Uy, mga buutang tao ni.
2: Salamat kayo, salamat.
1: Yes, sa mga buutang tao no, nagagawa sila yung mga initiative yes. na mabantay.
0: Salamat kayo sa panahon, George.
2: Welcome there.
1: Salamat. Amping-amping mo din na, sir.
0: Salamat si George. Sige, sir, sir. Makita ni George.
1: Ayun, mag-sir. Okay. Ayun, kumain ka. I-share. Ma-share ko yung tika ron.
0: Si George, mga maringgikan sa District City. Yes. Ang mga sakaroon diyan sa may
1: Agusan. Idala sila sa lahang LGU diri sa Agusan aron mo bantay. Pagkabuutan dyan sila.
0: Ay, line caller. Here we go. It's another caller on the phone. Hello.
3: Hello.
1: Yay! Hello.
3: Good morning.
1: Good morning too. Kinsan how are eh? You?
0: What is your
3: name? Si Janjan.
0: Oh my God!
1: Si Janjan! Si Janjan! Ay, ang ingat! Alam, si Janjan mag-i-ini!
3: Ako si
1: Janjan,
3: good
1: to
3: friend, no sour.
1: Uy! Ikaw nito, Jan. Magaling kayong nabuhi pa na ikaw ka nahulog.
0: Si Janjan o si Parinse?
1: Si Janjan.
0: Si Janjan eh!
1: Si Janjan ang katong tower man.
3: Si Janjan, naging tower man.
0: How are you, Jan?
3: I'm okay, Marie. Kamusta mo diha?
0: Okay, nag-hapon. Ay,
1: nalupag lang yung tinog. Ay,
0: bro. Na, Jan, nabayot na po ka, Jan. Oh,
1: nalupag na po.
3: Oo,
1: bura manay ka ng upam ni... Bura nakainom nung kung hindi ko sa upam.
0: Tagamadang ni, tagamadang.
1: Bura ka ng tagamadang market.
0: Bala dyan ka mayuta.
1: Wala ka, ba't ang mayuta? Upawan ta ni mayuta.
0: Oo,
1: sa manay mo... Sige na, sige na.
0: Diretso na lang kami. Ni jo- ah, kagi ni George, kagi.
1: Sabi, may story ni mo ni Kuan, ni Romeo.
0: Romeo niya.
1: Mamay
3: na magtiya.
1: Oo, oh, tanawa na rin. Itiksa na sa sel. Itiksa na na Jen. Kung saan lang ka?
0: Salamat kayo, Janjan.
1: Yes, salamat Janjan. Kuyawa ni Janjan.
0: Alig-alig ni si Janjan. Yamali-mali mo
1: tambang. Janjan, iulit na itong mga parapernalya na wala na uli.
0: Alas 11:52 ng itong oras, mga maring, ha? Doon na pa ba yung mga mensahe dati dati? Kaya natambang na siguro. Wala.
1: Mga kulang makay ni mo message mo comment ng ato ang narisa mo ano eh
0: wala na siguro
1: ang mga na, viewers na to anyway. Dere sa page
0: mm-hmm.
1: Dapat ba ayaw mo palupig sa mga kulang dapat mo message mo pag comment di ay
0: doon lagi mga hitabo mga naring doon lagi mga doon lagi mga beauties lalaki nga
1: yes
0: kukrunong gan sa mga uyutama
1: mga maring na ay mga beauty nga kanangin sa imong pananaw pwede na ganyang gwapuha pero wala na yun wala'y uyab
0: wala ganyan ko ako bito na sa una nung nilip ako, undecided pa ko. Nakasinati ko kanagani nag-struggle jud may sa buhay. Yeah.
1: Ana day mare.
0: Labot sa punto nga kanagani mi decide ko nga kanang kanang mamayot.
1: So anong karon naka-decide ta man ka mare nga dili na ka mamayot.
0: Lahi man
1: kay ikaw naman ang bayot.
0: Lahi man gani adto mare kay hikapay man uy.
1: Hikap.
0: Ah, so hikap kay gamay wala ka pasar.
1: Mauna, kung sa trabaho ma rin, mauna dapat i-apply. Palakanay.
0: Muna nga, after that,
1: yes.
0: Naka-decide ko, ako na lang yung kaya ako na po yung manghika.
1: So, ikaw na lang po yung manghika.
0: Robby Oy.
1: Ito sa linyada ni Romeo, no? Ako yung naman, akong maingon, ha?
0: Ikaw tambag kay Mo Adlaw, this is your day.
1: Or tambag niya, or isgutan siya na ito?
0: Isgutan siya na ito kay...
1: Yes, isgutan siya na ito kay...
0: Wapa man si Buddy Oberas.
1: Matingala siya, nga, gwapo siya. Mayo barok. Ano halos mga uyotarmon ang nakagusto niya?
0: No.
1: Siguro ang tanaw siya babae, dili siya fit sa ano? Kay gwapo ro kayo siya.
0: Or doon lagi mga inana nga
1: or
0: dili na galing ma-feel
1: sa mga type
0: ma-feel sa babae nga dili siya kanang
1: yes.
0: responsible.
1: Basta ang babae kay bulag sa katotohanan ang babae.
0: Or maka-feel man po na babae tiya dariya kanis siya nga
1: kamay. Basta guwan po ka lang.
0: Ang pasig na kahiling po ng mga babae nga, hapit na po siya na bayo.
1: tolong na ato na sige tampangan o maki wala o nana si Juan si Kator Pambabi
0: tana si
1: yes ako ang tambang ni Romeo yan eh tama tong gino ni George gani ha si George nga taga Bisli nga dapat hulaton gyud ang tamang panahon na ay time nga moabot gyud ang imuang ginapaabot Romeo dili ka magdali-dali kay sa tanang dali-dali ni mo babulasot judaw ka
0: that's right
1: yes. So hulata ang oras pero dili man po na taman nga sige kang hulat dapat muliho ka yes ana okay. Lang siguro Romeo no?
0: Siguro salamat kayo Romeo sa nang magpadangat sa imong pagi unta nga natagbaw sa tambang ni Kariya wa ka matagbaw aswata nang balik kay
1: ingat mi og na abay na outro
0: dito na po ka sa upaw
1: kay kung walay na outro kami na lang mo birana ni Mari Erika
0: yes. Wala may kawalas mga Mari hantod sunod la simana kita magkakoban
1: sa lunes na po pohon
0: sakto ako ni si Mari Inda Erika dirigo pa dali mestes apan ni makopian santo mo gibangon ay usilingan
1: kita lagi apo niyo yung iyan sa kanon ng panabang si Tia Daria
0: unsa man ka unsa ka go
1: ako yung istorya gyud
0: unsa ka
1: higugma lang ko sama sa homba og kinila.
4: Mga katropa, X

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News

0: Headlines.
1: Ang mga pangunahing headlines, mga katropay, atin po sa atin ang Santong Gold Coffee Mix.
0: Headlines.
1: Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakit na sa 6.
0: Headlines.
2: Ombudsman naghain ang kasong dapat kaya Senator Jingoy Estrada at dating DPWA Chief Bonoana. Ombudsman, nilinaw na hindi minadali ang kasyon laban sa mga sangpagsasagdag-control.
1: Skandala. NBI naka-standby sa posibleng pagkabalabas ng arrest warrant laban kay Senador Jingoy Estrada.
2: Mampo ni dating House Speaker Romualdez sa pinabulaanan ng functional control sa budjeta. Kongresista, dinalaan ang ombudsman sa pagbaluktot sa katotohanan na.
1: Mga opisyal mula sa Ombudsman, NBI at AMLA planong iharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
2: Supplemental complaint laban kay dating DBM Chief Amena Pangandaman inihain kaugnaya sa fund diversion case.
0: Headlines.
1: Bagyong Doming pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
2: Balitang regional, anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project, pinabulaanan ni SM Chairman Ramon Anga.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, tatlong experimental treatments laban sa Bundibugyo strain ng Ebola ay nirekomenda ng World Health Organization para sa clinical trials.
0: Headlines.
2: Sa showbiz, Jake Cuenca at Rabia Mateo, opisyal ng magkasintahan.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs tabla sa Western Conference Finals.
0: Headlines. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Next FM News.

0: Halima Katropa, araw po ng Miyerkules, o araw po ng Friday, May 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center Philippines. Sabayan po tayong napapakinggan sa pamamagitan ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM 93.3 Antique, XFM 104.9 Santiago City, Isabela, at sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Sa ngalan po ni Katropang Buddy Overa, ako po si Katropang Brian De Paz.
1: At ako naman si Katropang Melanie Ocampo.
2: XFM News Nationwide.
0: Simulan po natin ang ating mga balita, mga katropa, ngayong araw pong ito ng Friday. Umakyat na po sa 6 ang kabuuan bilang ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa barangay Balibago, Angeles City, matapos ma-recover ng mga otoridad ang 16 na biktima kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, na-recover ng mga rescuer ang hindi pa nakikilalang bangkay na pinaniniwala ang isang lalaki bandang alas 12:40 ng madaling araw matapos itong maipit sa ilalim ng mabibigat na debris na nagpahirap sa operasyon. Dinala na ang labi sa Department of Health o DOH para sa pagsusuri at tamang identification habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Angeles City sa may-ari at kontraktor ng gusali para sa imbestigasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Unified Command sa mismong pinangyarihan ng insidente para matiyak na makakakuha pa ang 14 na biktimang pinaniniwala ang na-trap sa nasabing gumuhong gusali.
1: Sa kaugnay na balitang yan, DOLE magbibigay ng tulong sa biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Patropa natin sa balita, El Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Report. Nagpahayag ang Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan ni Kalihim Francis Tolentino ang Employees Compensation Commission na magbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa pamilya ng mga nasawing magagawa. May dagdag na 30,000 pesos funeral benefits mula sa Social Security System bukod pa sa regular na beneficyo. Maaari rin makatanggap ng death pension ang mga kwalipikadong beneficyaryo gaya ng asawa at mga anak. Para naman sa mga nasugatan, nakalaan ang 10,000 pesos cash assistance at disability benefits na itatakda ng SSS noong Mayo 27. Bumisita si Kalihim Tolentino sa Ground Zero at binigyan diin ang pangangailangan repasuhin ang visitorial powers ng DOLE. Tiniyak ng DOLE na katuwang ang ECC at iba pang ahensya agad nilang ipapaabot ang tulong at beneficyo sa mga apektadong magagawa at kanilang pamilya. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinasasampahan na ng ombudsman ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa kanilang investigasyon na umabot sa mahigit 573 million pesos ang kabuuang kickback na naiugnay umano sa senador mula sa manumalyang proyekto, kaya inirekomenda na huwag payagang makapagpiyansa ang senador. Opisyal namang ibinasura ang mga reklamo labang kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa pagpanaw nito habang inalis na rin sa listahan ng mga abogado o akusado sina dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerald Opulencia o Opulencia, at dating District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagpasok nila sa Witness Protection Program ng DOJ. Kasabay nito maaaring pinabulaanan o mariing pinabulaanan ng Office of the Ombudsman ang mga akusasyon na naging padalos-dalos sa paghahain ng reklamo. Ayon kay Clavano, sumailalim sa masusing investigasyon ang pagkuha ng mga ebidensya dahil mabigat at high-profile personalities ang kakalabanin nila na may impluwensyang magtago ng mga dokumento at iba pang posibleng ebidensya. Target naman ang anti-graft body na maisampa ang hiwalay na plunder case laban kay Senator Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo para sa kaparehog kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nangako si Senator Jingoy Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies upang depensahan ang kanyang pangalan matapos sampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umanay flood control skandala. Ayon sa opisyal na pahayag ng senadora, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang ilantada ang mga irregularidad sa naging proseso at ipakita ang mga ebidensyang binaliwala umano ng mga otoridad. Kabilang sa binigyang diin Estrada, ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagpapatunay na wala siyang ginawang anumang budget insertion sa 2025 National Budget. Kinawestiyon din ng mambabatas ang tila minadaling pagkasampa ng kaso ng ombudsman na naghain agad ng 1 linggo matapos ilabas ng DOJ ang resolusyon nito nang hindi muna nagpapatupad ng sarili at independent fact-finding investigation.
0: Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na umaksyon sakaling maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Senador Jingoy Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong plunder at graft. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang ambush interview na hinihintay muna nila ang formal na kautusan bago gumawa ng kaukulang hakbang. Habang nananatili naman itong tahimik kaugnay sa ginagawang manhunt operations ng NBI at PNPC-IDG sa Pampanga, Paranaque at Bulacan laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mariing pinabulaanan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na mayroon itong functional control sa Committee on Appropriations kaugnay ng flood control scandal. Sabay pakiusap sa mga otoridad na huwag baluktutin ang katotohanan dahil walang iisang tao o opisina ang nakakakontrol sa buong national budget. Ipinaliwanag ng kanyang tagapagsalita na si Elaine Atienza na ang national budget ay dumadaan sa mahaba, mabusisi at multi-layered na proseso na nagmumula sa ehekutibo patungo sa hiwalay na pagsusuri ng Kamara at Senado bago aprobahan ng Pangulo. Kaya walang basihan ng paratang na si Romualdez ang mastermind o may kakayahang magdikta sa pagpasa nito. Ang pahayag na ito ay tugon sa naging anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ukol sa inihahandang 2 malalaking kasong conspiracy laban kay Romualdez habang binigyang diin naman ng mambabatas na handa niyang harapin ang mga legal na proseso at hindi niya papayagang gawin siyang scapegoat sa naturang anomalya.
2: XFM News Nationwide.
0: 8 mamahaling sasakyan na pagmamayari ng negosyante si Zaldico ang nakatakdang ipasubasta ng Bureau of Customs kasunod ng pagkakasangkot nito sa kontrobersyal na flood control anomaly. Bukod kay Ko, kumpiskado rin at isasama sa subasta ang mga sasakyan ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara na idinadawit din sa parehong issue. Ayon kay Customs Commissioner Ariel de Pomoceno, tinatayang nasa 40 hanggang 50 luxury vehicles ang nakapila ngayon para sa kanilang malawakang auction. Inaasahan ng ahensya na abot sa 500 million pesos o kalahating milyong piso ang malilikom na pondo na direktang ire-remit sa National Treasury para sa mga programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Ipinungkahi ng Manitingog Party List Representative Jude Asidre na mas mabuting ipaubayan na lamang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng flood control allegation kaysa buhayin pa ito sa Senado. Ayon sa kongresista, ang mga korte ang tamang forum para sa usaping ito lalo pat nagsimula na ang paghahain ng mga formal na kaso laban sa mga idinadawit na individual. Ipiniliwanag din ng mambabatas na dapat mapanatili ang tamang due process at hahayaang ebidensya ang manguna sa halip na i-shortcut ang pangnanagutan na gamit ang political timing. Binigyan din ni Asidre na ang ganitong hakbang ay upang maiwasang mahati ang atensyon ng mga taas na kapulungan sa Senado na dapat ay nakatutok ngayon sa kanilang papel bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte.
0: Natanggap na ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang opisyal na reklamo mula sa PNP-CIDG hinggil sa kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Ito'y kaugnay sa pagtulong umano ng senador sa paglabas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang pagiging o nagiging reaksyon si Padilla kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda na una ng sinabi ng DOJ na bibigyan nila ng pagkakataon si Padilla para magpasa ng kanyang counter affidavit.
1: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre hinggil sa isang organisadong demolition job na naglalayong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa usapin ng impeachment. Ayon sa kongresista, kapansin-pansin ang pattern ng mga pag-atake mula sa mga grupong determinadong idiskaril ang proseso bago pa man opisyal na magsimula ang paglilitis sa Senado. Ipinunto ni Asidre na sumabay ang mga atake ito sa magulong political environment sa mataas na kapulungan, kabilang ang kontrobersya sa remote participation, pag-walkout ng minority bloc at mga espekulasyon sa charter change. Sa kabila ng ingay sa politika, tiniyak ng mambabatas na handang-handa ang kanilang team na ipaglaban at ipagtanggol ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Plano ng House Prosecution Panel na iharap bilang testigo ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni House Prosecutor Terry Rido na ang tatlong ahensya ay seryosong kinukonsidera upang magpatotoo higil sa mga aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Bagamat wala pang formal na abiso ang mga opisyal habang tinatapos pa ng panel ang pinal na listahan ng mga testigo. Matatandang lumahok na ang mga kinatawan ng ombudsman sa mga nakaraang pagdirig kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte, habang ang AMLAC naman ay nag-flag ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na sangkot ang Vice President at ang kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio mula 2026 hanggang 2025.
1: Sa iba pang balita, naghain ng Supplemental Verified Complaint si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon sa Office of the Ombudsman upang formal na isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang respondent sa kinakaharap na kasong plunder at malversation ng ilang opisyal. Ang reklamo ay nag-ugat sa questionableng paglilipat ng 60 billion pesos reserve fund ng PhilHealth at 107 billion pesos fund mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Kabilang sa mga naunang kinasuhan sa naturang anomalya sina Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din ni Lechon na ang kanyang hakbang ay hindi personal kundi isang paraan upang matiyaka na mapapanagot ang lahat ng opisyal na may kinalaman sa illegal na diversion ng pondo na nakalaan sana para sa kalusugan ng mamamayana.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide ay sabayan po nating napapakinggan din sa pamamagitan ng ating XFM 104.7 Palawan, XFM 89.5 Pagadian, at XFM 106.5 Rojas.
4: Balitang regional.
0: Sa ating balitang regional, atin po sa atin ang Santong Gold Coffee Mix. anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project. Pinabulaanan ni SMC Chairman Ramon Ang katropa natin sa Balita Claire Tiad ng XFM Kalibo.
1: Pinaniniwalaan ng publiko sa probinsya ng Aklan tungkol sa 7.8 billion pesos Boracay Bridge Project. Ito'y dahil matapos na inunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Mira Flores na iatras na ng San Miguel Corporation ang proyekto dahil sa matatag na oposisyon ng stakeholders at lokal na komunidad sa bayan ng Malaya. Ilang oras matapos ang nasabing anunsyo, nagpalabas naman ng payag si SMC Chairman Ramon Ang na hindi totoo ang nasabing kanselasyon ng proyekto. Dahil dito ay nalilito ang publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo dahil sa magkasaluhat na payag ng San Miguel Corporation at Aklan Provincial Government. Matatandaan na sa isang consultative meeting noong Mayo 27, inanunsyo ng gobernador ng Aklan ang may tuturing na magandang balita tungkol sa hindi na itutuloy na Boracay Bridge Project kung saan sa halip na tulay na magkukonekta sa Katiklan at Isla ng Boracay, pagtutok na lang sa pagpapaganda ng Katiklan Airport ang gagawin ng San Miguel Corporation. Sa ngayon, wala pa rin sagot ang mga opisyal ng probinsya ng Aklan hinggil sa naging payag ni Ramon Ang. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, XFM News.
5: Pension house sa Mandaue, Cebu, natupok sa sunog, isang German national patay. Patropa natin sa balita Anmi Mata ng XFM Cebu.
6: Nasawi ang isang senior citizen matapos tupukin ang sunog ang isang pension house sa Barangay Guizo, Lungsod na Mandaue, Cebu kaninang madaling araw ang Mayo 29. Kinilala ang biktima na si Thomas Hans Kimmerer, mahigit 70 taong gulang, isang German national na pansamantalang naka-check-in sa naturang pasilidad. Ayon sa paunang investigasyon, na-trap umano ang biktima sa loob ng gusali at hindi na nakalabas ng tuluyang lumakas ang apoy. Batay sa Bureau of Fire Protection, alas 4:01 na madaling araw na maitala ang sunog. Idiniklara itong under control bandang alas 4:52 na umaga at tuluyang naapula alas 5:24 ng umaga. Sa paunang report, nagsimula ang apoy sa stock room ng pension house. Posibleng electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng insidente. Tinatayang aabot sa 8.7 million pesos naman ang pinsala sa area na dulot ng sunog. Patuloy ang isinisagawang investigasyon ng BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santaw na vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala mga katropa, tatlong araw na selebrasyon ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival magsisimula na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Magsisimula na ngayong araw hanggang Mayo 31 ang pagdiriwang ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 na magtatampok sa sikat na chicken and asal ng lungsod ng Bacolod at iba't ibang aktibidad para sa publiko. Bubuksan ang piyesta mamaya sa pamamagitan ng isang grand opening at Taste of Chicken and Asal sa SM Manokan Country, kasama rin sa unang araw na awarding ceremony para sa establishmentong nagbebenta ng chicken and asal na kinikilala taon-taon mula nang sinimula ng nasabing festival noong 2022. Sa ikalawang araw naman sa Mayo 30, magkakaroon din ng aktibidad sa the Upper East habang magpapatuloy pa rin ang selebrasyon sa tatlong magkakaibang venue ng nasabing festival. Idadaos din ang Grand Chicken and Asal Float Parade alas 4 ng hapon sa Mayo 30 at sasabayan ang street dancing at ang presentasyon ng mga float mula sa iba't ibang barangay at iba't ibang inasal establishment ng lungsod. Magkakaroon din ang grilling station upang matikman ng publiko ang iba't ibang uri ng chicken and asal na ipinagmamalaki ng Bacolod. Sa ikatlo at huling araw naman ng nasabing festival sa Mayo 31, idarao sa Ayala Malls Capital Central alas 10 na umaga ang BCIF Chicken and Asal Cook-Off na susundan ng SMB Beer Pairing and Food Tasting 2026 alas 6 na gabi at awarding ceremony. bukas sa publiko at mga turista ang nasabing event. Kaya naman, inaanyayahan ng lahat ng dumalo at makibahagi sa nasabing selebrasyon upang matikman ang original Bacolod Chicken Inasal at mas matatag pang pagkilala sa Bacolod bilang tahanan ng sikat na Chicken Inasal sa bansa. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News!
5: Samantala, 7 anyos na dalagita, inabuso matapos sampalina, sakalin at bugbugin ng kanyang ama sa Tuguegarao City. Suspect, arestado. Katropa natin sa balita, JP Sucking ng XFM Tuguegarao.
8: Report. Sinampal, sinuntok sa ulo, tiyan, at tila sinakalpa. Yan ang pangabusong sinapit ang isang 7 taong gulang na dalagita sa mismong kamay ng kanyang ama sa Anafanan West, Tuguegarao City. Sa panyam ng XFM News Team kay Leonita Narag, Social Welfare Officer 3 ng CSWD, nasa pangangalaga na ng DSWD ang biktima upang matulungan sa mga trauma na kanyang pinagdaanan. Ayon naman kay Narag, nasa kustodiyan na rin ng pulisya ang suspect at nakadakdang harapin ang sinampang kaso ng ina ng biktima. Dagdag pa ni Narag, isang buwan pa lamang nang umalis ang ina ng biktima para magtrabaho sana sa Maynila. Nang mangyari ang pang-abuso sa kanyang anak, agad daw itong umuwi nang malaman ang nangyari pang-abuso sa kanyang dalagita. Bukod pa dito, kapansin-pansin na anya na nagtamo naman ang galos sa mukhang biktima na hinihinalang dulot ng pananakit ng mismong ama. Samantala, bibigyan naman ng tulong pinansyal ang biktima at sisiguraduhin na maayos ang kanyang kalagayan habang nasa ilalim siya ng pangangalaga ng DSWD. Layunin ito na matugunan ang kanyang pisikal at emosyonal na pangangailangan matapos ang sinapit ng pang-aabuso. Nakuha naman ang viral video ng anak ng landlady sa pinagtutuluyan ng pamilya at dito makikita ang pananakit ng ama sa kanyang anak. Kaya nito, naranawagan naman si Tuguegarao City Mayor Myla Rosario Stinke sa publiko na ihinto na ang pagbabahagi ng video ng pang-aabuso sa bata na kumakalat online. Ayon sa alkalde, marami na rin ang nagpapadala sa kanya ng nasabing video. Iminit pa ng alkalde na hindi pinagtatanggol ang mga salarin at sila ay tutugisin at kakasuhan. Ngunit mahalaga rin anyang igalang ang karapatan ng biktima sa privacy upang makapagpagaling ng tahimik sa mailalim sa therapy at maiwasan ang karagdagang trauma. Mula dito sa Rigid to Recital Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Sucking, XFM News.
0: Samantala, mga katropa, 58 anyos na traktor operator patay matapos maapakan ng kanyang minamanehong traktora. Katropa natin sa balita, Era Espirosa ng XFM Iloilo.
9: Dead on arrival sa ospital ang 58 taong gulang na lalaki matapos na apakan ng kanyang minamanehong traktora sa barangay Paga, San Enrique, Iloilo. Ang nasabing lalaki ang kinilala kay Arias Dani. Pinarking ni Dani ang kanyang minamanehong traktora na may hinahatak na trailer upang magkarga sana ng abono. Napansin itong unti-unting bumababa ang traktora, rason agad sa may tungaakyat dito upang apakan ng preno, ngunit siya'y nadulas at naipit nito. Sinikap pang dalhin ang lalaki sa ospital, ngunit namatay. Samantala, naniniwala naman ang pamilya nitong walang foul play sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
10: Hindi kayo mapag-iiwanan ang man ng balita sa loob at labas ng bansa.

0: Update. Para po sa ating weather update, katropang Melay, formal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong madaling araw ng Biyernes ang Tropical Storm Jiangmi, na binigyan ng lokal na pangalang Bagyong Doming, kung saan uli itong namataan sa layong 1,265 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon.
1: Katropang Brian, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 15 kilometers per hour at bugso ng hanggang 85 kilometers per hour. Katropa, bagamat malayo ito sa kalupaan at inaasahang lalabas ng parsa Lunes, maaari pa rin itong lumakas bilang isang typhoon habang nasa Philippine Sea.
0: Bababa rin naman ang posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Subalit ang pinalakas na habagat ay magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong Sabado at Linggo sa malalaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao.
1: Katropa, kahit na may bagyo sa loob ng par, makararanas pa rin ang danger level heat index na 47 degrees Celsius ang Kasiguran, Aurora at Sangli Point, Cavite, habang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng panangga sa init at ulan.
0: Samantala mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:21 ng gabi.
2: Malitang International.
0: Ang Balitang International mga katropa, yating po sa atin ang Santong Gold. Subukan ng Santong Gold, likas, subok at epektibo. Inirekomenda po ng World Health Organization o WHO ang pag-ibigay prioridad sa tatlong experimental treatments para masuri ang mga clinical trials sa gitna ng patuloy na outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot para sa Bundibugyo.

0: maaaring masuri sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kapag nakompleto ang karagdagang pagsusuri sa mga hayop. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ng WHO sa mga otoridad ng Congo, Uganda at Africa, CDC, upang maipatupad ang mga clinical trials sa ilalim ng mahigpit na ethical standards, habang binilangan naman ng publiko na huwag munang gamitin ang mga herbebo dahil wala pa itong sapat na patunay ang mabisa ito laban sa nasabing partikular na sakit, mga katropa.
1: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang kinumpirma ng aktor na si Jay Cueca na sila na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo matapos niyang formal na tanungin ang beauty queen sa naging biyahe nila kamakailan sa Hong Kong. Ibinahagi ni Jake sa panayam na nagsimula ang lahat nang i-follow at i-direct message niya sa social media si Rabia dahil matagal niya na itong crush hanggang sa humantong pa ito sa 3 months dating bago naging magkasintahan. Hanga naman na aktora sa dedikasyon ng kasintahan, lalo na sa pagpasok nito sa UST Med School, at inamin niyang nakikita niya na ang kanyang sarili na papakasala ng beauty queen sa hinaharap habang kapwa sila nangako ng katapatan at respeto sa isa't isa.
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Tabla na po, mga katropa, ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs sa nagpapatuloy na Western Conference Finals. Nahabol ang Spurs sa score na 118-91 ang naging lamang ng Thunder noong nakarang linggo, kaya parehong 3-3 ang lead ang dalawang kupunan. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang ginawang 28 points, 10 rebounds at 2 assists. Ang last game ng dalawang kupunan ang magdidikta kung sino ang ilalaban kontra New York Knicks sa NBA Finals. Live mula sa XFM Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumainyo na po ang kabuuan ng XFM News Nationwide ngayong pong tanghali ng Friday, May 29, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming official FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ni katropang Buddy Oberas, ako po si Brian De Paz.
1: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa Lunes, mga katropa, mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network, Philippines.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa pinawag edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Upang sakit. Sana po ni Dr. Milito ko, atin pong CEO. Ito po yung ko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isang namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, may text na yan sa atin pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on-air dito sa ating pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa ating pong palatuntunan, ha? I-text lang yan sa ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayo kamasal, hindi po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, ano, ay patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin, ha, ating po mga dekalidad na mga produkto ang nagpapatatag ng ating pong kalusugan, Dok, ha? Nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang ating pong mga powerful supplement, especially ang ating pong ultimate trio. Magkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa ating pong mga kinakain o sa mga supply ng ating pong mga food intake. Madalas, Dok, talaga nagkukulang tayo, ano, sa mga nutrients came from foods, ha?
1: Tama. Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
0: Yes.
1: Ano, kaya nga, yung ultimate trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwede pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre, hindi natin maiwasan yung buhay. Eh, kadalasan, limited resources. Kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So, yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So, pag meron kang suplemento, gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa iyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Yeah, no. Eh, madalas pa naman, Dok, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin o yung food choices natin.
1: Tama.
0: Eh, kung ano ba yung mga mabilis lang makuha ng mga pagkain, eh, di ba yung mga instant, kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Dok, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Hindi na, kumbaga, yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano? So, most important nutritional content ng isang pagkain, talagang nawawala. Unahin natin yung mga fibers. Kasi ang fiber, sa mga refined, commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shelf. Pinapantan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives or preservatives para mas magtagal sa shelf. Ang problema, nako-compromise naman yung mga consumer na pwedeng... kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Pag tinabog na fortified, dinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process, especially mga complicated na mga proseso.
0: Ayun. Yun yung malungkot. Kapag ang madalas na nagko-constitute ng ating pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa. Ha? Kaya as much as possible, back on organic tayo. Back on yung mga... Mas maganda nga sana ito kung tayo mismo yung nagtatanim. O kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto. Para alam natin kung paano yun na pinalaki, pinatubo.
1: Ngayong panahon, dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayong mga bakanting lupa. Kasi yung mga tinatawag ng urban farming, kahit nasa rooftop lang, naglalagay sila ng mga... sa mga paso lang. Kasi nga, sa totoo lang, malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
0: Tama daw.
1: Diba? So, kung mayroon po kayong pagkakataon, mas maganda. Gawin natin yung pagtatanim ng sarili nating pagkain.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, huwag pong kalimutan, na itagdag sa ating pong diet, sa ating pong lifestyle, ang pag-inom ng ating pong ultimate trio bilang pang-suporta sa pagkapanatili ng lakas at lusog ng ating pong pangangatawan. Kaya pong ibibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin makabili yan sa ating pong online shopping store sa Shopee, Search lang, Yes to Health 2011. O di kaya naman ay sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center para po makabili ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa ating pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa ating pong mga clinics, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpole Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lepin siya uwi. Ako yung binako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi dumidyo yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Ito yung dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yun ang ano. Maganda yung technique pa kaya bumibili kayo. Ito o, gabibili ko lang ngayon. Susun na ko pa ulit ang tuluyan ang maliit yung aking bukol sa Taiwan. O, yun lang. Salamat.
2: Sandown Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay ahead sa atin ng atin pong pinakabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule, ang number one na supplement ngayon ha, sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. So mga gusto sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilhin para po sure kayo ha, at makasigurado na inyong pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, itong nagagawa, ayan, ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc, ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact, ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang meron ko sabihan, Dok, na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
1: Tama.
0: Kaibigan, ha? So ano nga ba, Dok, ang nagagawa ng ating pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis?
1: Actually, yung colon, tinatawag din yung large intestine, doon tayo magpo-focus, ano, kasi yeah, ito ay sa tingin ng iba parang isang nasa dulo na kasi. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Pero sa totoo lang, napakalawak pala ng ano, ng function ng colon na hindi natin minsan na-appreciate. Actually, yung colon, naikli lang naman yan. Yung mga 5 feet long yan.
0: Oh.
1: Mahaba din yun.
0: Mas mahaba yung small intestines.
1: Mas mahaba yung small intestine, ano. At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon, may tinatawag mong sigmoid colon, may rectum, na talaga nakakamanga, ano. Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganisms na nakatira sa loob ng colon natin.
0: Grabe.
1: O, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yun, eh, gut microbiome. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good microorganisms doon sa loob ng ating colon. So, yung mga microbi na yun, katulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kesa sa total number ng human cells ng katawan natin.
0: Grabe.
1: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano, healthy yung colon mo, ano. Mm-hmm. At isa pang surprising fact that the colon is kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandiyan sa ating colon.
0: Colon,
1: ano?
0: Area.
1: At ibig sabihin yung gut health natin ay malaki ang impluwensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
0: Kaya nga, no? Dok, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic, sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga, yung iba nilalagnat pa, Dok, eh.
1: Yes, oo. Oh. Ang malaking bagay, kapag madumi yung colon mo, tsaka hindi normal yung yung function niya, no?
0: Oo. Oh,
1: oh. Kasi nga, ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine, yung it houses around 70% ng ating immune system. Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin. O, ang tawag ng mga scientist doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin. Okay? Kaya nga, 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw ay hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
0: Yun na nga. Totoo talaga yung sabi niya, Dok, pagka umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiya.
1: Maari.
0: Oo.
1: Alam niyo yung colon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una, yung absorption ng water. Kaya ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So, ang colon is, mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume, ano. Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin. Ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito. Ano? So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption, di ba, sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, mm-hmm. kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon.
0: Mm-hmm.
1: Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag meron naman mga infection, eh pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating mm-hmm. pong, alam mo, nakakain ka ng isang maraming bacteria, no? Mm-hmm. Contaminated. So, effort ng katawan yun to, para ilabas siya kaagad. Ano? So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano? Yung sodium, potassium, chloride,
0: mm-hmm.
1: na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano? At heart function. Mm-hmm. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang dun lang sa pag-hold ng mga dumi.
0: Oo,
1: yun lang yung iniisip natin eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Na ito na itong mga bacteria na to, piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids.
0: Mm-hmm.
1: And one of the most important sa mga fatty acid na yan, yung butyrate,
0: mm-hmm.
1: na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga. No? At napakaraming iba pa na pwedeng naidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yun sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante din yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw kumakain ng nasa hindi nga lang apat na beses minsan eh, mm-hmm. maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, mm-hmm. yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit ng mga food materials na hindi ito pwede magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stack siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain.
0: Mm-hmm.
1: Para alam mo yung ano, yung cupcake
0: mm-hmm.
1: na yung pinakang papel nun.
0: Oh.
1: Pero naalala niya, 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yun.
0: Grabe.
1: Siyempre, 9 years old ka, wala ka. Masarap yun eh, yung nakadikit dun eh. So, nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas? Nung siya ay more than 50 years old na.
0: Grabe.
1: Na, sa detox nangyari yun. So, ibig sabihin,
0: for how many years, naka-stack up yun?
1: Yes. Oh, kasi depende yan sa galaw ng colon mo.
0: Mm-hmm.
1: So, tandaan po natin, napaka-importante, ano, doon sa mga binanggit kong function ng immune system, including na yung, ay ng colon, including immune system, eh doon pa lang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo, malaking problema.
0: Oo.
1: Ano? O yun ang ano natin mga katropa.
0: So to summarize doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema pa to.
1: Yes,
0: marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area.
1: Hmm.
0: Like skin problems, ganyan. Yung mga karamdaman. Meron tayong na-encounter doc sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment,
1: mm-hmm.
0: mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniila niya ng mga skin allergies.
1: Kasi marami tayong nakikita ng mga symptoms na hindi natin naiisip na yung pala eh dahilan sa mga toxins
0: Uh-oh.
1: Na matagal na nakimbak sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body. Eh ang kagandahan ginawa din ng Diyos, naglagay siya diyan ng ano eh ng mga agents, kumbaga mm-hmm. yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown
0: mm-hmm.
1: yung mga waste na yan. Actually, kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating agat. Kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ang dysbiosis, nag-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na-link nila yung hindi magandang gut health sa mga kondisyon gaya ng type 2 diabetes, depression, anxiety, obesity, heart disease, at colon cancer. O yun mga ano yun. So, ang target natin to be able na maging healthy ang colon natin is magkaroon ng healthy environment ng ating mga gut bacteria. No?
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga yung healthy microbiome daw ay tumutulong sa immune system natin din how to respond appropriately dun sa mga how they respond to our body's problem. Hindi yung laging excessive inflammation yung yung ginagawa ng ating immune system. Sa kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema, ano.
0: But unfortunately, Doc, sa condition ng ano natin ngayon, food choices natin ngayon, no? Or yung mga katropa, mga kababayan natin, sa pang-araw-araw na nakakain nila, karamihan doon sa mga nakukonsume natin, at the same time, sabayan pa ng mga unhealthy habits, ano, or unhealthy lifestyle, eh, mas lalo nitong pinapahina or binibigyan ng matinding problema ang ating pong malaking bituka.
1: Yes. So, yung mga ginagawa natin in common practices, tulad ng pagkain ng mababay fiber.
0: Yan nga. Oo.
1: Pahirap yan. Halimbawa, lagi kayo nagpapandisal. Tapos wala naman kayong ginagain na fiber. Ano, sabi na iba, malunggay pandisal naman to eh. Yung mga ultra-processed food, yung sobrang taas na. Alam mo, pag mataas yung sugar consumption natin, namamatay yung mga good bacteria sa katawan natin. Kalaban pala nila yan.
0: Kumbaga parang binibigyan mo ng ano, no? Binibigyan mo ng salot yung mga colony dun sa loob ng yung colon area.
1: Oh, while kabaliktaran, yung mga bad bacteria naman, yun ang gustong-gusto nila. Oh, yung hindi pagtulog na maayos, alam mo, sabi nga nila, alam mo ba yung stress and sleep deprivation can lead to formation of cancer, especially in the colon. Hindi sila niniwala nung una, no? Pero nang maikonek yun, because the brain and the gut is connected, yung tinatawag na gut-brain axis, nakikita nila na lahat ng pwede maka-apekto sa ano, maka-apekto sa tiyan, is nakaka-apekto rin sa utak natin. Oh. Yun, yung mga ano, ganun din yung ano, yung chronic stress, yung iba pang mga medications na minsan yung paggamit ng antibiotic na hindi tama, eh nakaka-apekto rin sa ating colony of good bacteria in the body.
0: Yeah.
1: Oh, ngayon, may mga ilang mga problema sa colon na dapat nating ibigyan pansin, katulad ng constipation. Oh, ang constipation, ibig sabihin, hindi normal na frequency ng bowel movement natin. Ako, ang definition kasi ng iba sa medically, ang constipation, pag ikaw nag once a day na bowel movement lang, hindi pa nila tinuturing na constipation yun. Okay? Constipation daw pag umabot ng 3 days hindi ka halos nakakadumi. Yan, constipation yun. Pero as much as possible, ang pinaka-healthy na frequency ng bowel dapat at least 2 to 3 times a day. Na hindi matubig ha, kasi pag matubig, hindi yan ano, hindi normal. Ayan, yung constipation, isa yan ano. So marami nang mga way para ma-prevent ang constipation. Simple lang yan. Yung fiber lang naman yan, saka mga sa pagkain, mataas dapat yung ating digestive enzyme.
0: And fluid intake.
1: Oo. Ngayon, yung mga diarrhea, given yan, kapag nagkaroon ka ng mga food contaminants na nakain, pwede ka magka-diarrhea. Irritable bowel syndrome, ito yung ang ating pakiramdam, nagkakaram sa bublo. Minsan, mahangin ang tiyan, minsan may diarrhea, tapos minsan may constipation. Di mo maintindihan. Oo, tawag doon irritable bowel syndrome, ano. And also, hemorrhoids. Yan, maraming mga may almoranas. Almoranas naman, sa tingin natin, simple lang. Pero pag ito'y lumala, medyo malaking pahirap ito. Minsan, pag umupo tayo, tagilid na. Hindi na tumid. At ang worst pa nito, kapag may pagdurugo. Ano? Yung isang karamdaman sa colon, yung diverticulosis and diverticulitis, ito hindi alam ng karamihan until magkaroon ng mga viral na mga no, mga usaping sa media, sa social media about sa sakit na ito. Ito yung pagkakaroon ng bulsa ng colon. Ano? Pwede maging dahilan ng ibang abdominal discomfort natin.
0: Matindi itong diverticulitis kasi pag nagkaroon ka ng mga small pockets sa colon area mo, hindi na mawawala yun eh. Kumbaga parang nandun na lagi yun. Kumbaga parang balloon siya, Doc, na ano, no?
1: Oo. Ang problema nun, kapag yun ay naging tirahan ng mga bad microorganism.
0: Yan.
1: Oh, kaya medyo masakit ito pag meron kang diverticulitis, ano. Actually, diverticulosis, yun yung pocketing. Pag namaga, yun yung diverticulitis. So, yung marami pa yung iba eh. Yung mga problema, colon polyps, at ang pinaka-worst na pwede mangyari sa ating colon ay magkaroon ng cancer. So, kasi nakakalungkot, ang cancer ay isa na sa accelerating ang bilang ngayon. At alam mo ba, pinakamaraming bilang ng kakaroon ng colon cancer sa mga kalalakihan. Oh, maraming dahilan yan, oh, yung pag-develop ng colon cancer.
0: And sad to say, Doc, itong colon cancer ang isa sa pinakamahirap i-treat na na kind of cancer.
1: Oo, sa totoo lang, napaka-delikado nito pag tinamaan ka ng colon cancer. Kasi una, involved dito yung bawel eh, paglabas ng dumi. Pag nabarahan yun, malaking problema. So, ang ginagawa niyan para yung pasyente ay ma-survive, mag-undergo ka ng colostomy. Kung saan ilalabas yung bituka, lagyan ng parang ano yan, parang bag. Kasi pag hindi na nakadaan yan yung dumiso sa bukol, eh talaga magkakaroon ka ng malaking problema. So yun. So iwasan natin yun. And next time pag-usapan natin yung mga common reason why we have colon cancer. So ang ating tingnan, paano natin masusuportahan yung ating colon para mas lagi siyang healthy. Isa-isahin natin na mabilisan. Unang-una, you need to be sure na mataas yung fiber content na kinakain mo. Tandaan natin na ang fiber ay matatagpuan mo sa mga pagkaing halaman. Ang karne, wala siyang fiber. Actually, yun ang nakakalungkot sa karne.
0: Isda, walang fiber
1: yan. Zero fiber yan. Mataas ang protein, pero zero fiber, mataas din ang fat nun. Pero yung ang problema, mahirap siyang i-carry ng ating gastrointestinal system. And kapag hindi siya nailabas kaagad, dadami yung colony ng bad bacteria sa ating bituka. So, tandaan nyo ha, sa plant-based po, makukuha yung mga fiber. At based on study din, yung mga pagkaing may fermentation process, katulad ng mga kimchi, di ba, mga yogurt, yan ay nagtataglay ng mga good bacteria. Talagang pag mga fermented, ano yan, kaibigan ng ating bituka yan. Di ba yung mga Japanese, Chinese, and Koreans, isa sa may pinaka-healthing chan daw, eh, mahilig sa mga ganito. Kaya lang naman, may mga lugar na talaga yung fermented, eh, hindi mo na talaga kaya yung amoy yan. Minsan nakarating ako sa China, yung amoy talaga hindi ko maipaliwanag. Pero, yung nakakain ka naman ng stinky tofu na tinatawag. Yung tofu na pinabulok, sarap na sarap sila doon. Pero habang dumadaan ka, parang hindi mo maano. Kasi parang hindi tayo sanay. Pero, sa kanilang kultura, nakitaanan nila ng benepisyo. Kasi ang ano doon, yung mga soy products, maraming ano yan. Maraming, tawag nga nila doon is prebiotic. Prebiotics ay pagkain ng mga probiotics.
0: May natikman ako, Dok, yung nagpa-Japan tayo. Meron silang sikat dun yung fermented na soybean.
1: Natto ba? Natto?
0: Oh, parang yun.
1: Natto, parang malaway-laway. Pero sarap na sarap sila dun. Pero actually, yun ay napaka-healthy for the colon. Ang tawag nga dun is prebiotic. Yan. Yung mga pagkain ng garlic, onion, banana, asparagus, yung mga leeks, yan ay mga prebiotic foods. Especially, soya. Soya pala ay nagpapalakas sa ating colony of good microorganism.
0: Dito sa ating, Dok, meron din tayong mga na alala ko lang. Diyan sa parting norte, meron silang tinatawag diyan, Dok, tapoy.
1: Ayun, actually, sa may pag-aaral lang ginawa sila sa tapoy, na yun ay healthy talaga. Kumbaga yung bacteria na makukuha mo doon is very powerful to balance the gut microbiome. Kaya kung kumakain kayo, pinapanis ba na kanin yun?
0: Oo, Dok.
1: O sa mga taga-norte, text nyo naman sa amin ano ba yung tapoy.
0: Paano ba gumawa niyan, ha? Actually, yung father ko kasi, native Igorot. Marunong yun sila. Ayun nga lang, hindi na ipasa sa atin yung paraan. Paano gumawa niyan, ano? So, yun sila daw, kabilang yun sila sa pwedeng mapagkuha natin ng mga friendly or healthy bacteria.
1: Yes, yun ang isa sa essential diet kasi ng nutritional requirements ng katawan natin. Okay. Another thing is hydration. Dapat lagi tayong well hydrated kasi yung colon, pag kulang sa tubig, naku, hirap na hirap yan. Pag pupunta ka sa CR, baka tawagin mo lang, sabi, tinawag na daw lahat ng santo. Anti-inflammatory foods, mga turmeric, luya, yung mga ganyan, mga pagkain ganyan, nagpapababa ng inflammation ng katawan natin. Napakaganda, no? Saka kumain tayo nung mga pagkain talaga na napakalakas ng kanyang ability to strengthen the muscle of the colon. O yung mga magnesium yan, yung malunggay, mayaman sa magnesium yan. O kaya yung mga nagtatanong dyan, paano po magiging healthy yung bituka, di po ako nakakadumi ng maayos, simple lang, pasyalan nyo po yung Yes to Health, bibigyan nila kayo ng program. So, marami pang ibang mga pwedeng gawin. Wala lang tayo sa oras. Mm-hmm. Katulad ng mga enema, nung una pa lang, ang tawag nila yan, labatiba, mm-hmm. na nag-improve, parang naging high-tech, naging colonics.
0: Mm-hmm. Yeah,
1: no. O, yung colonics, medyo may kamahalan, pero napakaganda rin yan. Ano? And yung iba naman, ay gumagawa ng mga iba't ibang formula dyan. Meron pang, ano eh, gumagamit ng kape, mm-hmm. yung tinatawag na coffee enema. Ano? Mm-hmm. Lahat ng yan ay malaking tulong sa ating colon. Okay? Mga katropa. So, to wrap up our health info, ang ating bituka ay importante sa ating kalusugan. So, kinakailangan ito ay ating maingatan. So, maraming way to help your colon. At pag naingatan natin ang colon natin, ang daming mag-i-improve sa atin. Una, mag-i-improve yung ating immune system, mm-hmm. yung ating nutritional absorption, mag-i-improve yung ating mga inflammatory condition. Kaya pala marami na, ano, pag na-colon detox mo sila, di ba commonly yan sa ating cleansing and detox, mm-hmm. nag-i-improve talaga yung kalusugan
0: nila.
1: At tandaan natin na ang malusog na colon, ibig sabihin malusog na dugo, kasi our blood is continuously circulating in our colon, at ang colon ang nagiging barrier para hindi makapasok yung mga contaminants sa ating bloodstream. Kaya lang, pag nagka-problema yung colon natin, eh, posibleng makontaminate ang dugo because of our sluggish colon. O, kaya, kung kayo ay nanghihina or maraming nararamdaman, try to ask a naturopath kung anong pwedeng gawin to help you cleanse your colon effectively. Yan. At marami tayong produkto. That's why yung ating, kanina ko pa sinasabi, yung tungkol sa soybeans, ano? Mm-hmm. Nandun yan sa ating produkto lang yung sa ating Santon Plus Coffee Mix, mm-hmm. na mayroong soy powder na napaka-importante nito sa mga taong mayroong problema sa gastrointestinal para ma-improve yung kanilang bowel movement and overall gut health.
0: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, kung gusto nyo pong mapangalagaan na malakas at functional ang inyong pong colon area, i-ano natin, kumbaga i-change natin yung ating lifestyle, modify your diet. Dahil na kung yung lagi mo na kinakain, yun yung nagpapahirap sa inyong colon area. Unti-unti natin baguhin po yan, mga kaibigan, ha? At shift tayo into more simple and plant-based na mga pagkain. Kasi ito talaga yung makukuhanan natin ng mga fiber as well as mga minerals na kinakailangan ng ating pong malaking bituka, mga kababayan.
2: The secret of health.
0: Yan, sa mga katulungan, patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bago po natin tugunan, may ibang mga inquiries, may atin po muna ang pakinggan ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom at paggamit ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Hey, good morning po. Ano pang pahala natin po?
5: Kirina.
4: Hey,
5: Kirina Mumboy.
4: Buboy.
5: Mm-hmm.
4: Nanay, napinto po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Health.
5: Opo.
4: Ano product na yan?
5: Ay, product. Santon Cookie, Santon Gold nga, capsule na.
4: Santon Gold capsule, oo. Mm-hmm. Ilang taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
5: Tagal na ako yun. Nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
4: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
5: Mm-hmm.
4: Oo. Nung gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
5: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, maawa na yung juice, parang nagae ko ang buwan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
4: Nagsasumpa pa po kayo?
5: Opo.
4: Sa edad ng 93?
5: Oo. Okay. Marami nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad niya ng ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na maglalakad, magkaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama. Magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad siya, wala kang kasama? Delikado sabi niya, wala kang kasama. Sabi ko, kilang. Basta manalig ka lang sa taas. Ilan.
4: Okay. So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
5: Panawagan ako nga, hindi po nakasubok itong Santol Cookie at saka mga Santol Plus. Mag-ano kayo mag-ingi, kaya ito lang ang buhay natin. Mag-atag ng buhay na Maganda. Malusog.
4: Salamat nanay ha sa inyong papatuloy na pagtangkilik ng produkto ng Insta Health.
2: Santong Plus Gold. Mambibigay sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
6: Atay, after nyo pong matikman yung Santong Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
7: Tsaka ibang lasa ng Santong Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timpli ng mix ng sugar niya, pwede kay diabetic, hindi mo maano na matatakot na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtam ba?
6: Pasok po sa pagkasa niya na?
7: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santong. Yan ang totoo. Kasi po, hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao. Hindi ito i-introduce sa market eh.
6: So, nakakabi po talaga kayo ng Santong Gold Coffee Mix, tatay?
7: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero mo, every week, nakaka-afford ako magbili ng mga tatlong sa 6, bisa na 4, 5, ganun. Mabibili mo nga ito sa mga drug store eh.
6: Thank you po, tatay.
7: Okay to.
2: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Santong Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hairdresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan, napakaganda po gamitin.
9: So sir, matagal na rin po ba kayong user ko sir itong Santong Herbal Oil?
8: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santong Herbal Oil.
9: Anong masasabi mo sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
8: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santong Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santong Herbal Oil.
2: Santong Plus Herbal Oil, the secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hingas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Ang programa po ngayon ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Sa mga paranakit ng katawan natin dyan, pangingimay, pangalay, minsan nagkakram sa ating pong mga kalamnan, pahiran ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Ang ating pong liniment mga kaibigan ay mayroon pong taglay na mga herb extract na nanunuot-dok yung init at lamig nito sa ating pong mga kalamnan para i-relax yung mga matindi yung tensions ano, ng ating pong mga muscles. Nararamdaman nyo na parang pinipiga yung inyong pong mga kalamnan, halos hindi maikilos, halos hindi maiangat yung braso, balikat, iba halos hindi maikiling yung kanila pong baywang, yung katawan nila. Ay haplasan nyo yan ng Santone Plus Herbal Oil. Mas maganda sana yan do, kung merong kasabay na massage, ayan. Mas makakatulong yun para ma-release yung tension po doon. Ha?
1: Yan talaga naman ang magka-partner eh. Kasi yung soothing effect ng mga herbal extract, ano? Tapos sasamahan mo ng physical manipulation, yun talaga yung the most relaxing thing na pwedeng gawin sa'yo.
0: Yeah.
1: O, kahit na hirap kang matulog. Kasi minsan pag talagang pagod ka, di ba? Yung mga ngalay na nararamdaman mo. Ang hirap matulog, paikot-ikot ka sa kama. Pero pag ikaw inahaplusan, especially kung mayroong ganito kagaling na produkto, Santone Plus Herbal Oil, nare-relieve yung tension ng kalamnan. So, ang magiging end result noon, talagang higanganga ka sa pagtulog. Sobrang himbing ng tulog mo. O, saka yung soothing effect na may matching cooling and heating effect. Yun yung experience ng ating mga user ng product. Saka yung amoy, ha, hindi siya, yung amoy niya talagang napaka-aromatic. Sabi nga ng iba, parang naka-powder lang.
0: Sa mga kababayan natin, ha, Santone Plus Herbal Oil, available lang po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga katropa. Ano Doc, mayroong text dito. Doc, masakit po yung ulo ko. Margin po ito ng Batara sa Palawan. Ako, pag ganitong matindi ang init ng panahon Doc, marami talaga nag-suffer from headache. Ano? Iba't ibang klase ng mga panakit ng ulo. Huwag na huwag pong mag-expose or yung matagal kayo sa init ng araw, especially kung matindi na yung init ng araw, and keep hydrated mga kaibigan. Minsan yan lang yung kailangan natin, ha, na solusyon. Pero pagka nagpo-persist yung pain na inyong nararanasan, mas maganda magpa-consulta daw.
1: So, kasi yung dehydration pa lang, magkukos na ng headache yun. Kasi yung utak natin is fully dependent sa tubig. Yung tension pa ng paligid. Ano? Kaya tama yun, kinakailangan talaga ay huwag masyadong ma-expose sa init at well hydrated tayo.
0: Yan, ha? Para po makaiwas sa pananakit ng ulo, mga kaibigan. Kasi ano yun ang headache naman kasi mga katropa, hindi siya talaga disease in itself, but warning. Alarm ng ating pong pangangatawan na there's something wrong sa katawan natin na kinakailangan po nating bigyan ng pansin, ano? Kumbaga, signal yun siya ng katawan natin na, kulang ka ng tubig, kulang ka ng tulog, kulang ka ng nutrisyon, or there's something wrong dun sa part ng ating pong brain area. Mayroong mga namamaga po doon. Kaya nag-create ng headache, ano? So, even yung stress, no? Matinding stress. Yan, create ng tension headache sa ating pong ulo, mga kaibigan, ha? So, pagka sumasakit yung ulo natin, yun po kasi ito, ang nakasanayan nila, inuman ka agad ng mga pain reliever, ano? Mga painkillers, which is hindi maganda.
1: Iba-iba kasi ang headache, eh. Depende rin kung anong dahilan.
0: Yan, no?
1: Pinaka-common yata, intention headache. Dahilan sa stress, yan, yung pressure, saka minsan pag nalipasan ng gutom.
0: Isa pa yan.
1: Yung migraine ito isa sa pinakamasakit to kasi parang may pulsong pumipitik-pitik sa kalahati ng iyong neurological headache disorder ang tawag nila dito. Common trigger niyo yung hormonal changes. pag kumakain ka na sobrang taas ng stimulant, mm-hmm. like yung mga tsokolate, yan, pwede magkaroon ng headache. Yung klase ng headache naman, commonly, dito sa may palibot ng mata. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, nagpuyat ka kagabi.
0: Yeah.
1: kasama din yung mga nasal congestion, yung mga mm-hmm. sinusitis, kasama ng headache na yan. Ano. So, iba-iba yan na dapat nating tingnan. Pero in general, ha, malaking nagagawa talaga ng ano, nung activities natin, yung level of stress natin mm-hmm. sa headache.
0: Mm-hmm. Ay, yung mga ano, triggers, kumbaga, no? Ng headache po natin.
1: Yung hypertension na headache naman, iba rin yun. Parang mm-hmm. buong ulo mo na parang mabigat. Mm-hmm. Tapos nagsisimula sa bato.
0: Sa bato. O,
1: minsan, sa mata din. Kaya you need to verify kung anong klaseng headache meron kayo.
0: Mm-hmm. Okay, ha? Ano, Dok? Ano po ang pagkakaiba ng Coffee Plus sa Coffee Gold? Ang nabili ko po kasi ay ano, Coffee Plus, Santon Coffee. Santon Plus Coffee.
1: Sa ingredients, ang difference niyan. Yung Santon Plus Coffee Mix, yung una mm-hmm. nating coffee, eh, meron siyang ano, soybean powder.
0: Yan.
1: Oh. Kumbaga, itong coffee na to is versatile. Ano, pwede sa bata, mm-hmm. pwede sa... Yung namang isa is Santon Gold Coffee Mix. Marami naman yung ingredients. 5 herbs and meron siyang glutathione and collagen. Yun ay design para sa mga nakatatanda naman. Mm-hmm. Kasi nga, Santon Plus Gold, meaning, ito ay magbibigay ng nutrients that are almost needed ng mga nasa edad na gaya ng mga 50s pataas. Mm-hmm. Yan. Kasi marami ng mga kakulangan.
0: Oh.
1: Lalo na yung mga collagen deficiency. Yun po yung difference noon. So, kumbaga, iba-ibang, meron din tayong isa, yung premium D3 coffee mix. Iba naman din ang content noon. So, it depends kung ano ang gusto nyo na mangyari ano, sa inyong pag-inom po ng substitute natin na coffee.
0: Mm-hmm. Okay. Hello, another inquiry. Ano po ba ang dapat i-take sa merong diverticulitis? At gagaling pa po ba ang sakit na yan? Madami ng fiber take pero hindi pa rin gumagaling. Thank you po. I'm Natalia Ongpin. Sabi po ng doktor, wala na daw gamot.
1: Ano talaga, sad to say, pag mayroon kang diverticulitis mm-hmm. o diverticulosis, yung colon pocket, ang magagawa mo lang talaga dyan is malesen yung tension.
0: Mm-hmm.
1: Yung fiber can help, pero not much, hindi yun yung pinakang talagang pwedeng gawin. Actually, may mga nagsasabi pa nga na doktor na kapag mayroong diverticulitis, huwag kang masyadong kumain ng high fiber
0: mm-hmm.
1: para ma-ease yung tension. Kumbaga, ang mga dalawang klase kasing fiber, soluble at insoluble.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, yung mga soluble fiber ang pinakang the best, pero yung mga insoluble fiber, mm-hmm. bawasan daw.
0: Mm-hmm.
1: Based on sa ibang doctors. Kasi nga, mayroong tendency ng mamamaga
0: mm-hmm.
1: yung ganyang condition.
0: No? Yun ang mahirap doon mm-hmm. sa condition na yun, Doc. Ano? Kasi imagine, mm-hmm. nagkaroon ng packets yung colon
1: kasi nagpuwera sa yung wall ng colon.
0: Yung wall, every time yan, mga katropa, every time na kayo po ay mag-constrain during bowel movement, yung umano ka, umi-eri ka ng husto. Nagpipremera segunda kapag tayo po ay dumudumi, mga kaibigan, ha? Doon sila nape-pressure. At saka, yun nga, yung constipation, ano? It can lead doon sa pag-create ng mga pockets na yan sa ating pong colon area. At wala naman talagang naitala ano, na mga gamot na iniintik na kayang magpa ano noon magpabalik sa normal ng mga packets po na iyon.
1: Saka nasa kanto yan, nasa corner yan ng ng descending colon.
0: Oo.
1: Kaya iba yung area na yan before sigmoid colon. May corner yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So diyan common nagkakaroon ng tension.
0: Mm-hmm.
1: Kaya doon kumbaga sa choke point, yun yung choke point eh.
0: Oo.
1: Kaya ang advice talaga diyan, halimbawa may diverticulitis ka.
0: Mm-hmm.
1: Mag-light diet ka muna.
0: Mm-hmm.
1: No? Katulad ng, for example, mga broth muna.
0: Mm-hmm.
1: O, yung mga... Ang kanin is advisable din. Mm-hmm. Yung rice, ano. Yung mga saging, yan. Yung mga muna. Ang kakainin natin. Mga simple na madaling ilabas na hindi nagkakaroon ng surface tension doon sa colon natin.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka yung mga probiotics talaga.
0: Yeah.
1: Yan ang isa sa pinakang, ano. Sad to say nga, ang pwede mong magawa dyan is to lessen yung tension para mawala yung pamamaga.
0: Mm-hmm.
1: Pero nandun pa rin yung risk ng every now and then, pwedeng mamaga siya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga meron ng mga tinatawag na packets mm-hmm. yung kulo natin.
0: Ang dapat na lang din dyan na isang gawin, Doc, is as much as possible, mapahealthy mo yung
1: pagdumi.
0: At the same time, Doc, yung dami ng friendly bacteria
1: yes.
0: doon sa iyo pong colon area tama. Para sila yung magko-control doon sa mga bad bacteria na doon sa colon mo na yun sila yung possible na mag-create ng inflammation.
1: Hmm. Saka marami din pwedeng gawin na ano, management sa naturopathic modality, yung mga mild enema, labatiba na hindi masyado mataas yung pressure, ano, para lang mabawasan yung dumi na nakakontak doon sa wall ng colon natin na nag-settle doon for many, many years. So yun ang ginagawa natin. Maraming mga pwedeng formula. Pero ano ka, kain ka talaga ng mga anti-inflammatory foods, ano, yung mga garlic, turmeric, malunggay, mangustin. Kung medyo kulang yung source mo, edi mag-Santon Plus Gold ka. Ibig sabihin, tataasan mo yung anti-inflammatory tsaka yung mga antioxidant mo para malesen yung laging pag-atake ng problema na ito.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kasi ang gaya ng common constipation eh, na walang physical na changes doon sa colon natin. Kumbaga parang humihina lang yung paglabas ng dumi.
0: Mm-hmm.
1: So, this is something more complicated kumpara mo sa ibang problema sa colon.
0: Mm-hmm. Doc, another inquiry, ano? Maming Reyes of Nabota City. Eto. 80 years old na po ako on July 2. Diabetic ako at 176, minsan 131, minsan 120.
1: Mm-hmm.
0: Uminom na po ako ng Santong Plus Gold tuwing gabi. Pwede po ba yun pagkatapos kumain? Ano po ba sa umaga? Pwede rin po pagkatapos kumain. Thank you po.
1: Wala naman ako nakikita problema na kung inumin mo ng after meal ano, hindi pwede.
0: Mm-hmm.
1: Ang difference lang nun, yung bilis ng absorption niya.
0: Mm-hmm.
1: O kasi pag ang supplement tinake mo ng before meal, at hindi siya sasabay doon sa regular food digestion, mas mabilis siya ma-absorb ng katawan mo. Yun po yung reason why we always recommend taking supplement before meals.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Pero kung nainom mo siya after meal, wala naman problema. So, you will wait for the digestion process na mag-take effect at kasama yung ininom mong soft gel, capsules para ma-absorb siya together with your food. Oo, ganun yun. Common medication, ganun eh, yung after meal iniinom. Diba? Pero sa supplement talaga, much better sana kung before meal.
0: Mm-hmm. Much preferable siya pagka bago kumain.
1: Uh-huh.
0: Para mas ma-absorb ka agad siya ng mga ng katawan natin at magamit ka agad siya.
1: Ano? Uh-huh. Tama naman yung pag-take niya kung once a day, choice mo naman yun, okay lang po yun. Kesa wala.
0: Mm-hmm.
1: Kasi malaking bagay na kung daily mo tinitake, one capsule a day. Ano. Kaya nga yung standard dosage, at least one capsule, 2 to 3. So yung 2 is pinakang sa mga may condition sa katawan na iniinda, 2 to 3 capsules talaga. Pero kung i-maintain mo lang as nutritional support, one capsule, okay na rin yun.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang magandang gamot sa mga puti-puti sa balat? Parang tuldok-tuldok. Doria po ito ng Palawan.
1: Puti-puti? Mm-hmm. Na parang tuldok-tuldok? Hindi ko maano, hindi ko ma-imagine.
0: Kung
1: anong klaseng skin disease yun. May tubig-tubig ba? May mga ganong factor.
0: Irritation ba?
1: Irritation
0: na
1: ba?
0: Na nangyayari sa skin mo?
1: Oo.
0: Meron kasi Doc, yung sa pigment ng skin natin, doon ang nagkakaroon ng problema.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala ka namang nararamdaman na any irritation sa yung skin.
1: Yung pamumuti naman ng balat na para mga patchy-patchy. Mm-hmm. Minsan fungal infection yun na tinatawag nilang an-an.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Iba rin naman yung problema sa yung pigmentosa yun sa skin melanin natin.
0: Parang may mapa-mapa yun.
1: Oo, iba rin yun. Iba rin naman yung nagkakaroon ng butik-butik na maliliit na puti dahil sa irritation. Common yan kapag ikaw ay nahigad o kaya naman sa amin o sa farm namin alingatong masakit yun. So, pagkatapos maano, magkakaroon ng mga parang gano'ng mga butlig-butlig na maliliit. So, depende po kung ano. Kung medyo nahihiwagaan kayo sa inyong skin disease kasi hindi naman namin nakikita, pacheck nyo sa isang dermatologist.
0: Derma.
1: Para makita kung ano ba yan. Makatiba. Yun yung mga nature kasi ng skin problem na dapat na tinitingnan. No?
0: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Doc, ako po si Alexander Ragus ng Santiago City. Minom na po ako ng Santon Gold, Vitamin C Capsule at Santon Vitamin C 2 times a day at Premium D3 Coffee Mix. Bakit po kaya nagkakaroon ako ng pangangati sa aking leeg at sa katawan ko? 2 weeks na siya. ano po kaya ang pwede kong gawin dito?
1: Pangangati. Kung wala ka namang contact sa mga irritants, eh baka may allergy ka. O yan ba yung madalas nangyayari, Alexander, or paminsan-minsan lang. Kasi may mga food sensitivity

0: pag mga severe allergy, pabalik-balik yun, mahirap. Oh. Kaya, same thing, Alexander, check mo kung ano yung food sensitivity mo. Mm-hmm. Baka may nakain ka na every time na makakain, may nagre-react yung katawan mo.
1: So, pwedeng i-list mo yun siya, no? Gawa kang listahan kung ano yung mga nai-intake mo na nakakapag-trigger nung allergies mo na yun.
0: Oh, kasi ako, identify ko yung ano yung nakakapag-allergy sa akin, mm-hmm. kagat ng pulang langgam, eh. Mm-hmm. Alam mo, kahit dulo lang ng daliri, kagat din nun, talagang puro pantal na yung binti ko. Pero yun pag may pulang langgam lang.
1: Oh.
0: May mga ganun po. Iba kasi ang tao, may uniqueness tayo, eh.
1: Mm-hmm.
0: Na minsan hindi natin maintindihan bakit gano'n ang nangyayari.
1: Ayan. Dok, may pa mo ng katanungan. Dok, lagi pa naman manhid ang dalawa kong kamay. Ano po ba ang pwede kong gawin at ano ang dapat kong inumin na gamot ng Yes to Health? Maling sa ibang hinis na po ito ng San Vicente, Palawan.
0: Kung kayo po ay may pamamanhid, check nyo, baka diabetic kayo. Dalawang pwedeng condition ang nagiging dahilan ng pamamanhid ng kamay. Hypertension and diabetes. Kasi yan ay nagpapabagal ng circulation, ano. At ramdam yan sa mga dulong bahagi ng ating extremities, yung paa at saka kamay natin. Pwede nyong gawin, pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold, yung Santon Beach CN Premium D3, yung tinatawag natin Ultimate Trio.
1: Mm-hmm.
0: I-take nyo yan for the first 30 days, i-observe nyo kung anong magiging benefit ano, sa inyong kalusugan. Pwede nyo rin gawin yung mga tinatawag na home remedies, gaya po ng hot bath ng inyong kamay. Maglaga kayo ng luya or tanglad, alinman doon. Tapos pag nalaga nyo na, ilagay nyo sa planggana, tapos timplahin nyo na ang temperature, hindi maligam-gam, hindi rin nakakapaso. Parang mga 40 degrees Celsius ganun.
1: Mm-hmm.
0: Ibabad nyo yung kamay nyo na mamandi doon before bedtime. Kasi ang purpose po ng hot bath, especially sa mga dulong bahagi ng ating katawan, yung kamay at paa, para ma-establish yung microcirculation, yung daloy ng dugo na commonly tinatamaan kapag hindi maganda yung daloy ng dugo natin. Common yan sa mga diabetic, saka sa hypertensive. Minsan yung iba, nagmamaneho, hindi na nararamdam yung kamay nila, eh. Parang yung paghawak nila sa grip ng ano, ng motorsiklo, eh, parang hindi nila maintindihan.
1: Mm-hmm.
0: So, yun ang basic kasi na reason why meron tayong pamamanhid. Isa pa dyan, yung pagkasira ng nerves.
1: Mm-hmm.
0: Which is common complication din naman, ng mga binabanggit natin na ano ba, diabetes. O kaya, kung mga vitamina, ang tinatanong yung mga supplement, yung mga B vitamins, coenzyme Q10. Sa Yes to Health Clinic, nag-recommend tayo ng mga ginkgo biloba at marami pang ibang pwedeng gamitin sa inyo kasama nung ating Santon Plus Gold at iba pa natin mga suplemento. Ako pang sure din, nakakatulong, biosupper therapy, kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, sa Palawan siya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pasyal kayo doon sa Yes to Health na pinakamalapit sa inyo. Kasi may mga i-re-recommend sila na pwedeng therapy na pagdaanan nyo para makatulong. Commonly, yung mga ano, yung kamay, isa dyan pala sa nagiging dahilan yung carpal tunnel syndrome. Especially kung masyado masipag, yung ang trabahong makutingting, di ba? Yung mga nagpo-furniture, nananahi. Pagtandaan nila, yan ang nararamdaman nila, yung parang pamamanhid na. Eh, yung pala, nagkakaroon sila ng paninikip ng carpal tunnel, which is nandito yung sa wrist area natin. Na yun, na nagagawa ng paraan yun sa pamamagitan ng therapy.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yun. Itanong nyo sa mga Yes to Health Consultant para mabigyan kayo ng karampatang protocol.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga kababayan natin, ha? Sa mga katropa natin dyan, ako, napakabilis ang oras natin. Sa mga hindi po natugunan, nasagot na katanungan, eh, sa mga susunod po, ano programa po natin, natin pong tutugunan ang inyong po mga inquiries. Dok, may pahabol ka pang mensahe, dok, sa ating po mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you po sa lahat na ating mga taga-subaybay sa ating programa. Thank you at sana nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon na pwede natin mapakinabangan sa ating pagpapalusog. Ako po si Dok Algie mula po sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyo, mga katropa.
1: Thank you so much, Dok. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Sa kala po ni Doc Remy Lituoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hias. Maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalaga aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Tapos pag-insanday, ubalik ta sa ato ang

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang limang bakit? Ano kong lato sa ano?
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: O, sa buhatan ni Buhat ng hait ka na ba?
1: Mapare ang putol sa imong kinatawo. O, nga sobra ka to kero. Pagkaan ko ni anumat sa buhay ang tan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

Bye. Yeah.

0: sa mga maayo ang hapon. Ilabi na sa mga suking tigpaminawa ni iniimong programa DGRC nga X-rated. Itago ko sa pangalan na Jessa. Taga-Tinago, Bayawan City, Negros Oriental. Kiling akong suwat tampoy DJ. Sugilano na ako nga ipaambit. May tungod kini sa akong sitwasyon karon. Ang akong gidangatan sa akong mga desisyon sa kinabuhi. Una ko makalimot, 19 anyos na ko DJRC. Oo, anaapa ko sa desi. Pero anaana ko isugilanon nga nanginahanglan og pagtambag og opinyon sa imo mga suking tigpaminaw. Ilabi na ni mo DJRC. Balita manggo diri sa among baryo nga may daw ka manambag. Mao na ang nitisting ko padaha sa akong suwat. Kaya naot nga inyong tagaan og kinabuhi. Dako kong pagsalig ni mo DJRC. Pressure sa Daniel eh. Kining akong sugilanon o kung suwat tampo nga gipadaas sa imong programa. Nga giuluhan o teenage pregnancy.
1: I love you, Jessa.
2: Jimbo.
1: Hinaot nga, imong dawato ng akong gugma.
2: Jimbo, abingi mo. Tinud-anay lang. Crush, panti ka. Sa una ra.
1: Kung mauna, dawato ni mo ang akong gugma?
2: Ay, dili.
1: Unsa? Di ba, crush mo ka ko ni mo? Kunya, di mo dawato ng akong gugma? Ha?
2: Ay, di pa ko andam nga musudog relasyon.
1: Jessa!
2: Mau ka na, Jimbo. Nakagusto man ta ko nimo. Pero, wa pa ko'y mahimo tungod kay di pa man gusto nga ako mga ginikanan nga musud ko kuyab-uyab.
1: Jessa!
2: Mau, pasaylo ako. Di ko madawat ang imong gugma.
1: Jessa!

0: mahirap man ka. Nisakitan lang ko. Tungod kay kanunay kong ipugan ang akong gibate.
1: Jess, ha?
0: Di man di lalim, no? Kunay magbuot. Dahil magkontrolar ni mo.
1: Aw. Ana, agad na.
0: Sakitan kayo ko. Mahal ko man nanta si Dodi. Pero di pa man gusto sila si mama o papa nga musod ko kuyap-uyap.

0: ayagid kami supaka si mama ni mo, Jessa.
1: Tia,
0: para na kini sa imong kaayuhan, ang among kilantaw. Tugod kay hasol, kaya na nag-eskwela ka pa. Wala, sagula ni mong uyab-uyab. Ana na ka diha, makaproblema.
1: Ay.
0: O tumana, yun ang among gisulti ni mo, ha, Jessa? Arundi ka masakitan.
1: Oma. Oh,

0: Onsaka? Ma, kapila na mi makabantay si tiya ni mo. Nga kanunay ka lang maghinuktok.
1: Ma,
0: usapin na itabo ni mo. May problema ka?
1: Wa man ma.

0: Unsa? Hala? Hagbong ka doha ka subject?
1: Oo.
0: Hala, patay. Ano man?
1: Ambot ba?
0: Ay, may kalabutan ba ini ang imong kaguol? Gawa mo magkauyab sa lalaki nga imong crush? Sa lalaki nga imong mahal nga nanguyab nimo?
1: Ay,
0: resulti ka man ako o sadi. Pero nahibaw ko nga maunag yun na.
1: Ngano ka, Hatsa? Takot naman ng takot. Pero anong higpit pag sila na ako?
0: Jessa?
1: Sa mali gusto nilang mahitabos akong kagalingon. Hamali? Unsa?

ugma. Birthday na kini mo. Mag-ibo na gid ka. Ay, doy. Asa man, sa may mong handaan na. Da, may pag-i mag-birthday, uy. Unsa? Mami lang gihapon. San pa siguro magbansin ko na ko. Nagyapon sila si mama o papa, magbantay na ko. Pagbuot kong kinabuhi. Jesus, wa ko'y kagawasan. Wa

0: Setia,
1: kau sadia si buporto, kaya maning bata. Pergi rumi mo, onya mengumpra patau kapit, kaya maghikay tau gamay para sa imong birthday.
0: Ay,
1: Jessa, kau sa Jessa, Jessa.
0: Unsa may inyong tuyo na ko pa, ma?
2: Anak, nakasabot ni siya, gibati ni mo si mama ni mo.
0: Oo, unsa'y buti mo ipasabot pa?
2: Nag-istorya mi si baba ni mo, o nakabantay mi si mga liho. O mga nakasabot ni. Karoon nga 18 ka na, nakadesisyon mi si mama ni mo nga musugot mi, musugot ka nag-uyab-uyo.
0: Oh, tinood ka pa?
2: Oo.
3: Pero kuidaw ha, Jessa. Bisag misugot na mi si papa ni mo nga musugod ka nagrelasyon. Pero ayaw gyud intawon pasagdi ang imong pagtuon.
0: Aha.

0: Day! Yes! Nalipay git siya, o nga pwede na siyang makakayam.
1: Mandi ay, inspirasyon good na. Nalipay lang ganit ka nga, di ikaw ang tagtungod. Ako pa kaha.
0: O siyempre, no? Nalipay good kay, la, friendship ba yata?
1: Nalipay good kay kukarunda. Nalipay good kayo.

0: love you, Chisa.
1: At Tuti.
0: Please, ayoko pantusa. Duwat ang akong gugma. Isaan ako. Titi ka pahilakon. Mahalun o panggaon ko ikaw.
1: Tuti.
0: Please.
1: Oh. Sige. Dawatan ko ng imong gugma.
0: Salamat. Salamat kayo, Jesus. Salamat.

0: Mansari.
1: Happy Mansari, babes.
0: Sabi niyo mo, malipayan ka, ayoko. Tungod kay, malipayan mo kasi ng kiliran.
1: Di ba, mamulang akong gisahan niyo mo nga, mahalon ang panggaon ka ikaw. Hindi ka gid magmahay.
0: Mau salamat gid ka, ayo, Dodi. Tagahang salamat.

Kami ayah.

DJRC. Nakuha gyud ni Dodi ang akong pagkababay. Dako akong problema karon kay Mabdos ko. Ug misamot pagyud ang akong kaguol kay nabantayan ako nga murag bugnaw na si Dodi din nako. Daghan gyud mga pangutana sa akong huna-huna DJRC. Musulti nila mama o papa sa nahitabo. Kaya sigurado ko nga mapatay o palayasong yun ko nila. Angay ba na akong buhaton DJ nga mulayas na lang o magpalayo-layo? Unsay angay na akong himuon kung magbuwag o makigbuwag si Judy din hinako.

tila naging siya tinagdan sa kuha. Dili na siya sama kani ato itong nagsugod pa. Sa may angay na kong buhat ng EGRC. Saon ako di ako kahimtang karon, labi na kay mabdos ko. Tambagi intawan ko ninyo. Inyong suwat magtatampo. Jasa.

0: 7. That was Nagihinayang by Jeremiah. Una, nagihinayang karun jisa. Dili lang sa kumukomment ka. Dili pa akong time. Sa mga wala ka-apal sa itong X-rated drama, sa teenage pregnancy. Uy, napapanahon tayo ngayon sa ating X-rated drama. Ayan, para makita niyo akong nawon. Para ginaasad mo maglantaw-lantaw sa live gamay bisag ganang. Bakit siya kabalakan? Jessa. Wala pa na akong i-open ang mga linya para sa mga tambag. Hulat lang ka kanali. Kaya atusan tagaan sila og narration. Sa mga wala kaapas sa itong X-rated drama, bahin kini kay Jessa, nga tagapagadian. Hindi na tagapagadian. Buot-buot ang DJ. Hindi tagapagadian. Taga-Tinago, Bayawan City. Ayan. 19 anyo si Jessa. Si Jessa nga gibadlong nagkapila sa iyang ginikanan pero gahig ulo. Kapila naging na nga dili maguyab-uyab kay ka na makabuntis o sa'yo dili lang ginbutuo at anawa ka na nabuntis ano na charlan dili pa na mauha. Wala dito na gisapot ko. Ito si Jessa. Obvious naman kaaya sa atong title, no? Teenage Pregnancy. Kapila nagibadlong si Jessa nga dili sa pwede lagi maguyab-uyab kay wala pa siya niabot sa legal nga edad. Bawalan man gani ko nga 30 na. O saan naman kakaday? Sa tungod sa ka-excited ni Jessa nga magkauyab na. Pumuntag ito'y lami ni maguyab-uyab na Jessa. Uy! Trust lang. Lord, ganahan ko maguyab-uyab, Lord. Don't take it seriously. Pero day Jessa, nagisaktong panahon unta ni Ana. Sa mga nakabantay niya, nabunti si Jessa, yes. Nabunti si Jessa. Kaya sa panahon niya nasugtan na unta daw siya maguyab-uyab dito. Kay na, nagpataka na ba sa surrender sa iyang bataan? Pero na mga pangutanan ni Jessa sa iyang mga lihok nga mamantatay api sa sugod pa lamang. Pero kay dako ang pagsalig ni Jessa nga ni sa akong programa o dinhina ko. Labi na sa inyo mga suting tigpaminaw nga kusog manambag. Unsa day angin yung buhaton karon mga katropa. Labi na sa itong mga tigpaminawan ganiha pa nagkadungog ha. Panawag na mo sa itong linya. Kaya basiga, maabdan na sa oras din ako magpadawat o tawag na ako na mo advice. Open ang ating linya sa 0928-55-08-727. Sa ating isa ka linya, 0995 kalimot ko, 0995-994-6868. O, diba? Aptikin mo manawa? Hello, kinsa mani, taga-asa mani? Miss M. Ano na, wag ba? Ayan. Osbang intro kay Visayas Mindanao, ako na dunggan.
1: Hello, mayong hapon. Visayas Mindanao, Gigi. Mayong hapon.
0: May hapon. Kisa man niya kong katawag.
1: Ay, sige ko ni si Jimuel Laney from Jamsan.
0: Hello, Jimuel. Kumusta ang mga tuna?
1: Mahal
0: ka ayo? Mahal ka lang ko, magkuhan na sa akong dili, magbulinaw sa akong. Kaya kayo nakadungog manggig ka sa itong X-rated drama karon, bahin kay Jessa nga agoy. Agoy! Gusto may matambag ni mo, ani.
1: Para kay Jessa,
0: agoy na gito na. Siguro. Wait lang. Kadali lang. Usap kami dyan na putol-putol gamay.
1: Ay, iwan ako, Dike. kung nanginaw lang muna siya sa iyang ang ginikanan, hindi mo talaga siya may nana o sabah kung nanginaw lang. Huwag na yung pagkaroon sa mga nanginaw, pagkaroon ng mga bataan o titi.
0: Mm-hmm.
1: Punta, hindi po nila ibaliwala ang sa may ginabawal nilang ginikanan kay naman yung ginikanan nga, huwag mo yung ginikanan, hindi nga, naglantaw kanautan nga ito silang anak. Tarawa ko rin, mahay na sisa.
0: Hmm. Lahin naman pagmahay. Di ba ginapag-una yun?
1: Huwag mo yung nag-DJ nga, ako lang ipa balo po sa mga bataan ko na nakinaw ka rin.
0: Mm.
1: Mahinawat ko nga, unta, nilipun mo magparehas ni sisa nga, kung unta may ginabawas ni kanan, inipuntang kong doon.
0: Mm.
1: Kay, para po unta nga, namoy kayo man baka makapot pareha ka rin.
0: Mm-hmm.
1: Kung sanay natabo rin ni Gisa. So, para kay Gisa, mga ilan sa pagkailan po sa iyo ang ginikanan si Tee, kay hindi lang sa maglayas-layas.
0: Hindi ka lang yun, kinunga kaya ka problema.
1: Mga ganit na dito nga. Tara kay, nagtayo pa niya, tala man siya, mga ikot pagkailo.
0: Tinoon.
1: Dawato niya kung gusto may pahamtang niya sa iyong ginikanan, kay pero, wala mo sa ginikanan, hindi ba nga patay na sa siyang anak?
0: Lucky.
1: Ano na yan, kanang guntamay kanang kung sa iyong ginikanan, tuwato niya guys, kanagayan na, makasundaw na siyang ginikanan o makadawat na lang natin siya.
0: Mapugos na lang.
1: Ang gani. Ibaingan naman na nga,
0: naanang nga din ha, o sa abang man ato, mo anak raman kita ng ginikanan.
1: Gani.
0: Tama, juka din
1: ginikanan, hindi din na pwede nga pakawalan niya yung anak ay anak doon na niya natin.
0: Correct. Tama, juka. What if? Ayaw, sa pamutan na sa ko. Tagay sa mong higayan nga, magka-istorya ka. Sige, pangani mo.
1: Okay kayo, Didi.
0: Sige, pangani mo pa.
1: Jimuel ko, Didi?
0: Jimuel. Pili yun din Jimuel, man.
1: Ay, 25 na, Didi?
0: 25.
1: Oo.
0: Nakakita pa sa ko sa live karon.
1: Oo, sa live eh. Kita ka dali ko.
0: Kanang.
1: Lumi, siguro may naubukan mo. Hey!
0: Dok, JJ, ano man daba? Idami niya na, Dok, nasik mo sa pa'y maingat. Ay, wala pa di ay. Napamagay ko'y pangitan sa imo, Jimuel.
1: Ganit, DJ.
0: Jimuel, kanang nakasaway na pika nga. Napaka sa DC, nakahimo kag mga susama ay na nga mga binuhay tayo.
1: Ay, sumbra ba na, DJ?
0: Hey! Uy, pero wala ka nakapamabdos.
1: Ay, nagunong tao siguro, DJ, kung sa'yo hindi mo magpamabdos, pero hindi mo nagugusto ng mabdos, mamabdos sa'yo, DJ.
0: So, di unsa ni mo tug-ani ko, Jimuel, o di unsa ni mo paglikay na makapamabdos ka?
1: Ay, si Mero na, DJ.
0: Pwede na itisik sa dingding.
1: pwede mo rin sa sira. Hindi, kaya pwede mo rin sa sira. Ipaisip mo.
0: Kasakit sa doon, oi. Ay!
1: Masakit, masakit ng mabigo. Hindi, di ba?
0: Bitaw, sad. Ay! Salamat ka, ayo, Jimuel. Sa imo mga gipang tulo din, eh. Pero, ganahan. Hindi ko
1: mag-greet.
0: Jimuel, unsa?
1: Hindi ko mag-greet, eh.
0: Pwede ko, ayo.
1: Hindi din ako ang bidding, una, hindi din ako ang bidding na pinakagawa pa sa XSM. Hindi din sa Timur. Hindi, RC.
0: Thank you.
1: Ayo. Nabinigyo ng pig. Bawa sa cool,
0: sip-sip.
1: Good afternoon, si Water. Sa mga, sa tanan-tanan po dahil nga, mga kalimat sa Water at Sibu, sa mga taga-Negro Oriental.
0: Ayan.
1: Sa mga Andrati family, Bokyo family, o Gilatoro family, Layan family. Kapag sa DJ, o mayong hapo na lang, sarang nagpaminaw sa XFM, Visayas o Mindanao.
0: Thank you, Jimuel. Katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Ayan. Gimingaw ko ni Jimuel tayo, no eh. Jimuel?
2: Ayan!
0: Natay ko alam ito pa niyo, Jim. Hello! Maying hapon! Nananawag sa Picas Linya. Hello, may nga po. Kasi nang na-address sa Picas Linya karon. Hi, DJ. Hello,
3: Miss... Kana.
0: O, kana. Wah, mura magkuan.
3: Hindi na po, may tumutong katawa rin yung Jimmy do.
0: Ano man? Ano na po tumutong magkatawa?
3: Alam yun nga. Naabot naman to sa... Kwan, yung ipangtuok, ipasod, ipaglawan.
0: Ay, siyempre, mga yung itag-advise. Oo, okay. Basi, dignan yun ba? Oo. Actually, kaya ang tuok-tuok, si Doc JJ, na mo yung nakuha. Yun, kini ang tumagod.
3: Nice upon love, baby!
0: Ay, gara kay ka, ay.
3: Ganawan na. Ganawan po niya. Ibig sa naman po niya, pasod.
0: Ah, ang sasa? Ay, ay, Doc JJ, ha? Nag-ingat ka sa ako ang atukon. Nakaroon na, editor na nagpasuni, ay. Deklaro niya. Anyway, Miss M, o sa may matambag ni mong jasa? Uy, sapot kong jasa, ay.
3: Oh, dawa ko na lang na ito na. Alam mo tayo na yun na.
0: Tinuon.
3: Charged to experience.
0: Da.
3: Ang talili na niya buhatong kukuno.
0: Mao. Mao ka liha, jisa. Yo sa may nang utan na sige mo ay.
3: Ang nga magbigisuka na, ina mo na magsuka.
0: Bata naman gid na.
3: Ano man na?
0: Sa pa may maingay
3: ni gawas ana at ima na. Nga paning kamot eh, nga dili siya makarian sa imuha. Ako may tawa na mo pinangkan pero paniha na ko nga dili ko makariha.
0: Mo na karo wa pagi ka na mabdos, wa pa ka na kauyab. Na.
3: Ang ginangan tong anay, kaya di makontintog usa.
0: Bitaw, sad. Basta di makontintog usa. Bye ka, oy. Nga naman di ay.
3: Oo, mga ni. Kami na ganin. Magpigil nga po kung sa comment section. Asa na ay.
0: Sige na kang panigid this comment section kisa ay mo pwede ika-chat, no?
3: Nga mo, na di ha.
0: Mo, na di ha. Mo, ka di ha, oy.
3: Ay! Sige ba, yan na ang minuan ning lecture nga dili lang sa nimo.
0: Mara.
3: Sa sunod ni mong pag-screen na, screen na lang yun. Tawatan mo na sa imong mama, ako po na niya, nila pa. Tamis pa ko naman po kayo sa anak. Pero in taon, ayaw na kusba.
0: Tuwad. So, may matcha. Masa
3: na, guys. Himuan ang lesyon sa imong kinabuhi na itabo imo.
0: Mawala. Kaya
3: ka lang, pinilo, disgrasya ka na. Pero sunod,
0: sa pa,
3: grasya na gina.
0: Mawala. Actually,
3: huwag niyo bali.
0: Ako kay ko ay, hindi na lang yung kumu-question sa inyong mga tambag ninyo. Basta kung unsay giingon ninyo, mauna na paminawa dyan sa!
3: Ay! Hindi naman gina na ito ikauli. Basta susunod kin, kamungid ka kay, taas pa kay, tagmaon. Kay ka, niya, ayaw na taon.
0: Correct.
3: Kaya ako na lang, gaino daw ka sila, kanang makatilaw, ano, pangita na.
0: Tinood din na di ay.
3: Ano, lang. Ang galing ako sa tilaw.
0: Ako? Katilaw naman ko. May ko nagpangita. Ah! Ay! Ay! Salamat kay Miss Emma. Sige na lang matag-ago.
3: Okay.
0: Sige na lang dyan kong ago. Padong ka rin ko sa imong ago, be. Tagadalagit.
3: Nandang man ako.
0: Ago, be. Padong kami, padong kami sa ago sa Tagadalagit. Salamat, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Gili akong kadlukan kay Miss M. I. Kaya di gini mong atras sa imo sa hayo. Hello, Nati Connor sa Pika Selenia. May hapon.
4: Yes po, hello po. Magandang hapon.
0: Sino itong nasa sa kabilang linya?
4: Ito si Marvin Lene, ang boy from Davao City.
0: Marvin?
4: Did you ask him?
0: Marvin?
4: Yes?
0: Kumusta man ka?
4: Okay na kayo, Jackie.
0: Nag-unsa ka? Nag-LL ka kay Ron? Nakasuway sab ka atong gibuhat ni Jess, ha?
4: Nakasuway po.
0: Ya. Lami irasab.
4: Lami irasab po.
0: Karon, ang pangutana. Basig na ka, pabuntis na ka, ha?
4: Nakapabuntis na ka dyan tayo.
0: Unsa? Nakapamagdus na ka, Marvin? Matag pa nimo, ulit tao ka. Matag nimo ang kalain.
4: Wala ko kumuha, apang ito ko kito. Ano nga ito sa mga sinapaadan, agit ko nito ako sa bigay. Ano nga ito ka nimo? Ano nga ito ka nimo? Ano nga ito ka
0: Nina ko. Iyon ka nga din mo na naipas na ka ng imo boy. Nga nung ipatila mo manin ka na sa lain. Marvin? Marvin, tambagi na si Jessa, Marvin. Uso may maingon ni mo kay Jessa, uy nga, teenage pregnancy man lang ato ang buuan nun, uy. Kanang, bata pa. Unsaon man ni Roy? Pilang idagi ni Marvin?
4: I'm 13, so 38 ako, the jersey.
0: 38?
4: Yes, ma.
0: Oo, sige. Yeah, ikaw naka-10-age pregnancy po ka.
4: Dati po. Wait? Ito po ito 27, ito po sa babae at po 16.
0: Wala. Na, kumusta na maroong bata?
4: Ako naman ang bata rin. Ako naman ang bata, hindi mag-tinuos ko mati ko yung bulat na ni GLC. Ganda na, mga 2021 pa lang.
0: Di supportaan niyo, ha, Pod? Nakadrabang laki.
4: Di supportaan po po, di GLC, ang nakapan lang ito, may bulat ko sila makumpat, kumpat ko lang ako. Mayroon naman sila, dahil sa bata, ang nagsipot, kumpat pa. Pero ang kumpatag na, di na makumpat, salamat lang, wala na yun.
0: Ah, wala na yun. Ano, yun na, okay, bayan mo, pero ayun na nagkalain, yung naman, responsibilidad man po na niyo.
4: Pero kaya karon na naman na bumbis ko naman. Wala ko pagpas sa mga. Pero umuwan matawag ka muna sa mga ilita mo. Okay, ito na. Ako naman na niya. May parang biya ko na sila. Bilang kasuko niya sa mga mawala na ito sa paano sila at ito makita sa mga.
0: Yes.
4: Pero pala, dito yung mga DJIC. Wala nga, bisa upo DJIC. Ano pa mga ibada, ibarang. Hindi na mga mga.
0: Ha? Ansa?
4: Pwede na. Pwede na mga.
0: Pwede na ko?
4: Pwede na ka magbibo.
0: Marvin! Ugbuki ko! Pwede na ni? Madawat na ni? Okay na ni? Ansa-ansa?
4: Oo, oh, okay. Oo, oh, siksikay ka mag. Pangalan ako sa inyo ng ngayon. Sa pag sikay ka dito ako?
0: Ansa ka? Ay! Gwapa, uy na na. Muhay ba na yung XFF dili? Gwapa na. Ansa ba ka, uy?
4: Ay! Pero sila ang mga kapuan, hindi guwapa. Dapat hindi ka mga guwapa.
0: Correct. Halos, alam hindi mo, isuraan, gibitanan din eh. Promise.
4: Well, good. Ayan man, si Kwan ganyan, kay Bob Gigi, sabay yung job ko, at ingot palandaan.
0: Grabe ka mga sip-sip sa mga caller, karong adlaw. Pabilib, nagkikibog kaayo. Anyway, thank you, kaayo, Marvin, all the way from Davao City. Davao Life is here. Ay, nalingaw siya kayo ni mo, ay. Ito, ay, Jessa, kung nanungog ni mo ang tambag ni Marvin, dako kay to siyang tabang sa. Depende na ni mo kung saan ni mo pag-take. Oo, kay mga bida-bida, pwede ako mga caller din. May kimanambag. Yagi na ito, hindi ay. Teenage pregnancy niya kung kumpare nga si Marvin. Saman.
4: Pwede yung pa-area ng Marvin?
0: Ago! Go!
4: Ay,
0: kalak ka o eh. Sige na ba? Sige na, Marvin. Sige na.
4: Sa-order ko bong number.
0: Go.
4: 0951.
0: 0951.
4: 861 2448
0: 2448
4: I'm waiting for you.
0: Ayan. Salamat,
4: Marvin. Saan sa? Pwede guys. Pwede mo parking sa bakanting mo yung traffic jams din?
0: Ayaw yun, masig panawag ang guard kay panaog daw. Pwede mo na mo parking, nilikoy ka, masig panawag ang guard, iirog daw patrol.
4: Kapuya! Bakit mo ba yung muso ang ato yung mag-aapok ko?
0: Oy, ako man gano'n makauya pa niyo sa programa. Tama na, Marvin. Basig mo balik kong Davao. Ano, may ingon na ako kay GM nga. I-assign kong Davao GM. Thank you, Marvin.

0: pang nilalanga ka.
1: Uy, panabo.
0: Uy, taga panabo. Silingan na ni sa kuan tagum. O, kubisi naman yung panabo, Ruin.
1: Usa?
0: Pero, uy, bungol-bungol man ni. Uy, pero yung hong na kuha, idool imong dunggan, okay? O, sa pangalan ka ni Nemo?
1: James?
0: James? Hey! Ang sa to? Ay, pabinuan niya. Uy, kay, madungog na ba kasakuan? Kanang, James, kay no. Nagkapanabo ka, pila na imong edad?
1: 30.
0: Na si James, basi ni, nakapabuntis po kag sa'yo, James?
1: Yeah.
0: Uy, no, eh, halos ta naman, hindi nakapabiktima, manday mo tanan. Uy! Ya, usa may matambag ni Monica Jessa nga sayo man siya na mabdusay. Yang problema niya karon James kay mahadlok siya sa iyang ginikanan.
1: Dawat-dawat man lang dito. Yan lang nga nga kadayunan. Tapos kay balon na siyang ginikanan. Para okay ang tapan. Tapos para yung pagkakasila.
0: Ya, James, na ako'y pangutana ni mo. What if What if ikaw nakapamabdusa ng imong anak? Unsa may buhay to ni James? Dili ni mo kulatahon. Nana kay anak nga kuan? Dalagingging or ulitaw? Wala
1: pa.
0: Ulitaw hunoin. Bitaw, eh. Uso magod kayo nang ginatawag nitong pregnancy early or teenage pregnancy. So, mura ito'y tambag ni mo sa iyahan. Ako'y pangutana ni mo, James. Kapila na ka, nakaugbok, James.
1: Ano?
0: Ayan! Bakit ka nabigla? Ako lang to. DJ RC.
1: Kaya doon pa may bilim na.
0: Ang mga gi sa likway, hindi na to i-appeal?
1: Ay, ito yung ibilin siya.
0: Hindi na to i-appeal ito na gipangwisik sa dingding, na nahimong mga tukko. Ang uban ka, nalabhan naman. Kaya ba naman nagkuhan itong nilabhan, oh. Ayun na nga, ayun ang puti ha, kay maklaro. Kabalo ko, James. Kaagi, masagla ko na. Kamura? Kamura yun? May pag kumusagot ay kamura, eh. James. Nalingaw na ka sa kong programa, James.
1: Paghapon ako, nagiging pabunan.
0: Ngayon, ganahan man ka.
1: Ganahan lang, nung magaling ako nga, siyempre, kung isa ka rin dito pa akong banana truck.
0: Nagpalpal ka na! Anapaanas ni mo, James. Ay, malangit siya ka, James. Kaya matung ka lang. Asa ka nagpaminaw? Radyo ka nagpaminaw?
1: Asa
0: wala pa kita na ako sa live.
1: Wala pa.
0: Ay, mairap po. Uy, ka naman nagpaminaw sa ako, sa kuan ba? Sa radio ba? Matugra ko gamayrata viewers dili sa live. Kaya namo tanan sa radyo. Di mo ganahan makakita sa akong namong. Kung mas lami ko paminaw sa radyo, di ginyo makaya ang kalami na ako sa live. Hindi nyo kakayanin to. Thank you, Kaayo James. All the way from... sige, go.
1: Shout out na po ang Panabuk Routing Synthesis Contract sa mga kaubanan na drivers. Amping matanan.
0: Amping matanan. Labi na ikaw, James. Amping, ha? Katropa mo.
1: Exuto.
0: Exuto. Another caller. Woo, wala may pahawain ni. Kinsa ni nasa Picas Linya?
2: Yes, hello. Mayong hapon. DJ Gopa, Sinita.
0: Kapoy na ba? Kusig ago din eh. Kinsa may pangalan? Ani ako? Ang caller?
2: Donald.
0: Ha?

0: Donald.
1: Yeah.
0: Donald Trump? Ay. Pilay edad ni Donald. Huwag taga-asa.
1: I'm already 44.
0: Ay, may, ay, kaya pa yan. Oh, hindi pa yan susuko. Lalaban pa yan. Taga-asa. Taga-asa si Donald ng 44 years old.
1: From Bohol.
0: Ay, Bohol. Bulano. Ay, kaya na, kay... Pilit pa ni sa kuan. Pilit pa ni sa kuan, kalamay. Bisag laway, guruan ni. Kanang kuan, kanang McDonald, ay, McDonald.
1: Ha? General McDo.
0: Hello, McDo. Sa may matambag ni mo. Ah, asa ka na minaw ron? Radyo or Facebook Live?
1: Sahay sa radyo. Sahay po sa Imuhang Live.
0: So, kita na di ka sa kong nawong. Di naman sa takapangati.
1: Yes. Wapa.
0: Ha?
1: Takong panglawas.
0: Ay!
1: Ilan lagi sila? Mila pa? Lamit ko makapaakon.
0: Paake ka din? I know, anyway, naimpay ato. Usa may matambag ni mo kay Jessa, uy? Nga.
1: Ah, okay. Regarding din siyang problema,
0: Nanabitang.
1: Teenage pregnancy, di ba?
0: Yes.
1: And then, na-mention to niya nga, murag hadlock siya sa iyang parents o may baluan siya.
0: Hadlock siya sa iyang parents.
1: Nga, anakin na siya. Anyway, walay parents nga, musalik ko ay sa anak. Regarding nga, nabuntis na. Oo, naanang kasupo. Dili na malikayan. Pero yes. Tawa to na niya kay naanaman. Wala man po'y ginikanan doon nga. Musalik ko ay nga, naingon na ilang anak. Ngayon, nababang na. O, samot pa na o pagpanga. Samot pa na o kuwan sa iya ha. Can't care. Kaya lang, hindi lang siya mahadlok nga ipahibalo kaya ang binikanan. Although, naanaman din na ayaw lang pagulat ka nga sa lain pang tao makabalo ang imuhang parents, kanitabo sa inyo.
0: Yes, naplano na ba siya mulayas kuan makbo?
1: Ayaw, dili na maayaw. Mas masamot yan ang problema.
0: Yes, madungagan pa. Paminaw di ako ay just sa...
1: Problema pa siya na may tabo kaya ihapang dugangan.
0: True. Bata ka ba kung sa siya
1: anak? Ang kompetensya sana siya ang paglayas-layas.
0: Yes.
1: Ang sabayang dangatan.
0: Ay.
1: Kaya na magdakot na ganyan ang problema.
0: Ay na ni dako, muburot na mura nagbuwan iyang tiyan. Di man ginakapagungan, Gerd. Muburot man gid na. Mulapad man yung batang, anak, Gerd.
1: Anyway, dili na lagi siya madlog kay walay parents nga masalik ko yung anak. Although, I'm already experienced anak, ingon anak.
0: Naka-experience po ka?
1: Ah, yes.
0: Halos mo tanan dire bantog na nanawag mo kay makarelate man gidayon mo.
1: Ay! Karelate. Labi na sa iyang babae dyan. Babae ko nung ako ang anak karon.
0: Ah, okay. Sige, sir. Sa imo ang anak, imong pasabot.
1: Yes. Nangapo na gani ko.
0: Ay na. Ay na. Anyway, na naman. Jessa, paminaw, Jessa.
1: Anong kasukong sa gini ka na naanak, pero hindi nila nga mapatay ha, imposible kaya na takot tayo ng imposible kadili kung matukoy ka na.
0: Ayan, thank you ka. Saman, padayo. Naagin na, ma-disappoint magin na. Normal gin na siya. Anyway, Marvy, a McDonald. Diba? Kaya kay pangalan. Ay, si McDo naka-testing. Kasi kung si McDo makasabot niya kay nakasuway, man pwede siya sa una po. Nakapalami, man pwede siya sa una. McDo, salamat kayo! Ay!
1: Pero kang bubububa pa.
0: Of course. Kiss-be kay Isabi. Kiss na yun! Nakatilaw, nagikuki sa taga-kuan. Asa ka sa Bohol man?
1: Alam siya kung kagikan po na ako dali sa ubay ka ron.
0: Ubay-ubay. Thank you, kaayo, McDo. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Exciting! 2:41 in the afternoon. Connect pa. Nadungog pa na ako siya. Last caller, kung nai mo sulod, kung wala na, siraduhin na natin. Ato basahon diri na adri si Kenneth Enio, ayong hapon di DJ Reina. Nino karon nimo. Unsa ni? Kuyawa pud nang ugbok oy. Na kuyaw gyud. Ay DJ, pwede ko muhangyo nimo DJ pakantahon unta tigag happy birthday ba para sa akong manghod. Birthday manggod niya karon DJ Yuan ang iyang pangalan DJ. I hope mapansin nimo DJ. Pero if di ka kakanta, DJ greetings na lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Yuan. Mabuhay ka hangga't gusto mo. Greetings all the way from DJ RC. Hello sa tong caller. Kinsa ni?
1: Hello, DJ RC. Mga po ni.
0: Ay. Feel ako ang edad ani kay naa sa 95. Pilang edad sa tong caller? Taga-asa? Bye. Nawa atong caller. Again, once again, happy birthday, Yuan. Ikan kay Arnan Quivedo. Ay, nawala na siya. Shoutout kay Narwhel, all the way from Pagadian City, XFM Pagadian. DJ Reyna, pasample po pa doon kami sa imong version sa ano ang gagawin kung wala ka, kapag wala ka, sigira ka patukar and diha, pero wagid ka ni kanta ng luod na ko. Eh, kapag kaayo, eh, wala na apil sa akong TF. Ilan ako i-apil ka wala apil sa akong TF? DJ RC, itaban ako. Itaban ako. Di ko, oy. Nag-stay in mang gani ko kaya di ko gana masigbang liti. Ipataban na manuhong ko. DJ pasyarat ko ni Natoy og ni Riven nga nagbangag diri sa ipuan na Lapu-Lapu. Maayo, maong magbantay jud ang mga batanon karon at imanon ang pag-eskwela para dili magmahay sa umaapon. Ikan kay Gudensya Lapu. Pasyarat po chinita ni JR nga nagtagay og tuba sa Kandabong Alcantara. Ang tingan ng tuba ha? Mudit sura ba nagsirit? Magkatawa man ko sa imong caller ni mo mama. Nalakdan siguro nagbuwan. Ba-baon. Wala may ginikanan mo patay og anak Diyos ha? Oh, basin sila pa. Char, hello. Ayaw sila. Boyfredo, hello po si Imuha. Boyfredo Tamara. Jasa may pagmaguna kag sulti sa imong problema nito sa imong auntie. Aron siyang musulti sa imong ginikanan. Ayaw pa kaya sila. Yes. Single pa di ay ka, ma'am. Ikaw po single pa kuwa. Mangkuna, uha, ugugman. Lars Jason, maayong hapon. Na si Joel, isultin na lang gino sa imong mama kay kung maglayas-layas pa ka, musamot ang imong problema. Thank you, kaayo DJ. Salamat. Love you all. You're welcome. Sirado na atong caller, atong linya sa tawag ka, tropa, ha? Kaya ako anang time mo advice. Puli-puli, raguta din higo. Dili man inyo permi. Eh, syempre, bida-bida-bida ako, dapat nasa ko i-ka-share. Asa ko musugot nga kamura? Gabi, DJ, makagahig bunal ang imong tingog. Nanggahig di ay! Charot, DJ, sa mga katrabaho na sa Carmen Copper Corporation. And Santos Bacalso Hilaria. Say it again, DJ RC. Oh, buki ko! Julius Yamuta Baugbog, lingawan na kung lantaw ni mo DJ RC watching live here at Redstone, Cebu City. Exciting! Pero as lang ko, asa na natotandan DJ nga imuhag ipulihan. Nag-focus sila sa ilahang ex-ilahang buhan vlogging. Just sa imong gisayangan ng imong kaugmaon, relate ko sa imong kahintang. Kaya kung among adopted, dili magpabadlong. 9 years old po, nabuntis siya karon, nadawat ranam mo ang bata, makalingaw na. gikan kay Angie Ramon. Sander, lisod gid ni imo tan-aw sa imong pagkababayi o unsay tambag sa ginikanan sunod gyud. Ayaw og layas, ask forgiveness to your parents. No one is perfect. We are all sinners. Buhian ang bata sa imong tiyana. Malay mo, swerte. Gikan kay Mami Lorna. Ayan, sa akoa naman po, daday. Oo. Tama man sad, wala man siya limpyo aning kalibutan, ha? Pero di po tuod, dili po tuod, hanga. Kung ay limpyo, buot pa sabot, makabuhat na lang sa tagdima, oh. Matod pa sa PSA, Philippine Statistic Authority, ang reported nga child, teenage childbearing na naas sa 15 to 19. Drop na sa 4.8% atong 2025. One ang pinaka-lowest record since 1993. Despite sa pagbaba, naagyapoy na record ang nasod na around 138,697 adolescent mothers sa tibuok nasod mga katropa. Involving sa mga edad nga 10-14 pataas o 14 nga mga edad. Muna yung gina-specifically nga ginaingon na itong alarming sukad atong 2023. Sa Zamboanga Peninsula 99.3%, sa Soxarjan 82.2%, sa Memaropa 8.2% po. Kasagara na sa rural areas, naadya makitabo ang hinatawag na itong mga common nga teenage pregnancy rural areas. Daghan pang laing-laing reason nga nung ana ay ma-involve sa teenage pregnancy. Sa mga batan-on karon, hinaot ng jud ko ninyo nga ang ginikanan nga nagkanunay nga nagbadlong og nagatambag ninyo. Dili ka na para sa inyong kadaot o kalautan, para na sa inyong kaayuhan. Kay hinungdan ana, sunod mo sa mga gibuhat sa mga tiguang paninyo, inyo nang buhaton tungod kay gusto niyo nga aduna na mo freedom. Ayaw jud mo laong nga masubay kamo sa tama nga dalan tungod kay kung kamo magrebelde sa inyong ginikanan. Ay, wala ta kabag-o sa inyong padulngan, padulong na sa kaayuhan o kadautan o kalautan di ay. Ayaw ito niyo himo ang bati ang pag-guide sa inyong ginikanan. Kaya mo ganin natin ginikanan, araw na imong guide. Swerte kayo mo nga na amoy ginikanan nga kanunay nga muuban ninyo. Nahitabo naman na, day. Inaot ko nga ibutang ka na sa imong huna-huna. Nga kanunay yun na naa nga walay laing tumong o daotang tumong ang ginikanan nga naga. Kanunay nga nagtambag ni mo kundi kaayuhan na gid ni mo. Pero kaya naanalagi na namang gid na. Ayaw na gid himo og laing problema. Ayog layas, tugani imong ginikanan. Oo, posibilidad nga masuko sila nimo tungod kay ginikanan mo man sila. Aduna pa sila mga pangandoy para nimo. Pero kagiguba mo man ka na, expect yun nga adunay sakit pang mamatian ka sa ila. Kay tao ra imong ginikanan. Shout out daw kay Gear Repaila og Santos. Salamat DJ. Wala ko igong oras, musulod ang programa ang asintado kaoban si katropang Eric Ceres Manait, mga katropa. Ugma puhon, ay di ugma puhon, kaya wak naman ito ugma di ay, sabado man di ay, sorry. Ay! Dumiro puhon, naguban-uban to sa programang Tatak Lokal sa alauna hangtod alas 5. And yes, magdunggan na gihapon tabalik sa programang X-Rated sa Lunes. Sa lain na po na itong suginanon o problema nga gipadaa din sa itong programa. Nga mantay tayo labo sa sinugdanan. Mukha mo laman untaan eh. Last shout out, gikan kay Baltic Call, listening here at Das Luputa, Lutupan, Toledo City, and also watching live. Salamat sa pagpaminaw, gikan alauna hangtod karong oras sa mga katropa. Sa itong mga caller, all over Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat kaayo sa inyong pag-appeal. O pag-appeal-appeal. Sa ko partner sa Pikas Lawak, Katropang Doc, JJ, o sa itong mga kaubanan din sa istasyon, Happy Friday, everyone! Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa

0: muhang teacher ning absen probaka.
1: Ah? Kapitan, tagu pod ako ginan ni absen ko.
0: Oh, kaya naman.
1: Alangan, ako man inan namatay na ka.
2: Gideon Galorio, tagaan akong surandado di Uro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kapag-ihi, ipaputol, dahil gabi yung hindi matulog.
3: Sampang
2: plus gold. Kapag ting lami na natulog, nakaipo ko sa kong ihi, okay na tayo. Gano, wala kong kreatin, and 94 na lang kung nakapaminaw sa kong hindi panultika sa kong mabalatian. Yung ang kulayan na loob ko sa Yesu. Kaya hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ganung Zathon Cafe, kapara akong ulcer. Nag-inom na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mukna magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Kakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Mission X Plus soft gel capsule sa Rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay. Usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Hey, adlaw sir. Nalilip ko na gato para sa Premium D3. Okay, ako pa salamat, Ani. Tungod kayo sa unang dali ako masakit. Pero karoon, nga nagato para na ko, wala na jib ko na sakit, sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayon na jod ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni niya. Wala ni DI. Tagala na.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Tudo user, atong paminawan.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadumot ako sa Torbo sa XFM, may palit tayon ko. Bisan radyo, pagkapin na nga kong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kocheks. Patumar na ako sa Torbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sumayo sa din mo.
3: Turbo, gamit ako ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang nakandang itong sumapanit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Mandami gig!
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy connect back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulunan akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
12: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piniya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
13: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang muli tayo ipag-inasap.
14: Hala, nga nun eh, bago ba gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan eh. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may pultang, welcome to Shell, you will save pultang?
14: Uy bay, nga nun diri man ka magpag-gas, pero may.
15: Kay diri sa Shell bay. Siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
17: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, MABDUS, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy Anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga binhing hayop sa luwas na lugar. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasaridyog ka, bisang wakay sulod-sulod.
20: Exciting!
18: XFM.
21: Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod gininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
22: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Ay, sabiyo ka ng mata, aoy. Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugong pa ka, ayoko. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sabiyo ka na nanapuling bata na samukan ba? Ay, ansa man? Samukan ni mo dong, ay.
2: Na, Morten?
0: Sus, asin na pod? Oh, na, na naman.

0: Pinsay Ting.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shani Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinag. Santon Plus kasi effective siya.
4: Uwa, pako, lamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo ang antibiotic na o nabito na kutaungan sa Santon Plus. Kasi naku, kanang sa una, bibig ko katulungan. Dili mo nang na akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ay, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
6: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Magpibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
11: Available sa mga butika.
2: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Santon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
2: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Lamangan. Usa na adik ko.
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
4: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Maminaw ka sa XFM.
6: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas.

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Oi, Archie. Ursa benar F, ha? Kena

Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan.

0: Laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santong Plus Gold araw-araw.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Moril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, magdrive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katugon. Nawala, kanin driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pasmo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Mindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga na balaka ko kay Bastion. Mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan nga makabatun o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
6: Pirming na sakit akong kalawasan. Sir, murag action kung panakit akong mga joints. Dali na sa palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong Premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay tayo na sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir! Try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong baras akong panit at sasanyahan ko. Narawa, katlo ako na dami kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang nakandang itong sumasabi.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manami gig.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Karunay kito gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Kong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold bay.
0: Ha? Sa Crap Gold na bay? Pang sure na bay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Crap Gold bay?
1: Wala pa na yung kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni. Kay unique kayo ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Crap Gold, pwede himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Crap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Crap Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Crap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahit na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, wag isuro lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan lang suro lang akong pitaka. Binabi? Ay, anamay. Resibo ko tihoram nis lasto. Exciting?

people, I'm going down.

make you feel real good. Tonight is

Thank you. Thank you.